0: ang super na kape.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: XFM. XFM.
4: O 4 ng umaga.
5: Bullseye.
6: Bullseye.
5: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
6: na usapan.
5: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.
6: Bullseye.
5: Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
6: Bullseye.
4: Pero balik tayo, Michael Linsaw. Sabi ni Michael Linsaw, sanitibo yan. Pinatituluhan niya lang ba? Ano po ito? Ito ba yung sa ukayan? Yung pinag-uusapan natin. Dennis Henderson. Morning, Dennis Henderson. Luz Dacu de Vera. Morning, Kalawi. Morning, God bless. Mrs. Lambiday. Lambiday. Morning, Esneria Omis Alpa. Morning po. Philip Cinco. Morning, Philip Cinco. Den Sanderson. Salamat sa pag-like. Maribel. Maribel Gasita. Morning, Maribel Gasita. Merlin Baliones. Mapagpalang umaga, Sir Louis. Watching with you. New Princesa Tinigibot. Magandang umaga sa mga taga-Tinigiban. Vicente Paalan, SD, magandang gabi mga katropa. Gabi? Listening sa radio mula sa barangay Manging Isda, Palawan. Baka umaga. Ding Estrella, morning Ding. Dayen Mungaya, SD, at gandang araw katropa. Listening sa radio mula sa barangay Manging Isda. Okay. Sian Sunshine. Good morning, watching from Brooks Point. Good morning, Saar Sunshine. Good morning. Brenda Trinidad. Abet Bungalso. Morning, katropa. Shout out sa asawa ko, busy sa pagluluto. Oh, shout out sa misis ni Abet Bungalso. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Empred Filon. Magandang umaga po. Pero mga kaibigan, sa binabanggit natin kanina, no? Usaping ano muna tayo, usaping total biyernes naman. Yung binabanggit ko kanina, pakita natin yung mapa. Ito nga po yung merong memorandum of agreement na napag-usapan yung pamilya Contreras, mga kaibigan. May pinirmahan sila. No, yung binabanggit ko kanina, kasama yung Comrel o doon sa Comrel building ng RT and ng Rituba Nickel Mining Corporation at CBNC. Doon sila nag-usap. Okay? Bago nagpirma, bago pumirma umano, itong pamilya na doon sa lupa na yon sila namamalagi o naninirahan at meron silang tax deck, no, sa lugar, eh, nagpirma sila ng MOA. Tinanong sila, ano ba yung hanggang kailan po ang trabaho namin doon? Bago yung MOA, no? Kasi gagamitin ngayon lupa eh. Ang sagot ng assistant manager daw ng CDTN kasama si yung attorney ng RA Rituba Nickel Mining Corporation, tuloy-tuloy po kami bilang company provider sa hauling at equipment rentals. Kasi, pero anyway, nasa linya natin si Mr. Herbert Contreras para maikwento ito, no? At kukunin din natin, kung hindi man ngayon, mamaya o bukas, susunod na araw, yung side ng RTN. Okay? Kasi pangako sa tao ng isang big time mining company, no? Nung una okay, tapos ngayon biglang nawala. Ibig bang sabihin nito eh sa una lang maganda kausap at pagka matatapos na or tapos na yung trabaho eh iwanan ka na lang. Hindi natin sinasabing baka ganon. ang isipin ng iba doon sa ibang mga mining company din. Hello, Mr. Contreras, magandang umaga po.
0: Sir, magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa XFM dito sa buong Palawan.
4: Ano ba ang nangyari dito sa usapan? Kwento mo nga muna sa umpisa kasi medyo mahaba-habang usapin to eh. Oh, sige. Sino kausap nyo rito? Sa lupa?
0: Yung naging final namin na pag-uusap dyan, sir, yung ano eh. Pwede ako si Attorney Arlene Acas at saka si...
4: Sino yung mga yan?
0: Attorney yun ng Arlene, sir.
4: Okay.
0: At saka yung si Engineer John Daryl Timbangkaya.
4: Mm-hmm.
0: Kaya yung representative ng CDTN eh. Pero actually, ang kausap namin dyan, hindi naman si CDTN, si RTE naman eh. Pati nga si CBNC, one time, di ako nagkamali eh. Pinatawag pa nila kami sa ano eh, sa conference room ng RTE and admin. Kasama yung CBNC. Oh. Marami, halos lahat ng staff. Yung iba, sumakabilang buhay nila eh.
4: Oh.
0: Actually, sir, yung...
4: Teka mo na, Herbert, sandali ah. Itong lupa na to, ito may mapa ko pinapakita. Ito ay... sabi nyo ay sa inyo.
0: Opo.
4: Oo. Saan ito matatagpuan?
0: Sa Barangay Ukayan, sir.
4: Barangay Ukayan, okay. So bakit opo nakipag-usap sa inyo si RTN? Anong gagawin nila sa lupa ninyo na yan?
0: Kailanganin nila, sir, eh, dahil nahagip siya nung itatayo nilang tailing storage facility ng CBNC.
4: Ano yan? Tailing?
0: Tailing storage facility ng CBNC.
4: So pumasok dito sa lugar ninyo?
0: Opo, opo. Tama yan.
4: Kaya nakipag-usap sila sa inyo.
0: Opo, opo.
4: Para maliwanagan natin, no? Pumasok doon sa tailing operation nila. Ano ba yung tailing? Ano bang ginagawa doon?
0: Imbakan ng mga waste ng CBNC, sir.
4: Imbakan ng mga waste ng CBNC?
0: Yes, sir.
4: So pumasok siya doon sa lugar ninyo, sa lupa opo, ninyo,
0: opo.
4: Kanyo?
0: Opo, opo.
4: Okay. Kaya nakipag-usap sila sa inyo kung pwede ay mag-operate sila doon.
0: Opo, gamitin nila.
4: Gamitin nila, okay. Opo. Pumayag naman kayo.
0: Sa mga promises ng mga managers nila, sir, dahil ang tatay kong pinapatawag nila eh.
4: Oo. Okay.
0: Kasi yun, pinamana sa akin ng tatay ko yun. Dalawa kami magkakapatid. Tinanong ko sila, sir, kasi one time, binigyan din nila kami ng PIBOR na makapaghanap buhay dyan. Dahil... mabuti naman ang company dahil nagsimula yung tatay ko dyan, nagsusupply-supply siya ng kukulamber.
4: Saka
0: pinagkatiwalaan siya dati ng management.
4: Okay.
0: Ng manager. Wala namang ginawang hindi maganda yung tatay ko dyan eh, sa RTN. Mabuti nga yung ginawa niya eh. Nagtaka lang kami, nung tinanong ko sila eh, bago ko pumirma, sabi ko hanggang kailan ba yung trabaho namin? O baka after, mga saglit lang, tanggalin nyo na kami. Kasi na-encounter na namin yun eh. Sumagot doon si yung engineer, si John Daryl Timbangkaya. Sabi niya, once na accredited na kayo, sir, tuloy-tuloy na kayo. Kasi nagpasa kami ng requirements sila eh. Dahil sila pa nga nag-aapura, biro mo, certification pa lang nga ang lumabas ng sa duli namin eh. Inapura na nila kami. Tapos sabi ng abogado nila, once, sir, sabi niya, basta compliance lang kayo, tuloy-tuloy kayo dyan, sabi niya.
4: Okay, so ganito. Sir, sandali ah. So, umpisa rin sa una para maintindihan ng mga nakikinig. Okay.
0: Yes, sir.
4: Ito lupa nyo.
0: Yes, sir.
4: Pumasok doon sa operating area ng RTN dahil
0: opo
4: dito nila ibabagsak yung mga waste materials nila sa lugar opo nyo. Okay.
0: Opo.
4: Ngayon, dahil sabi nyo eh, yung tax declaration kayo nagbabayad, pumasok sa area nyo, nakipag-usap.
0: Opo.
4: Nakipag-usap.
0: Opo,
4: baka pwedeng gamitin opo namin. Okay, gawa tayo opo ng MOA. Kasi gagawin naming tambakan ng waste namin yan. Yung lugar opo ninyo. Okay.
0: Opo.
4: So pumayag kayo. Pero doon sa pagpayag ninyo, kailangan may kontrata.
0: Opo.
4: Sige. Ang kontrata is kayo ang magpo-provide ng howling.
0: Opo. Ng extraction lahat doon sa area.
4: Extraction. Howling.
0: Opo.
4: Oo. Opo. Gamit nyo yung mga truck sa inyo, ganon.
0: Opo, opo.
4: So babayaran nila kayo bilang kapalit ng ganong sistema, ganong trabaho. Pumayag naman kayo doon sa ganong sistema.
0: Opo.
4: So, hanggang kailan nag-umpisa at kailan nahinto?
0: Binigyan nila kami, sir, ng ano eh. Kung hindi ako magkakamali, April 30 kami nagsimula, 2022. Tapos, bigla na lang nila kami tinanggal ng December hanggang December 31, 2023. Pagdating ng January, bigla na lang nila kami inichapwira. Tapos, nakikipag-usap kami sa kanila. Hindi naman nila kami in-entertain.
4: Oo. So, nakinabang din kayo pala?
0: Opo, pero ang ano namin doon, pangkabuhayan. Kasi yun naman ang napag-usapan ng dating manager, si Ma'am Cynthia. Sabi niya, isulat niyo sir kung ano yung mga gusto niyo mangyari. Mm-hmm. Eh dahil dating trabahante ang tatay ko dyan sa RTN, driver, pati ako naging driver din dyan.
4: Uh-huh.
0: Sabi niya, marunong naman kayo maghukay at marunong naman kayo mag-howling. Sabi niya, isulat niyo kung ano yung gusto niyo. Tumulat ang tatay ko. May ditid pa yun, sir, eh.
4: Uh-huh.
0: So, yun ang naging basis ni attorney.
4: Alright,
0: ng legal nila.
4: So, sa madaling salita, kailan na hinto? Anong ngayon taon lang?
0: December 31, 2023, sir. Hanggang 2023 lang kami, sir. Pagdating ng January,
4: wala na.
0: Hindi na nila ni-retain, sir. Yun lang malungkot, sir. Kasi
4: pero tuloy-tuloy ang operation. Hindi nga lang kayo yung nag-howling na doon.
0: Opo, sir. Tuloy-tuloy, sir.
4: Tuloy-tuloy. Hanggang ngayon?
0: Opo, hanggang ngayon. Tuloy-tuloy ang operation doon.
4: Pero hindi kayo na ang naghahakot doon kasi may nakita ko doon, New Ridge Construction, meron ng, ano pa itong isa, ano na yung mga naghahuling dyan? Iba na. Iba na yung
0: nag-open. Mga taga-ibang probinsya, sir, eh. Hindi man taga yan.
4: Mga taga-ibang probinsya. So, hindi na kayo. Pero yung lugar na pinag-ooperitan, yung kung saan nagkaroon ng may mga howling na nangyayari, yun ay pasok doon sa area na kiniklaim ninyo?
0: Opo, opo.
4: Okay. Ano yung hawak ninyo doon sa lugar na yun? Tax deck, titulo?
0: Tax deck, sir. Binayaran ng tatay ko yun kasi matagal na panahon na pag-aari niya yun.
4: Okay. So, yun yung pinanghawakan ninyo. Okay.
0: Opo.
4: Ang bottom line is, para walang gulo, papasokin nyo kami, kayo mag-hauling, kayo lahat. So, maganda naman kausap nung una.
0: Apo, okay. Okay, sila sila.
4: Ngayon, 2023, bigla kayong pinahinto. 2024, bigla kayong pinahinto nang hindi nyo alam kung bakit.
0: Apo, wala silang parang inichapwira na nila, sir.
4: Oo. Yung mga kasunduan ba ninyo may mga kopya naman kayo may pinabarangay nyo ba ito o sa munisipyo o ano ba? Bakit ganon ang nangyari?
0: Wala naman, sir. Hindi naman namin yung ginawa.
4: Hindi yung ginawa?
0: Maayos naman kami nakipag-usap, nakipag-coordinate, gumawa ko ng letter. Sinamitin doon sa comrade, pinapirmahan ko sa father ko.
4: Mm.
0: O, wala naman silang naging response. Nagawa pa nga ako ng resolusyon bilang isang kagawad.
4: Mm.
0: Humingi kami kasi marami mga manggagawa na taga-Riyan na umakasahin sa amin. Kasi nagtiwala yung tatay ko doon sir, dahil nagbilis na mga equipment para makapaghanap buhay kasi nandiyan na yung mining. Dahil sa karunungan at kaalaman ng tatay ko, yun ang kaalaman niya na trabaho ng bumili ng equipment para makabigay ng trabaho. Kasi dati rin siyang trabahante ng company bilang patwal. So, para makabigay ng trabaho, nag-invest yung tatay ko ng mga equipment. Malungkot lang, siyempre, nagtiwala kami. Makapaghanap buhay kami dyan.
4: Tsaka, yung bang mga driver ninyo, mga truck, mga taga dyan, mga taga-ukayan?
0: Opo, taga dyan, taga-ukayan, tsaka taga-rituba, sir.
4: So,
0: iba, taga-Batarasa.
4: Taga-Batarasa.
0: Opo, sa...
4: So, nung hininto ito, wala na rin mga trabaho sila?
0: Opo, maraming nawalan ng trabaho. More than 50 person siguro may git.
4: Okay. Nang dahil doon sa hindi nyo malamang dahilan at sa tingin nyo ba itong RTN at yung mga kausap nyo dyan hindi tumupad sa usapan ninyo? Sa inyo lang, sa inyong pananaw?
0: At tingin ko lang sir, hindi ko, kasi sir, binigay nila, pero ang kausap talaga namin sir, si RTN, hindi naman si CDTN. Tumupad naman sila, kaso lang, bakit ganun? Eh, kung alam lang namin na ganun na bibiglan lang kami tatanggalin, dapat kung alam namin na ganun, hindi kami pumasok sa ganung commitment. Nung pinapatawag nila kami sa hanggang sa ayinsa ng DNR, pinatawag na, pumupunta kami. Pag pinatawag nila kami sa admin, pumupunta rin kami. Diyan sa Comrail, pinapatawag na, pupunta rin kami.
4: Sino ba ang Comrail ngayon ng RTN?
0: Si ano yan, sir, babae, si Ma'am Gian Binis.
4: Sige. Baka Baka nakikinig si... Sino yung technician natin doon? Si Gerald. Gerald, kung nakikinig ka dyan, punta ka ng munisipyo ngayon, may pasok pa naman. Paki-verify mo itong lugar na to, pasa mo sa kanya yung mapa. Paki-check sa Municipal Assessor's Office kung ano yung classification ng lugar na ito. Son, Alison, pakipasa mo nga doon sa kay Gerald. Pakitawagan, punta ng assessor ngayon, i-check doon kung ano ang classification ng lugar na ito. Ano, ibang usapin ito eh. So ganito, Herbert, Mr. Contreras, sir, no?
0: Yes, sir.
4: Yung investment nyo kanyo na ganun kalaki, milyon ang halaga, dahil nagtiwala kayo doon sa pinag-usapan ngayon ay nabaliwala na. So itong parang nangyari na to, eh, siyempre sa pamilya, yung tatay mo ba, buhay pa?
0: Opo, sir, malakas pa yun, sir.
4: Malakas pa, okay.
0: Opo.
4: So, wala kayong nakikitang dahilan? Baka naman doon sa usapan ninyo, eh, mayroon kayong nilabag doon sa inyong mga usapan noon?
0: Oh. Wala akong natandaan, sir. Ang maganda na yung pagkikitungo namin sa kanila. Mm-hmm. So, palagay ko, sir, may ano, kasi ang totoo niyan, sir, diyan sa trabaho na yan, ang totoo niyan, kami lang magtatrabaho. Ang nakipag-usap yung manager diyan dati na si Munchito Medrano.
4: Oo.
0: Binigay kami kay CDT ni dating manager diyan si Munchito Medrano. Mm-hmm. Pinatawag kami sa Comrail ng RTN.
4: Mm-hmm.
0: Tapos maraming business, tapos one time na nakipag-usap via Zoom sa cellphone.
4: Oo.
0: Dahil skeletal pa yata 'yon. Ang panahon nito.
4: Oo. Baka naman may mga kailangan silang dokumento, requirements para doon sa kontrata between you and RTN. Hindi nyo na-submit. Oo.
0: Na-submit namin lahat yun, sir.
4: Hmm.
0: Wala naman kami hindi sinubmit. Nakabili nga kami ng sasakyan. Tapos yung requirements, hindi namin may submit. Lahat naman ng requirements na kinailangan nila, kinumply naman namin. Posible naman sabi nila hindi kami nakasubmit.
4: Okay. So, ito ngayon ang aalamin natin, bakit bigla kayong tinanggal doon sa operation doon, o howling, doon sa lugar na yon. Ano ba hinahakot niyo dyan? Waste materials?
0: Doon sa area na yun, sir. Waste material lang ang hinahakot namin. Tapos yung...
4: Saan nyo dinadala? Saan nyo dinadala pala?
0: Pinatambak lang sa isang area, sir, eh. Pinatambak lang nila doon sa isang area.
4: Yung waste materials?
0: Opo, pinatambak lang nila doon sa isang area. May imbakan sila, eh. May designated area lang sila.
4: Doon yun nilalagay lang?
0: Opo. Inaayos lang nila yung mga waste, material. Ibang mga material naman. Sinisipirate lang sila kung waste material o good material.
4: Good materials o waste materials, parang
0: unsuitable ang nakalagay doon sa kontrata, sir, ang nakalagay doon unsuitable material ang nakalagay doon, eh.
4: Unsuitable, so hindi na magagamit, waste na nga, eh.
0: Yan nakalagay doon.
4: Ano yun, liquid ba yun, liquid o ano?
0: Ano lang, sir, mga topsoil at saka yung pinaka
4: lupa, malupa.
0: Lupa.
4: Pero nagamit na yun, baga laso na ganun. Nagamit na yung lupa na yun.
0: Sir, natural pa yun, sir, na lupa.
4: Hindi naman siya mga chemicals, no, na ano.
0: Wala chemical doon, sir.
4: Okay. So sineseparate nyo lang. So yun ang hinahakot ninyo. Gaano kalaki yun, sir? Gaano kalaki yung area na naghahawling kayo tapos sineseparate nyo yung mga unsuitable materials?
0: Binigay nila sa amin, sir, para mga sa 2 hektarya lang, eh.
4: Maliit lang.
0: Pero yung area namin doon, 10 hektarya yung nagit nila.
4: 10 hectares yung...
0: Ang totoo nga, sir, kami lang magtrabaho doon, eh. Dahil sabi nung tagay-dupis nila, kami lang daw magtrabaho. In-underestimate nila kagad kami, sir.
4: Paano yung in-underestimate?
0: Ginawa nila 6 na kontraktor. Kami lang naman ang kausap nila doon, sir, eh.
4: Yung...
0: Mayroon pa silang... figure na volume na binigay na kami lang daw.
4: Oo.
0: Eh, pagdating ng oras, kaya nga sir, dapat magsimula ano yun, yung ano pa, January pa.
4: Oh.
0: Eh, hindi kami, hindi ako pumapayag dahil ako nga yung binigay nga sa akin tatay ko yun, pamana sa akin ng tatay ko.
4: Oh.
0: Eh, ang sinabi

0: decision making, pumayag na rin kami dahil siyempre ang ano namin makapaganap buhay. Pero yung data sa inupis nang galing yun, ang sinabi nila 3.4, tapos kami pa ang lahat ng mga trabaho doon, lahat ng mga equipment na gagamitin, kami mag-provide. Actually, nakausap ng mga namin yan, yung mga GenCon dyan, yung kausap namin yung si MBCI, mayroon na kami, mayroon na silang data lahat na binigay. Yun ang tuturo, sir, hindi lang BCI nakausap namin.
1: Oh, okay. Ano yung BCI? Ano yung BCI?
0: Baka Rasa Consolidated Incorporation. Isa rin na howling doon, sir. Isa rin yung
1: contractor. Okay. So sa madaling salita, itong 10 hektarya ninyo, eh 2 hektarya na lang yung, 2 hektarya yung ino-operate ninyo.
0: Opo.
1: Okay.
0: Pero 10 dapat yun.
1: 10 dapat, pero 2 hektarya yung napunta sa inyo na ihahowling ninyo na 700 cubic.
0: O, 700,000.
1: O, 700,000 ng mga unsuitable materials.
0: Material.
1: Oh, yes, okay. Sir. Hindi ka pumayag?
0: Hindi ako pumayag, sir.
1: Oh, okay.
0: Noo na. Pero naglabas sila ng mga draft contract. Nung, kung di ako magkabali, nag-email sila March 22, 2022. 700 na lang. Sabi ko, bakit ganun? Samantalang nanggaling man sa inyo lahat ng data na 3.4. Kayo nagbigay. Tapos ginawa niyo yung 700.
1: So ang binabanggit ninyo, na parang binago, iba na yung naging usapan. Hindi na natupad.
0: Opo.
1: Doon pa rin tayo sa punto na nung una, okay. Tapos binago, binaliwala. Opo. Parang sinasabi nyo, binabaliwala na lang kayo. Samantalang nung una, okay naman ang usapan. Na, sige, paggamit nyo sa amin. Opo. Yan. Dahil kayo naman nagbabayad ng tax declaration. 10 hektarya o 2 hektarya, kayo na ang maghauling bilang tulong sa inyo at pakonsuelo dahil pinayagan nyo kami na mag-operate dito dahil pumasok ito sa aming operational area. Okay? So ngayon, hinahabol nyo yung usapan. Bakit ganon? Dahil marami na kayo, nag-invest kayo, nagtiwala kayo sa kanila. Sabi nyo, nagtiwala kayo, nag-invest kayo at may mga empleyado kayo na nawala ng trabaho ngayon dahil biglang binaliwala. Opo. Kayo nang hindi na lang ninyo alam kung bakit nagkaganon.
0: Opo.
1: Oo. So, yung bang...
0: Opo, sir, tama yun, sir.
1: Yung RTN mismo, yung pamunuan bang kausap nyo o parang mga nasa ibaba, yung mga subcontract,
0: RTN. RTN mismo kausap namin doon, sir. Kasi doon sa agreement namin, RTN yung kausap namin doon.
1: RTN?
0: Unang nakausap namin doon, manager pa nga eh. Nagpapatawag sila si Manager Ma'am Cynthia.
1: So sinasabi nyo itong RTN hindi marunong tumupad sa usapan? Diyan sa inyo? Sa Ukayan?
0: Okay naman sir. Kaso lang bakit ganun? Bakit ganun? Parang nung may kailangan sila pag pinatawag nila. Pumayag naman kami. Eh ngayon ang ano namin, makapaghanap buhay lang. Nag-invest yung tatay namin eh. Malungkot lang. Minsan, mga taga hindi taga riyan na nakakapaghanap buhay. Kami mga taga riyan, hindi makapaghanap buhay.
1: Okay.
0: Tapos ultimo subcon lang, pag sinabing kay Contreras, nakaban daw.
1: Nakaban?
0: Kay Contreras na truck, nakaban daw. Hindi lang pwede pagalawin dyan. Hindi lang. Samantalang, noong araw, hindi naman ganyan yan. Kami nga
1: nasubutay ng mga... Sa tingin nyo, bakit? Bakit nang kaganon? Bakit biglang, pag sinabi mong Contreras, nakaban, magpa... operate yung truck. Anong dahilan?
0: Oh, ganun sir.
1: Tingin mo.
0: Kung anong reason nila, dapat sabihin na lang nila kung anong problema namin. Hindi naman kami diyan na kami, hindi na kami aalis diyan. Diyan kami pinanganak. Kung aalis man kami, babalik pa rin kami diyan.
1: Oo. Pero yung lugar na ino-operate nila, yung mga unsuitable waste materials nandiyan sa loob ng claim ninyo na which is kayo nagbabayad ng tax declaration. Tama.
0: Ano kasi nila sir, parang kiniklaim din nila na kanila eh. Kasi, pero ang nakalagay naman sa MPCA nila, rito ba? May specific sila na figure.
1: Parang lumalabas na ngayon na ito na kiniklaim nila na kanila doon sa kanilang, pasok sa kanilang MPSA.
0: Parang ganun sir eh. Pero nung pagpapatawag nila para mag-ayos eh.
1: Pero bakit pero kung bakit nung una nakipagpinayagan naman kayo? Bisabihin parang tinatanggap nila na sa inyo nga.

0: yung lugar at although pasok sa MPSA nila, may tax deck kayo o ano, pumayag sila na mag-operate kayo.
1: Kapaghanap
0: buhay. Tinanggap nila yan. Bisabihin, parang, sige, sa inyo naman yan. Hindi, no? Pakonsuelo na lang. Parang ganoon. So ngayon, nawala na yun.
1: Nawala yun, sir. Hindi ko rin alam bakit ganoon.
0: Okay.
1: Sige, parang binigyan ka lang sila pag...
0: No, tingnan natin mo. Oh, tingnan natin muna, Herbert, no, kung ano yung dahilan nila kung bakit binaliwala ng RTN yung usapan ninyo at pinatigil kayo sa operasyon.
1: Apo, yan ang ano.
0: Sige. Hawak mo pa yung mga tax stick na yan. Ano ba to? Yung tax declaration nyo, okay naman? Bayad naman kayo sa munisipyo o ano?
1: Bayad po yan, sir. Actually, nagpayag kami kasi may mga successor sila na binigay dyan ng mga tao nila kayo. Pumayag na kung ano yung sinulat ng tatay ko, yun ang naging basis nila. Kalahati lang ng market value basta kami makapaganap buhay. Kung ano yung nakalagay doon na pinasulat kasi si tatay ni Ma'am Sinchay, yung dating manager.
0: Oo.
1: So, hindi ako magkamali, June 13, 2019.
0: Pinasulat ng?
1: Kung ano yung gusto mangyari. Sabi ni Ma'am Sinchay, isulat mo na lang, Dre, kung ano yung gusto mong mangyari para tubunan ng company. Sumulat yung tatay ko na kung hindi ako magkamali, June 13, 2019. So, yun ang basis na kinuha nila ng idea.
0: Okay.
1: Ang ano namin,
0: wala bang pinadala sa iyo yung kanilang legal o yung attorney o Mr. Contreras? Hindi sa inyo yung lugar eh. Pasok sa MPSA namin eh. Walang ganun.
1: May mga binigay sila, sir.
0: Ah, ganun. Ano nakalagay?
1: Pasok daw doon sa MPSA nila, pasok daw sa Ecuson.
0: Oo.
1: Yung mga nakalagay doon sa mga ano nila eh. Pero dapat hindi na sila na gano'n kung pinatawag nila kami. Kasi nakabakod yung area na yun dati.
0: Oo.
1: Actually, kami pa nga daw magpuprotekta doon. Meron kami ano nun. Pero hindi man maganda yung ginawa nila. Bigyan naman kami nilang tinanggal.
0: Hindi mo kayo dinimanda kasi pasok sa MPSA nila.
1: Wala naman, sir. Wala naman, sir.
0: Wala.
1: Ano lang. Wala. At saka yun din naman ang goal namin. Yun din ang goal din ng company. Makapaganap buhay. I-extract din yun. Though, pumayag din naman kami. Wala namang ibang...
0: Yun naman sinasabi ng ilang mga mining company din eh. Oh, di ba? Kayo ang makikinabang dito. Kayo, yung mga nitibo, yung mga taxes nila, mapupunta sa inyo yan. At kayo rin magtatrabaho dito. Kasi yun yung maraming mga pumapasok ng mga mining company. Kaya nga, tinatanong ko to, na bakit ganun? So, kayo ang naandyan, biglang nagbago ang sistema at iba na ang nag-ooperate, iba na naghahawalin, hindi na kayo, yung na mga taga dyan.
1: Opo, yun ang masakit dun, sir eh.
0: Oo, yun ang hinahabol natin kasi yun ang baka maging presidente, di ba? Maraming mga pumapasok na mga mining company pagkatapos eh, mga kayo makikinabang dito, kukunin namin kayong trabahante. Pagkatapos ng mga ilang taon, ilang...
1: Ganun talaga yun, sir. Yun ang katotohanan. Alam mo, pasara na yung CBNC sa 2028. Yun naman promises nila.
0: So,
1: tinayon nila yung CBNC. Mabigyan ng maraming trabaho. Priority, siguro, mahirap na mag-ano, sir. Pero kung magkaroon ng evaluation, siguro baka 50%. Ngayon ko lang, ha.
0: Sige, Mr. Herbert Contreras, no, hindi natin makukuha sa isang usapan to. Pasagutin natin si RTN. Kukuha rin ako ng datos sa DENR at sa assessor dito sa classification ng lupa na sinasabi mong naging tambakan ng mga unsuitable waste materials at yun ngayon hinahawling ninyo ngayon para mas mapalawig pa natin.
1: Dati pa yun, sir.
0: Anong dati?
1: Yung dati pang hauling pa namin, sir, hindi ngayon.
0: Hindi ngayon. Meron ding operation ngayon.
1: Apo, meron pa.
0: Ano ba yung yung mga nagpumalit sa inyo? Ano na yung mga hinahakot nila diyan?
1: Nickel ore, sir.
0: Nickel na.
1: Nickel ore.
0: Hindi na unsuitable waste materials.
1: Hindi na, sir, mga nickel ore na yung iba. Kaya yung operation ngayon dyan, nickel ore, yung hauling.
0: Nickel na, hindi na, ano, di ba dati nung pumasok, teka mo na, hindi ko ma-ano eh. Nung una, ang inahauling ninyo, yung mga unsuitable waste materials.
1: Opo.
0: Wala pa tong mga bago. Wala pa tong mga bago.
1: Opo.
0: Mga hauler, wala pa. So ngayon, hindi na siya unsuitable waste materials yung inahuling. Tama?
1: Opo, opo.
0: Ang inahuling ngayon is nickel na.
1: Opo.
0: So doon sa lugar ninyo na sinasabi mong binabayaran yung tax declaration, nagmimina na doon, hindi na naghahakot ng mga, hindi na siya tambakan ng unsuitable waste materials. Tama?
1: Wala nang operation doon. May operation doon, sir, pero hindi na kami. Bali parang itatambak na lang ngayon sila doon, sir. Itatambak na lang nila.
0: Stockpile.
1: Pero hindi yung hindi na yung nickel, parang mga mountain quarry yung ginawa nila doon, sir.
0: Stockpile.
1: Ginawa kasi lang doon. Opo, ganun.
0: So wala namang operation ng mina, mining operation. Meron.
1: Wala na doon sa area na 'yon. Mayroon pa sir sa RTN, pero doon sa area na 'yon wala na doon.
0: Oo nga. Doon sa area hindi yung pinag-usapan natin, yung sa inyo lang. Kasi yun ang nilalaban niyo, yung sa inyo lang. Okay.
1: Opo.
0: Doon sa lugar ninyo, wala nang mining operation, walang mining operation. Ngayon,
1: Wala na
0: po. Sa halip parang stockpile siya. Stockpile ng mga nickel.
1: Hindi sir, yung iba yun sir, iba yung stockpile nila, hindi na doon, wala na. Bali tapos yung project na yun sir, may kunti siguro sa trabaho.
0: Oo nga, ano yung ano yung ilalagay nila doon sa lugar nyo ngayon? Wala na?
1: Wala na sir.
0: Wala na, wala nang operation?
1: Oo, wala na.
0: Pero nag-howling?
1: Yung operation ng mining sir, mayroon pa. Diyan sa Rituba.
0: Oo nga, naintindihan ko yung ang pinag-usapan natin yung lugar nyo lang, yung lugar nyo. Okay.
1: Apo. Wala na sir, wala na po.
0: Wala na? Okay, sige. So, ibig sabihin wala nang hakutin doon, wala nang trabaho?
1: Wala na sir, wala na.
0: Wala nang gagawin. Iniwan na nila?
1: Apo, apo.
0: Okay. So, paano mangyayari dyan? Halimbawa, mayroong pag-uusap. Ang hinihiling nyo
1: eh. Ano naman natin, makapaghanap buhay lang doon, sir.
0: Sa RTN?
1: Opo, dahil yun naman ang puro promises nila dati, sir.
0: Okay, sige. Paalam natin at paabot natin to sa RTN. Pasagutin din natin yung RTN. Herbert, no? Tungkol dito. Pero para sa inyo nga, hindi natupad yung mga promise nila. Tama ba? Promise? Matatawag mo?
1: Okay naman, mayroon naman sir, pero siyempre ang namin makapaganap buhay kasi kabuhayan nyo na namin doon sir. Panandalian lang yung nangyari.
0: Panandalian. Okay. Gusto nyo tuloy-tuloy?
1: Opo, kasi yun ang liter na nilagay ng tatay ko doon Pangkabuhayan.
0: Pangkabuhayan. At saka umasa naman sila, si tatay mo, noon sa usapan na makapaghanap buhay kayo dyan sa lugar.
1: Opo, ayun ang ano doon, sir. Yun ang goal talaga namin, sir. Yun ang goal ng tatay ko, sir. Yun ang goal niya. Tsaka yun din ang goal naman ng gobyerno, di ba? Mabuksan yung mga minahan para mapakinabangan ng mga mamamayan, lalo na yung Tagarian.
0: Mga taga dyan. Oo, sige. Okay, so ba may gusto ko pa iparating, sir, para mapalawig pa natin ito? Usapin ito?
1: Yun lang, sir, yung kontento na bigyan nila ng pansin kasi unang-una, mapapasalamat din ako sa kanila, sir, sa RTNMC, sa CDTN, pati sa CBNC, na napagbigyan ng pagkakataon. Sana naman, bigyan nila uli kasi hindi naman na tayo, wala naman tayong ginawang hindi maganda Nakipagtulungan naman tayo Nakapagbigay pa ng trabaho. So, yun lang naman ang goal, ang concern namin, makapaghanap buhay muli. Alam, napakabait naman yan ni Mr. Manuel Zamora, attorney, may-ari niyan. Pati, Dennis Martin, yung presidente. Sana mabigyan muli nila ng pansin na makapaghanap buhay. Yan naman ang goal Alam mo na, sa lahat ng minahan dito sa Palawan, yan ang pinakamagandang minahan, sir, kasi sila mo may sariling school. May sariling, maganda yung facility ng mga trabahante nila, may sariling housing. Maganda, maraming magagandang mga facility dyan at maraming magagandang mga nangyari. Malungkot lang, simple, tagarehan kami. Umasa kami dahil isang sariskal sa tumainig, bakit gano'n ang nangyari.
0: Sige. Salamat, Herbert.
1: Tiwala kami.
0: Oo.
1: Sige, sir. Salamat, sir. Salamat sa inyo, sir, at sa lahat ng mga nanonood.
0: Thank you. Si Mr. Herbert Contreras. Rituba Nickel Mining Corporation. Pakisagot na lang po ito, no? itong lugar nila, nila Herbert Contreras, nung una, pumayag sila na makapasok kayo dyan. No? Kasi sabi nyo, pasok doon sa MPSA ninyo. So para walang gulo, dahil sila'y nagbabayad daw ng kanilang tax declaration, nung lugar na yan, bilang parang pakonsuelo, no? Sige, kayo na maghauling, kayo na maghakot ng mga dapat hakotin dyan, ni, mga unsuitable waste materials. No, ito namang pamilya, invest, o bili ng mga utang ng mga truck, yung mga heavy equipments, backhoe, at kung ano-ano pa. Diba? Eh, biglang tinanggal sila. Ay, di, mga, pati mga taga dyan, mga driver nila, nawala. Nawalan trabaho. Pero yung mga hindi rin mga taga dyan, yun ang nakikinaba ngayon. At sila yung naghahawling ngayon dyan sa loob. No? Wala na doon sa lugar nila, Mr. Contreras. Eh, nasa na raw yung pangako na yung mga taga dyan ang makikinabang doon sa operation, may trabaho. Eh, iba na raw yung pinapapasok ngayon ng mga naghahawling, mga howler dyan sa lugar na yan. Paki ano na lang ho ito, kilala naman natin yan sila yung dating comrel yan, ano? Siguro pasagutin natin particular dito sa usapin na ito. Nadidinig naman tayo dyan eh. So, itong lugar na inoperate nila, pasok sa MPSA, paki MPSA daw nila, pero kiniklaim nila Herbert Contreras, Gerald, pakipuntahan yung munisipyo ngayon, doon ka lang pupunta, Gerald, sa Municipal Assessor's Office. Pasa mo sa kanya tong mapa na to, Axel. Pakitanong mo, Gerald, kung ano ang classification ng lugar na to. Ha? Timberland ba to? Industrial ba ito? O pakicheck mo rin, Gerald, dyan sa kanilang dyan sa munisipyo kung ano yung saan siya napapasok. Mga kaibigan, ano? Kasi na-operate na eh. 'Di ba? Na-operate na. So kung ito eh agricultural at hindi na convert sa industrial o commercial, mukhang may problema. Bakit nalagyan siya ng mga unutilized waste materials ng RTN? No? Kung hindi pa na-convert. Pero kung converted na siya, hindi na timberland, hindi na siya commercial na siya, di ba? Alam naman natin ang conversion ng timberland. Kailangan Act of Congress yan. Di ba? Mga kaibigan, yan yung nangyayari sa Tagbarungis ngayon. O, check lang natin. No? Kasi na-operate na, tapos na eh. Napakinabangan na yung lupa. Ano? At itong mga tao na iwan na, eh, nawala na ng mga trabaho daw. Okay? Rituba Nickel Mining Corporation. Pakisagot nga po ito. Ah, sabi ni Manong Henry Santos, wala palang pasok ngayon. Ay, oo nga. Biyernes nga pala, no? 4 days work week. O sige, di Lunes na lang, Gerald. Lunes na lang. Wala palang pasok. Oh, pero Lunes, pwede nating i-live siguro. Gusto ko lang malaman, itong lugar na to, sa Barangay Ukayan, ito 2022 pa itong mapa na to. Okay? Napasok ito ng RTN. Pumayag itong pamilya Contreras, inoperate. Tinambakan ng mga unutilized waste materials. Ngayon, tapos na. Eh, parang tapos na ako sa iyo. Wala ka nung pakinabang sa akin eh. Eh di, bahala ka na dyan. Oh. Kasi magiging president to eh. Pagkatapos mo akong pakinabangan, kala ko ba hanggang matapos yan eh, ang makikinabang dyan, mga taga Batarasa, mga taga, di ba, yung mga mining, yung mga pangako nila ngayon eh. Pero baka maging ano to, eh, hindi naman totoo yan eh. Sa una, okay lang kayo. Pagdating sa bandang huli, iiwanan nyo na kami. Kawawa naman kami. Paano yung hanap buhay namin? Nakuha nyo na gusto ninyo. Yan! Oh, diyan ngayon papasok 'yan. 'Di ba? Baka mamaya eh, yung iba diyan na bago lang na madamay eh. 'Di ba? Mga kaibigan, o totoo ba ito na Sa una lang kayo madali kausap. Pag bandang huli, iiwan, makuha nyo na yung gusto ninyo. Iiwanan nyo na kami. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Diba? Eh sabi nyo may pangako kayong trabaho sa amin. Eh. Kami maghahuling, may driver kami, makikinabang, maraming pamilya. Diba? Eh, tapos na ako sa lupa mo eh. Lipat naman ako dun sa iba. Wala na akong pakinabang sa'yo eh. Diyan ka na. Ganun ba yun? Parang ganun. O hindi ganun. So maganda ito, ipaliwanag nyo, Rio Toba Nickel Mining Corporation Management. Oh, baka naman hindi alam to ng mga boss ninyo, sila ng mga Zamora. Kayo lang yung naandyan sa ibaba ang gusto na wag na yung mga howler na yan. Wag na yung mga taga-Batarasa, kuha tayo ng mga taga-ibang lugar na pwedeng mamuhunan. Sila yung mag-howling. Sila na lang yung ating pahakutin dyan sa lugar na yan. Ha? Oh, e-check natin. Hindi natin alam pare-parehas kung ano yung naging... Itong napakinggan natin, side nila, Mr. Contreras, talagang matagal na nilang ano yan eh. Pangako daw sa kanila yon, no? Yun daw yung sinasabi nila, mga kaibigan. Di ba? Nag-invest pa naman ang tatay ko ng dump truck, mga heavy equipment, para kumita at lalo't higit makapagbigay ng trabaho sa aming mga mamamayan diyan sa Ukayan. Yung unit ng mga dump truck at mga heavy equipment na kinuha ng tatay ko, Kaluwi, inutang nila. Inutang at hulugan. Pati mga tauhan namin ay mawala, mawawalan din ng trabaho. Kawawa ang pamilya. Ang concern po namin ay makipagtulungan sa kanila. Napakabuti po ng minahan dito sa amin. Kami muna ang una makikinabang. Pero makikinabang kasi pro-people sila at pro-development at responsibleng mining company. Ano po ba? Ito, tanong ng mga Contreras to ha, sa Ukayan. Ano po ba ang mandato gobyerno sa mining at pagbibigay ng permiso sa kanila ng national government? Kasi totoo po, ang mga taga-ibang probinsya po, ang priority. Hindi ko po hangad na siraan sila. Ang concern ko po ay makipagtulungan sa kanila kasi nariyan pa po ang minahan bago po ako pinanganak at lumaki. At nagtrabaho po ako dyan. Pati ang aking mga magulang. Malaki rin po ang naitulong sa amin barangay, bayan at probinsya. Lalo na siguro sa national government. Di ba yung taxes, mga kaibigan? Pero yun lang aho, yung naipangako daw sa kanila na long term na tulong. Di ba? Biro mo, nag-invest sila ng utang ng mga dump truck tsaka bako. Biglang, tapos na ako sa iyo eh. E, paano yung utang ko? Eh, balak sa buhay mo. Oh. Parang ganun ba yun na Rio Toba Nickel Mining Corporation? Di ba? So, wala na yung kaibigan natin dyan si, ano, si Manong dating kagawad Lacuna, no? Pero pasasagutin natin yung Rio Toba Nickel Mining Corporation. Okay? Anytime naman, no, baka may nakikinig at mayroong nakikinig kasi may istasyon tayo sa Batarasa eh. Dinig na dinig tayo. Ha? Diyan sa munisipyo ng Batarasa ngayon. Ipaabot na rin to kaila diyan sa munisipyo. Isa pang concern ko ha, itong lugar na tapos ng kumbaga nagamit na ano yung klasifikasyon nito, mga permit needed, SAP, may SEP ba ito? Di ba? Pero ito, naghahabol na lang tayo ng ano dito, ng mga dokumento, mga kaibigan. Pero ang bottom line dito is, tinutupad ba ng Rio Toba Nickel Mining Corporation ang mga pangako nila doon sa mga taga-Ukayan, taga-Batarasa, lalo dito sa pamilya na to? At kung natutupad, ano itong reklamo ng pamilyang ito sa naturang big time mining company diyan sa may bahagi ng Batarasa. Manong Nick Ilyasar, good morning Sir Louis. Manong Henry Santos, Manong Henry. Morning, kamusta ka na? Wala pasok ngayon, o nga pala. 4 days work week nga pala. Norlaisa Bail Sinag. Kaluwi, good morning, katropa. Kape-kape tayo, Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Thank you, ha. Your Liza Bailey Sina. Don, si Maring Don. Maring Don, enrollment na naman, Maring Don. Naka-enroll ka na ba, Maring Don? Ha? Enroll ka na. Ferdinand Bantolo, pabati naman po dito sa Barangay San Manuel sa Purok Pag-asa. Purok Pag-asa, Barangay San Manuel. Maganda umaga po sa inyo. Sa araw ng Linggo, mag-monitor kayo malalakas. Lalo doon sa mga ano, sa mga yung coastal area. Pag nadaanan namin kayo, bibigyan namin at nakikinig kayo, bibigyan namin kayo ng radyo. Radyo, AM, FM. Pakita mo yung radyo natin dyan. At bibigyan din namin kayo ng spaghetti pababa, spaghetti pataas, food pack. Ha? Oh, totoo yun. At mga kaibigan, pag narinig namin kayong nakikinig sa XFM sa Linggo o sa mga, ngayon, nagpapaikot ako ng tao eh. Kasi kung may nakikinig dyan, babalikan na lang namin, ituturo niya sa akin. Sir, ito nakikinig. Magtututuro yun, magtututuro. Ha? Radyo, AM, FM. Spaghetti food pack. Meron pang 500 peso! Nakinig ka na, may radyo AM, FM ka na. May spaghetti food pa ka pa. May radyo ka pa. May 500 ka pa. Pero mo yan. Kakatok lang ako, papapasukin nyo lang ako. Meron ka ng ganun. Diba? Sa Linggo. Linggo natin, Linggo-Linggo, iniikot natin yan. Pero, o yan yung mga radyo. Yan o. Dami niya. Ngayon, everyday, umiikot na yung mga patrol natin. At tinitingnan kung saan yung mga babalikan namin. Okay? Mga kaibigan. Yan. So, lakasan nyo lang yung ano nyo. Paano, sir, sa bahay namin dito sa loob? Bahay nyo sa loob? Papapasukin na. Basta't iikot yung patrol natin. Papasok yan. Nakita niyang nakikinig kayo, ba? Swerte nyo. Kaya panatilihing makinig. Ito'y bilang pasasalamat namin, ha? Sa inyo. Pasasalamat ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, ha? Mo eh, nasa 250 tayo kahapon. 250,000 followers, 251 na agad ngayon. Ang bilis ng umangat. O yan. Dadagdagan pa natin yung pinamimigay natin. Hintay lang natin, supply natin ng bigas. Dagdagan ko pa ng kalating sako, isang sakong bigas. Marami. No? Basta't doon sa mga nakikinig, ha, mga tropa. Okay? Happy weekend po sa inyo. Bukas po, pahinga tayo, balik tayo sa normal programming natin, regular programming sa araw na Linggo. Happy weekend po mga tropa, ha? Ingat po sa biyahe, ingat sa mga pagmamaneho, mga kaibigan, at higit sa lahat, yung init po, inom ng maraming tubig. Maraming salamat mga tropa! Happy weekend! Bye-bye!
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul-sapul ang bawat Bullseye!
3: XFM.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong
5: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Delip.

0: Kapit na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santol Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
17: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santol Gold Coffee Mix.
19: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santol Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
18: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If
8: symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Santol Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santol Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
8: Santol Plus Coffee Mix.

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold. Live Testimony.
17: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
19: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
20: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain!
21: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
18: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
26: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
27: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ka nila yung Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
11: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain!
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
16: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
20: XFM.
0: XFM.
3: XFM Time, 9:14 ng umaga.
16: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
20: Serbisyong Katropa.
16: Serbisyong Katropa.
3: Magandang umaga!
16: Serbisyong Katropa.
3: Kunin ko sa inyo lahat, mga kababayan.
16: Serbisyong Katropa.
3: Dako, eh, pasensya, di tayo nakaprogram kahapon.
16: Serbisyong Katropa.
3: Thank you muna kay Katropa ang Alison Salvato.
16: Serbisyong Katropa.
3: Yung umupo pansamantala kahapon sa Serbisyong Katropa.
16: Serbisyong Katropa.
3: Na grabing antok talaga dahil noong nakaraang gabi, hanggang madaling araw kahapon, sunod-sunod yung operation eh. Yung pong mga bypass operation sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
16: Serbisyong Katropa.
3: Alam nyo naman, pagka Barangay Bangkaw-Bangkaw eh, hindi natin hihintian dyan.
16: Serbisyong Katropa.
3: Talagang lalaban at susuong tayo dyan sa trabaho na yan bilang kagawad.
16: Serbisyong Katropa.
3: Si Kagawa Jack Manahay.
16: Serbisyong Katropa.
3: Dalawang operation eh, sunod-sunod sa iisang barangay. Pero iba-ibang tropa yung nag-operate ah. Kahapon ng madaling araw at kagabi. O, nakarang gabi, kaya kahapon, eh, hindi ho tayo nakaprogram.
16: Serbisyong Katropa!
3: Idlip lang muna tayo ng ilang oras kahapon, sobrang antok. Salamat ha kay paring Katropang Alison Salvatos.
16: Serbisyong Katropa!
3: Eh, ngayon nga, after ng program natin, bibiyahe tayo doon sa Fiscal's Office para naman sa pagsasampa ng kaso.
16: Serbisyong Katropa!
3: Serbisyo sa bayan ng Serbisyong Katropa ng inyong lingkod ka, Gerald Gale.
16: Serbisyong Katropa!
3: Ngayon, welcome sa ating balatuntunan, Serbisyong Katropa. Siyempre, kasama natin dito si Ken Vincent Dancin. Yan yung ating mga technician. Siyempre si James Nava.
16: Serbisyong Katropa!
3: Siyempre si Axel Bonno Baredes.
16: Serbisyong Katropa!
3: Ang layunin ng Serbisyong Katropa ay mapaglingkuran ho kayo. Pwede hong gamitin itong balatuntunan ito para ho doon sa mga gusto hong manawagan. Sa mga merong hinahanap at hindi makita.
16: Serbisyong Katropa!
3: Sa mga may problema na sa tingin ninyo ay makakatulong ito pong Serbisyong Katropa, welcome! Pwede ho kayo lumapit. Public service po ng XFM Palawan.
16: Serbisyong Katropa!
3: Bilis ho, kahapon lang, nakaraan pala na program natin, nagpapasalamat tayo dahil naka 250,000 followers. Ngayon, 251 pa 252 na ho.
16: Serbisyong Katropa!
3: Sabi no, ang bilis ang umakyat ng followers. Kung hindi ka pa ho nakafollow, baka pwede nyo pong i-follow para una ho kayo sa mga balita. Marami kayo bababasa, marami kayo mapapanood ng mga balita, lalo na dito sa puerto, sa mga munisipyo, sa buong lalawigan ng Palawan. Nandyan yan. Para maging una sa balita, follow lang po sa XFM Palawan.
16: Serbisyong Katropa.
3: Friday ho ngayon, May 22, 2026.
16: Serbisyong Katropa.
3: Hanggang alas 11 ho tayo ng umaga.
16: Serbisyong Katropa.
3: Pakishare naman yung ating pong live.
16: Serbisyong Katropa.
3: Pwede rin ho kayong mag-comment sa ating pong balatuntunan sa ating pong live para mabati natin kung merong mga pagbati, kung merong mga mensahe.
16: Serbisyong Katropa.
3: Babasahin natin yan. No, salamat kagad sa mga nag-share. Meron na kagad.
16: Serbisyong Katropa.
3: Kung anak ni Ardi, ni Regional Bifara, Regional Director Roberto Abrera. Yan kagad si Don Abrera. Oh.
16: Serbisyong Katropa.
3: Biyahe lang. Galing ng Brunei, galing ng Manila.
16: Serbisyong Katropa.
3: Balik sa Puerto Princesa. Talaga naman ang tagapagmana.
16: Serbisyong Katropa.
3: Don Abrera.
16: Serbisyong Katropa.
3: Ganon din, magandang umaga ha kay Gilbert Anke. Yan, sabi niya good morning. Good morning, Gilbert Anke.
16: Serbisyong Katropa.
3: Seryo lang ha, doon po sa mga nanonood sa live natin.
16: Serbisyong Katropa.
3: Magandang umaga sa inyo.
20: Serbisyo Katropa.
3: Siyempre, doon ho sa mga nakasubaybay, sa mga nakikinig sa radyo.
20: Serbisyo Katropa.
3: Naka-XFM, talaga naman.
20: Serbisyo Katropa.
3: Good morning nga, good morning sa inyo.
20: Serbisyo
3: Katropa. Nikki Ilyasar, good morning. Sabi niya, good morning Sir Gerald. Good morning, Nikki.
20: Serbisyo Katropa.
3: Ay, ma'am.
1: I-interview mo na siya, live
3: ako. Sige. Hindi na dito, Sige, ma'am. Upo po kayo, ma'am. Unahin muna natin ito. Merong pong wallet kasi na iniwan.
20: Serbisyong Katropa.
3: Kaya nandyan naman yung ano, Ken, di ba yung video ni Kapitan, si Kapitan Joel Alcantara?
20: Serbisyong Katropa.
3: Malayo to. Galing pa ng Araceli si Kapitan.
20: Serbisyong Katropa.
3: Merong pong nakitang wallet si Kapitan Joel Alcantara sa Barangay Tinigiban. Ngayon, para makasiguro siya na yung wallet o yung pouch na yon ay maibalik doon po sa may-ari, dinala niya dito po sa XFM Palawan. Ito, panoorin po natin. Nakausap natin kanina si Kapitan.
20: Serbisyong Katropa!
3: Ang umaga po. Ano po pangalan niyo, Kap?
21: Joel Alcantara po.
3: Joel Alcantara ng barangay?
21: Barangay Taloto, Araceli, Palawan.
3: Layo naman. Galing ka pa ng Araceli, pumunta dito?
21: Opo, opo.
3: Pero may ibang sadya naman.
21: May ibang sadya po.
3: Akala ko galing ka do Araceli tapos hatid lang dito sa XFM. may nakita kang wallet, Kap?
21: Opo.
3: Saan mo nakita yan?
21: Doon po sa may ano, sa may... bago po dumating yung kanto ng Palungko.
3: Oo.
21: Sa Tinigiban.
3: Tinigiban, Palungko. Okay. Paano mo nakita?
21: Bali po, nakatambay lang po kami doon. Hinahantay namin po yung iba namin kasama. Doon po sa gilid po nung kasada bago dumating yung sidewalk.
3: Opo.
21: Di ba po, mayroon yung parang butas na gano'n. Na yun doon dumadaan yung tubig. So parang malalim siya banda nalagay.
3: Ang mabuting din nabasa sa loob.
21: Hindi na, wala pa nang tubig din.
3: Wala pa naman. Pala, taginit nga pala.
21: So, bagay alam po na medyo nakita ko na ito, parang wallet yun
3: ah.
21: So, ngayon, tinignan ko. So,
3: okay.
21: Doon pa lang, binuksan ko na kagad sa mga kasama ko, kasama ko si Kerry. So, nakita ko nga
3: ang pangalan. Pagbukas natin, Kap, anong... Abi, buksan natin daw? Natin? May laman? May cash, di ba?
21: Mga
3: pera.
21: Okay. Pagbukas ko po, nakita ko ang pangalan. So, nakita ko rin po na...
3: Kabusis niyo po si, ano, parang Royal Alcantara?
21: So, pagkakita ko po, ito na po kagad yung nasa isip ko, yung mga mahalagang import
3: na
21: wallet na... ID. So, hindi ko na po inisip yung pera. Sa inisip ko, ito ang kailangan niya.
3: Na maibalik.
21: Hindi,
3: at least, yung pera, maibalik pa rin natin. Mali mo, kailangan yan kasi, ano rin yan,
21: ngayon po, pera rin. Ngayon po, naisipan ko rin po na dito ibalik para makasiguro rin po ako na ang mabibigyan ko po nito ay ito yung mayari.
3: Yes, sir.
21: Baka po may dumating panahon na may mag-claim na ibigay ko, tapos... Bago mag-claim ulit yung totoo mo yan.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusod.
19: Desminoria.
6: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C.

0: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.

0: ang kuryente ngayon dito sa Barangay San Pedro.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sana meron sa inyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Again, pwede naman pala i-post natin yun.
1: Serbisyo.
0: Walang kuryente sa Barangay San Pedro. May kuryente dyan sa inyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, tawagan namin mamaya yung palayko ha, nang malaman natin kung anong dahilan na naman.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero naka-on air kami ngayon, napapakinggan at napapanood sa Facebook Live, napapakinggan sa mga radyo. Kung meron kayong kuryente o kaya sa cellphone ninyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oo, ang supply namin ngayon gamit hydro. Grabe no.
1: Serbisyo Katropa.
0: May hydro kami dito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Solar, ganun din, pinagsama. Talaga naman.
1: Serbisyo Katropa.
0: Gagana at gagana, syempre, XFM Palawan yan eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, balik tayo dito sa Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Balikan natin yung pong kanina.
1: Serbisyo Katropa.
0: Para buo, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Bakit?
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, balikan natin. Public service tayo. Si Kapitan Joel Alcantara.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nakapatid ni Paring Roy Alcantara. Magkaboses sila eh. Kahit na hindi nasabihin na magkapatid sila, pagka napakinggan mo silang magsalita, pareho eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nandito kanina sa estasyon si Kapitan Joel Alcantara ng Barangay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Barangay Tarata. Tama ba? Salo, ano?
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan na, mula pa ho sa munisipyo ng Araceli, nataon na nandito ho sa puerto si Kapitan Joel Alcantara. Ngayon, napadaan kagabi doon po sa Barangay Tinigiban.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sakto naman, meron siyang nakitang pouch. May lamang pong cash, meron po mga ID.
1: Serbisyo Katropa.
0: I-play muna natin yung kanyang yung interview natin sa kanya kay Kapitan Joel.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yo ka?
2: Joel Alcantara po.
0: Joel Alcantara ng Barangay.
2: Barangay Taloto, Araceli, Palawan.
0: Layo naman, galing ka pa ng Araceli, pumunta dito?
2: Opo, opo.
0: Pero may ibang sadya naman.
2: May ibang sadya po.
0: Akala ko galing ka do Araceli tapos hatid lang dito sa XFM. may nakita kang wallet ka?
2: Opo.
0: Saan mo nakita yan?
2: Doon po siya sa may bago po dumating yung kanto ng Palungko.
0: Oo.
2: Sa Tinigiban.
0: Tinigiban, Palungko. Okay. Paano mo nakita?
2: Bali po, nakatambay lang po kami doon. Mm-hmm. Inaantay namin po yung iba namin kasama.
0: Mm-hmm.
2: Doon po sa gilid po nung kasada bago dumating yung sidewalk.
0: Opo.
2: Di ba po, mayroon yung parang butas na gano'n.
0: Mm-hmm.
2: Na yun doon dumadaan yung tubig. So parang malalim siya banda nalagay.
0: Ano, buti hindi nabasa sa loob?
2: Hindi na, wala pa naman ang tubig din.
0: Wala pa naman. Oh. Pala, taginit nga pala.
2: So, bagay lang po na medyo nakita ko na, parang wallet yun na. So, ngayon, tinignan ko. Doon pa lang, binuksan ko na kagad sa mga kasama ko. Kasama ko si Kieri. So, nakita ko nga.
0: Pagbukas natin, Kap, anong... Abi, buksan natin daw. Natin? May laman? May cash, di ba? May pera. Okay.
2: Pagbukas ko po, nakita ko yung pangalan. So, nakita ko rin po na...
0: Kabusis niyo po si, parang Royal Alcantara?
2: So, pagkakita ko po, ito na po kagad yung nasa isip ko, yung mga mahalagang import na wallet na
0: ID.
2: Mm. So, hindi ko na po inisip yung pera. Sa inisip ko, ito ang kailangan yan.
0: Na may balik. At least, yung pera, may balik pa rin natin. Mali mo, kailangan yan kasi, rin yan.
2: Ngayon po, naisipan ko rin po na dito ibalik para makasiguro rin po ako na ang mabibigyan ko po nito ay totoo mayari.
0: Yes, sir.
2: Baka po may dumating panahon na may mag-claim na ibigay ko, tapos... Bago mag-claim ulit yung totoo mayari, gusto ko ay magpunta talaga doon sa mayari.
0: Di ba, makakaasa ka po dito sa XFM na yan natin yan, panawagan natin yan, para maibalik talaga sa mayari. Tignan natin yung yung ID, kung anong pangalan ng mayari. Okay, ang pangalan ng ID ay Christine Marie Palconete. Ayan, ng Barangay San Pedro. Ayan, Christine Marie Palconete. Tama ba? Ice? Tama, no? Christine Marie Palconete.
3: Ayan, so tinatawagan po namin kayo, Ma'am Christine, na punta lang kayo dito sa XFM para makuha yung wallet na nakita ni Kapitan
2: Joel Alcantara.
3: Joel Alcantara, na kapatid po ni Paring Roy Alcantara po. So, kaya pala kabusis niyo po siya. So dito na lang po, Kap, ha?
2: Opo, opo.
3: Thank you. Salamat, Kap. Sige po.
1: Serbisyong Katropa.
0: Maraming salamat kay Kapitan Joel Alcantara.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kapatid ni Paring Roy Alcantara.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan si Kapitan Joel Alcantara ng Barangay Taluto sa munisipyo po ng Araceli.
1: Serbisyong Katropa.
0: Eh, sakto sana kanina, bigla ako kasi nawalan ng kuryente. Nandito na rin si Ma'am Christine.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, yung pong may-ari nung pong pouch.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nag-brown out. Interview na lang natin kanina si Ma'am Dean. Ah, ito. Ba't ganun yung suit natin? Eh, sarado natin para mas maayos. Yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun. Ngayon, in-interview na lang natin. Ano po, si Ma'am Christine Marie Palconete ng Barangay San Pedro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siya po yung may-ari ng pouch. Eto po, pakinggan natin, panoorin natin mula nang dinala yung pong pouch hanggang sa maisauli po ito sa may-ari.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ano po, program tayo kanina dito sa studio, bigla naman po nag-brown out, pero nandito na kagad yung pong may-ari. Kaalis lang din po ni Kapitan Joel Alcantara, yun nga, sinauli niya itong wallet na ito. Sakto, nagpo-program tayo si Ma'am Christine, ano ba?
4: Yes.
3: Ma'am Christine, ito pong wallet na ito ay nakita po ni Kapitan Joel Alcantara sa Tinigiban?
4: Yes po, sa may tapat ng BJMP.
3: Sige po, ibigay ko po ito. Ayan. Check natin.
4: Thank you so much po.
3: Check natin po na, nandiyan lahat ng laman? Cash man lang yan?
4: Yes po.
3: Yung so, mga IDs?
4: Mga IDs, kompleto naman.
3: Ano bang kwento mo, paano nawala yan?
4: Ano po kasi, nakain po sana kami doon sa ano, yung bagong so, open doon, yung may mga steak.
3: Oo, yun.
4: Tapos ano po, yung magpapark sana ako doon sa may tapat ng BJMP.
3: Opo.
4: Sakto din naman po yung sinabi ni Cap, yung doon siya sa may malalim. Kasi nalaglag din po ako doon. Pagbaba ko po ng sasakyan, nalaglag ako doon. So, yung wallet ko kasi nagpa-fuel po ako. Hindi ko na matandaan kung nabalik ko siya doon sa bag ko or pinatong ko sa, ano, sa BP ko.
3: Yes, ma'am.
4: Tapos, after, nung pagbaba ko doon, wala na sa isip ko yung, ano,
3: yung
4: itong pouch ko. So, nung pumunta na kami ng bayan, kasi order na kami sa isang fast food doon. Doon ko na na-recognize wala yung wallet ko. So pag-check ko sa ano sa sasakyan, wala rin siya doon.
3: Wala rin.
4: So, naisip ko ano mag-post eh ano pa lang ako ng ika-caption ko na mag-post ako, biglang may nag-message po sa akin na ano na tinigaw ba to, sabi niya, kasi may nag-post yung si Kapitan. Kapitan siya nag-post na hawak niya yung ano yung wallet ko. Then yun po, minessage ko din po si ano si Kapitan na ano po, na ako po yun, nangyari na yung wallet.
3: Sakto naman, nandito na siya.
4: Tapos sabi niya po na ano, dito na lang daw po din. Para mas sigurado din po.
3: Hindi kayo nakagutan ka?
4: Yun na po kasi, ang pagkaka-message niya po 8:30, ay papasok pa po kaya po ako pabot sa kanya. Sayang nga po, hindi po ako makapagpasalamat ng personal kay Kapitan.
3: Kailan po nawala?
4: Gagabi lang din po.
3: O, di ba, at least nandiyan na po kagad yung wallet na yun. Minsahin nyo na lang po kay Kapitan.
4: Ayun, para kay, ano, kay Cap, Joel Alcantara, thank you so much po sa, ano, sa pagiging mabuting loob po. Mabuti na lang po, kayo po yung nakapulot ng wallet ko. Sobrang halaga po ng mga IDs. Napakahirap po mo yun. Thank you so much po, sir, kasi hindi po kayo nagdalawang isip na, ano, i-post po para, ano, mahanap din po yung totoong may-ari. Salamat po, Cap. God bless po.
3: Hirap din talaga i-reproduce, ma'am, pagka
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, yan si Ma'am Christine. May-ari nung pong pouch na nakita ni Kapitan Joel Alcantara.
1: Servisyo Katropa.
0: Bilis ano, kapapanawagan lang, nandoon na kagad, nandito na kagad.
1: Servisyo Katropa.
0: Naibalik na kagad kay Ma'am Christine Marie Palconete yung pong kanyang pouch.
1: Servisyo Katropa.
0: Kompleto yan ha, yung pong cash nasa loob, yung mga ID. Wala naman daw problema yung cash, pero ang talagang napaka-importante ay yung pong mga laman tulad ng ID. Hirap po kasi mag-provide uli niyan eh, maghanap.
1: Servisyong Katropa.
0: Ayan, yun po yung... paano nangyari yun? Wala na akin. Paano mo na itaas yun?
1: Servisyong Katropa.
0: Galing naman.
1: Servisyong Katropa.
0: Eh, doon sa nakapost pa, paano yun? Sige, i-send mo sa akin ito para ma... Galing ha, natakpan mo ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Talagay nagagawa ng iyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Minulat mo ako doon kin ha. Ang bira natakpan.
1: Servisyong Katropa.
0: Ayan, pinakikita lang ho namin sa inyo. Si Kapitan Joel kasi gusto niyang makasiguro na kailangan maibalik sa tamang tao yung pong wallet.
1: Servisyong Katropa.
0: Wala siyang ibang naisip, isa lang. Sabi niya kailangan maisauli ito sa taong nawalan. XFM kaagad yung kanyang naisip. Biroy mo, taga Araceli, layo. So, salamat ha, Kapitan Joel Alcantara, sa pagtitiwala mo. Ano po dito po sa XFM. Kami ganun din, yung pagtitiwala ng taong bayan, ng ating mga kababayan, ay talagang sinisiguro namin na pagka mayroon pong nawalang gamit, na i-turn over dito po sa XFM, tiyak yan na makakabalik doon po sa totoong tao.
1: Servisyong Katropa!
0: Ano lang, tiwala ninyo, kami rin ay magtitiwala sa inyo.
1: Servisyong Katropa!
0: 9:45.
1: Servisyong Katropa!
0: Sana yung mga nasa live natin.
1: Servisyong Katropa!
0: Basahin muna natin. Godfrey Oyos, good morning po ka Gerald watching from Barangay Tinigiban.
1: Servisyong Katropa!
0: Ayan o, Godfrey o, doon nahulog yung wallet. Kala ko na basaan ng tubig kanal, pero mabuti na lang tag-init. Walang tubig kanal.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya yung pera, yung mga papel na nasa loob, pati mga ID, hindi nabasa.
1: Servisyong Katropa.
0: Afen, Nelda, Buller, good morning.
1: Servisyong Katropa.
0: Nelda Buller. Nasa live natin siya.
1: Servisyong Katropa.
0: Papapati. Babatiin natin yan. Diba?
1: Servisyong Katropa.
0: 9:45. Babalik tayo. Makalipas lang po ilang paalala.
1: Servisyong Katropa.
5: XFM.
6: XFM.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga bukika. Supplement Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.
29: Serbisyong Katropa.
30: Serbisyong Katropa.
0: Awagan na natin kaagad manager ng isang
30: Serbisyong Katropa
0: company dyan sa munisipyo ng Rojas na wala ng motor eh.
30: Serbisyong Katropa.
0: Tawagan po natin ha.
30: Serbisyong
0: Katropa. Maliban doon, mamaya may papakita ko sa inyo CCTV ha. Yung motor, pati yung laman ng motor na higit 30,000 na recover.
30: Serbisyong Katropa.
0: Galing na ba ng PNP PS1?
30: Serbisyong Katropa.
0: 9:51 na gumaga.
30: Serbisyong Katropa.
0: Standby ha, dito muna tayo sa motor na nawawala. Baka makita natin.
30: Serbisyong Katropa.
0: Tulungan natin ha.
30: Serbisyong Katropa.
0: Bilangkin pagka standby na. Hello po, sir, sa kabilang linya. Sir Jason, tama ba? Morning, sir. Okay, wala pa. Ayusin muna natin yung linya natin na 9:52 ng umaga.
30: Serbisyong Katropa.
0: May makakausap po tayo sa kabilang linya. Nandiyan na. Sir, magandang umaga po. Wala talaga yung kahit natunog na kung ano, hindi, parang sa connection siguro.
30: Serbisyong Katropa.
0: Standby lang muna ha. Ayusin muna natin yung pong linya.
30: Serbisyong Katropa.
0: Sa mga naghahanap po ng product ng
30: Serbisyong Katropa.
0: Santon, 'di ba kahapon puya tayo pambira. Bawi agad yung ano eh, yung payo yung puyat at pagod.
30: Servisyong Katropa.
0: Yan na talaga sa katawan ito pong Santon Plus Herbal Capsule.
30: Servisyong Katropa.
0: Iidlip ka lang. Eh, ako, hindi ako nakatulog ng 8 oras nun eh. Diba? Sabi ko, hingil ako ng konting oras, mga 2 oras lang na tulog. Pero pagising, bawing-bawi. Kasi uminom muna ako ng Santon Plus Herbal Capsule.
30: Servisyong Katropa.
0: Ganda sa katawan. Okay? Sige, Santon Plus Herbal Capsule. Dito muna tayo. Sir, magandang umaga po. Wala, wala. Hindi makapasok yung linya.
30: Servisyong Katropa.
0: Medyo mahirap dyan. Dito na lang. Subukan natin dito. Takbo mo lang sa akin dito. Para may pasok natin.
30: Servisyong Katropa.
0: Nakaka-bad trip, sir. Biglang nawala ang kuryente habang nakikinig sa inyong programa.
30: Servisyong Katropa.
0: Pero okay na. Ma'am Maricel, tingnan nyo ma'am kung okay na kasi naka-on-air na kami ngayon eh.
30: Servisyong Katropa.
0: Ma'am Maricel Tampos, check nyo ma'am. Okay na sa amin dito kasi may hydropower kami dito. Matindi yung ano namin eh, yung tubig namin sa likod. Pati yung solar namin. Okay, may makausap tayo. Hello po, magandang umaga, sir.
1: Hello po, magandang umaga, sir.
0: Yes, sir. Pangalan po, sir?
1: Si Jason Dacasin po.
0: Oo, sir. Sir Jason sa nang ano po?
1: Sa Rojas po naka.
0: Sir Jason Dacasin sa munisipyo ng Rojas.
1: Yes po, yes po.
0: Nawalan kayo, sir, na motor?
1: Nawalan po kami ng isang unit. Bali, sa nanawagan po sana ako sa amin sa company. Bali, ako po yung OIC doon.
0: Okay.
1: Yes po. Bali, sir, nawalan kami ng isang unit. Siguro nawala siya nitong May 2015, kasagsagan ng piyesta ng Rojas.
0: Oh, May 15 or 14, ganun.
1: May 11 po to 15.
0: Ah, okay.
1: Ayan, mga around ganyan. Dito lang din po sa harap ng bench shoes. Opo. Baka po may mga ano makaano na mga CCTVs din na ma-authorize kami na makapag-conduct ng footage. Magre-request na lang din kami sa PNP para mas magpadali po yung pag-review ng CCTV. Pero na-report na rin po namin na nawawala po yung motor.
0: Sige. Oh. Pahingin lang din kami, sir, ha? Pahingin ako ng CCTV. Sige para maipakita natin kung sino yung kumuha. Sige ng motor.
1: Po. Basta po mabigyan lang po kami ng footage din. Kasi minantay lang din po yung approval ng mga companies ng mga hiningian namin. Wala lang po ng approval. Nag-waiting na lang po kami para po mapadali yung paghanap ng unit.
0: Sige po. Anong motor po ito?
1: Ang motor po na nawawala ay Honda Beat na black-gray na may gold na mags. Tapos, meron siyang nakalagay na sticker sa bandang kanan. Ang letra ng sticker na yun is First Blood, yung nakalagay.
0: Oo.
1: Bali, yun lang po yung palatandaan namin na ang unit ay ganun siya. Pero wala po siyang naka-indicate na plate number, sir. Parang temporary plate number lang.
0: Okay. Honda Beat na 125?
1: 115. 110 po na Honda Beat na version 3 po.
0: Ah, okay. Sige po.
1: Baka sakali pong, kumbaga na nanawagan po kami kung sakali man po maibenta o may magbenta, may report man lang po sa amin. Bali, nag-send na rin po ako sa inyo sa Facebook po, sa Messenger din.
0: Uh-oh.
1: Na nawawala yung unit. So, doon na rin po yung mga details, sir. Magkikipanawagan na lang po din kami. Uh-oh. Na matulungan po.
0: Wala ba nagbago, sir, sa picture? Yung pinapakita natin ngayon, yan na rin talaga yung itsura niya. Black.
1: Yun po. Yes po, yun po. Yun po, yun talaga.
0: Gold yung mag niya, di ba?
1: Yes po.
0: Okay, sige. So, ilang taon na ho ito, sir?
1: Bago lang po yan siya. Na-release lang po yan siya noong November or October, mga ganyan.
0: Oo. Sa ano po ito? Sa company? Ibig sabihin, ginagamit po ng mga empleyado or binibenta?
1: Hindi po. Naka...
0: Display?
1: Naka ano lang po sa aming bodega. Baka po nailabas po doon sa bodega na hindi namin kakilala ganyan. Makahingi kami ng hint po.
0: Baka
1: sa mga CCTVs.
0: Baka nagamit lang po ng mga empleyado ninyo na hiram tapos pabalik
1: ano
0: pa lang.
1: Po, Ano po kasi yun siya, sir? Bali, surrender lang po yun siya ng dating may-ari. Kaya po, dinisplay po namin doon. Nilagay po namin sa bodega para po hindi po namin. Kasi nag-repo karaban kami nung 6 to 9. Punuan kasi yung office namin ng mga repo. So, doon po muna namin nilagay yung mga hindi po namin, kumbaga, hindi namin mabebenta na unit.
0: Hindi nagamit ng mga katrabaho?
1: Wala naman po, sir.
0: Okay, sige. Wala ba CCTV nung nilabas? Kasi sabi mo sa bodega, madami pang pagdadaanan.
1: Wala po kasi yung CCTV ang bodega namin, sir. Bali yung mga establishment lang po na malapit, yung mga pwede naming mahingian.
0: Ay, okay, sige. So, guard? Walang guard nung mga panahon na yon?
1: Wala po kaming guard, sir.
0: Hindi rin nakalak nung time na yon?
1: Ang ano po namin, nakalak po yung yung sa mismong properties po talaga. Baka pinasok lang po talaga.
0: Tapos, nung nakalak na yon, nailabas ito ng wala, hindi sinira yung lock?
1: Hindi po.
0: Baka inside job yan, kasi na nailabas nga, hindi nga nasira yung lock.
1: Hindi po rin namin masabi na inside job, sir, eh. Kasi nahirap naman po magbintang.
0: Di ba,
1: Bali, mag-aanap pa rin po kami ng mga ibang evidence para po mapukoy na po talaga kung sino yung
0: lock ng compound na yan o ng lugar na yan, nakalock pa rin na nasa labas na yung motor?
1: Bali po, yung aming gate kasi po, wala po siyang totally locked po talaga. Bali, parang nagkumpiyansa na lang din po kami siguro dala ng kasi hindi naman po namin inaasahan na mawawala yung unit.
0: Parang nakumpiyansa lang na sige, doon na
1: yan,
0: hindi naman mawawala yan.
1: Opo, hindi naman mawawala. Hindi naman po namin inaasahan na ganito yung mangyayari. So, nanawagan na lang din kami sa mga taong maganda yung mga obserbasyon ba na matulungan din kami kahit sa paano.
0: Baka nandoon sa lugar. Sige po.
1: Sa mga, halimbawa, sa mga nagpo-post sa mga buy and sell, baka po ma-trace din po. Hindi naman po kami nagpapabaya din na hindi namin inayaan din na kumbaga, gusto rin namin makita yung unit na tsaka kung sino yung kumuha po.
0: Yan, baka ano eh, baka ibenta o di kaya meron silang
1: opo
0: takilala na may opo bagong motor, ito yung itsura, report na lang kaagad.
1: Opo. Opo, pwede po.
0: Anong number nyo, sir? Baka gusto nila direkta na ma-report sa inyo pagka
1: po
0: nakita nila itong motor na ito. Sige po.
1: Bali po, ang contact number ko ay sa talk and text. I-ano ko na lang po, 0981-263-6711.
0: 6711, okay.
1: Yes po.
0: Sige, ito lang siguro, isang number lang, sir, para hindi na natin, kasi
1: apo
0: pagka dalawa-dalawa, baka magmali na yung kuha nila.
1: Apo.
0: At least ito,
1: apo,
0: isang number lang, report lang nila dito sa number na ito.
1: Apo. Naka-ano naman, sir, yung sinend ko sa inyo, sa messenger, meron naman po siyang details din. Pwede po nilang i-share din po, baka sakaling mas mapadali po yung malocate po.
0: May contact number din doon?
1: Yes po, meron po, engine number, tapos yung mga details po nandoon na rin po sa picture din, kasama ng motor po.
0: Sige po, i-share na lang din po namin yung pong post na yan.
1: Sige po, salamat sir, salamat po.
0: Okay, sige po. Thank you, Manager
1: sige po,
0: Jason.
1: Salamat
0: na
1: po sir. Mag-update lang po kami, then makikipagtulungan din po kami sa inyo kung sakaling makahingi po kami ng footage. First po, mabibigay namin sa police station, magkakontak sila ng investigation. Tapos, mananawagan na lang po ako ulit sa inyo kung sakaling may footage na po.
0: Sige po.
1: Sige po.
0: At least ngayon, piniplay natin, pinag-uusapan natin to on air. Kung napapakinggan nila ito, bago pa ilabas yung CCTV footage na ito, balik na lang nila para hindi na makita yung mukha nila, di ba?
1: Kaya nga po. Opo, para yung ibalik na lang talaga.
0: Oh, step by step po na tayo dito sa ano muna tayo, maayos na pag-uusap. Parang warning na rin to doon sa kumuha kasi
1: yes po, yes po.
0: Kasi kukuha tayo ng CCTV, mag-iisip 'yun ba?
1: Yes
0: baka
1: po
0: mamaya ma-play yes mukha ako doon.
1: Possible po na mabibigay na po yung CCTV ngayong araw or bukas. Nakipag-coordinate na rin po kami sa mga ibang establishment.
0: Oh, 'yan. Bago pa man mabigyan kayo ng kopya, warning natin kaagad dito, balik na lang yung motor para di siya mapahiya.
1: Yes po. Yes po. Yes po.
0: Sige, pagka nandyan sir, pahinga ko ng kopya.
1: Sige po, sige po. Wala pong problema ko.
0: Salamat, Sir Jason.
1: Sige po, sige po.
0: Okay. Saan bodega na nga ito, sir? Nawala? Banda?
1: Sa harap lang po ng Dentius sa Barangay 4.
0: Barangay 4. Okay, sige.
1: Yes po.
0: Noong May 11 or hanggang 15?
1: 15 po. Ganyan po yung mga range ng date niya.
0: Tapos wala tayong oras kung ano oras ito nawala?
1: Wala po eh. Wala rin po kami expected talaga na ano.
0: Sa harap ng bench?
1: Dentius po.
0: Bench.
1: Ah, bench. Yung bench ng motor parts.
0: Shoes? Shoes? Sapatos? Ano ba?
1: Motor parts po, motor parts.
0: Bench, motor parts.
1: Yes po. Tsaka yung tabi niya, yung Dentius canteen.
0: Okay, sige po.
1: Diyan lang po yung mga area. Baka po may nakakapansin din.
0: Salamat, Sir Jason. Thank you po.
1: Sige po. Thank you po, Sir Gales.
30: Servisyong Katropa!
0: Sir Jason, yung kausap natin, na siya po yung nananawagan. Ito, yung larawan na pinapakita namin sa inyo ngayon, ito pong motor.
30: Servisyong Katropa!
0: Yan o. Yan. Yung motor na yan, scooter Honda Beat 110. Version 3.
30: Servisyong Katropa!
0: Version 3. Kulay black na motor. Nawawala po ito noong pong May 11 hanggang 15. Di nila alam kung 11 ba, 12 or 13 hanggang 15. Basta yung date na yan, dyan po yan nawala.
30: Servisyong Katropa!
0: Nasa loob po yan ng bodega. Nakatami lang ho yan doon kasi ano yan eh. Kinuha na lang nila o binalik na lang po nung bumili, hulugan. Baka hindi na nakayana na matapos. O di kinuha nila. Nilagay nila sa bodega.
30: Servisyong Katropa!
0: Dan sa Barangay 4, sa Bencius Motor Parts daw, sa harap niyan. Mayroong bodega dyan. So, nandiyan mo na sa loob. Kaya lang wala silang CCTV.
30: Servisyong Katropa!
0: Sabi ko, baka naman nagamit lang ng mga empleyado. Parang joray ba? Pumunta ng El Nido, Port Barton, Puerto, tapos babalik din. Wala naman daw. Mukhang nakausap na lahat ng mga empleyado.
30: Servisyong Katropa!
0: Adi, malamang kinuha ito. Pinagka-interesan. Biroy mo, nasa loob na, nasa bodega po. Nailabas.
30: Servisyong Katropa!
0: Yung bodega nila, walang hunglak yun. Tiwalaan lang, kapanatagan lang ba ng loob na okay yan, nandyan yan sa loob. Walang magkuha yan. Kaya lang, nawala. Hindi natin alam kung ninakaw o hiniram. Sa bagay, kinuha, hindi nagpaalam eh. Hindi mo rin masabi na, uy, iramin ko muna to, balik ko lang sunod na araw. Kasi kung mayroon siya pinaalaman, ay hindi man nanawagan. Hindi magpo-post si Sir Jason.
30: Servisyong Katropa!
0: Ay na-i-post. Walang paalam. May kumuha. Ninakaw!
30: Servisyong Katropa!
0: Pagka alam ninyo kung nasaan, halimbawa, mayroon kayong kapitbahay, ba, nakaluwag-luwag ka, mayroon kang bagong motor ah. Tapos pagka sa tingin ninyo, mukhang ito yung nawawalang motor ah. Baka nakaw ito. Ay, pagka alam nyo na may mga kaduda-dudang motor dyan sa inyo,
30: Servisyong Katropa!
0: Baka sabihin ng kapitbahay, kaluwag-luwag ako ito, may bago akong motor oh.
30: Servisyong Katropa!
0: Niyabang pa sa'yo, di ba? Tapos, yung pala yan, yung motor na pinapanawagan ngayon ni Sir Jason, i-report ninyo sa PNP. O di kaya sa number ni Sir Jason direkta.
30: Servisyong Katropa!
0: Oo. 0981-263-6711. Yan po yung contact number. Para ho ma-check din ni Sir Jason kung yan ay yung motor na nawawala.
30: Servisyong Katropa!
0: Okay, report lang po dyan. Sigurado yung nag-report, hindi naman po malalaman. Tatago po yung pagkakakilanla ninyo. Information lang ang kinakailangan. PNP, o di kaya sa number ni Sir Jason, 0981-263-6711.
30: Servisyong Katropa!
0: O kung ikaw, yung kumuha, na nakikinig ngayon, at nalaman mo na, eto na nga, nilapit na sa XFM, may warning. Eto, habang tinatalakay, warning ito. Mag-isip ka na kaagad, na ibalik na lang. Kasi, bukas, kukuha na ho ng CCTV footage, baka makita yung mukha mo. Tapos baka maipost. Tako, mapapahiya ka sa pamilya mo.
30: Servisyong Katropa!
0: Hindi lang sa pamilya mo, pati sa mga makakakita, makakapanood ng CCTV footage na yon. I-capture namin yung mukha, tapos ipopost dito, pero hindi ka namin pa kayo nahihiyain. Nahanapin ka lang. Hihingin lang kami ng tulong sa tao.
30: Servisyong Katropa!
0: Eh, balik mo na lang ngayon. May oras pa naman, oh, bago pa magbukas. Ngayon lang. Tawagan mo lang yung number ni Sir Jason. Kung nasaan, usapan, sila pa mismo yung kukuha. 0981-263-6711.
30: Servisyong Katropa!
0: 10:08 na ang umaga.
30: Servisyong Katropa!
0: And sunod natin yung mananawagan. Merong mananawagan doon sa GC, di ba?
30: Servisyong Katropa!
0: May hihingi ng tulong. Tapos, meron ding motor. Meron ding... ito, may CCTV pa nga, oh. Sige. Na-recover na rin yung motor. Ayan, wala pa. I-re-recover pa lang. Pero ito, na-recover na.

0: 나오나 이런거 막아. 저기 돌아가려면 안돼.
1: 서비쇼 가트로바
0: 마일린 라이노 굿모닝. 굿모닝 마마일린.
1: 서비쇼 가트로바
0: 나가하나 파낭 산톤 프라닥. 나하나 모 용 산톤 골드. 나하나 모 용 산톤 바이타민 C. 그럼 naghahanap ka ng mga Santon product, abay, pwede mong puntahan itong mga babanggitin ko ng mga pharmacy. Pwede ho kayong pumunta at bumili pati yung turbo, paro yung gamit po ng mga kalalakihan.
1: Serbisyong katropa!
0: Para meron kang kumpiyansa pag ikaw ay makikipaglabing-labing kay bisis na nagaganda man.
1: Serbisyong katropa!
0: Punta ka sa, kung nandiyan ka sa munisipyo ng Puyo, sa Gracelyn Drugstore.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kung nasa San Vicente ka, Welferos Pharmacy, Pharmarich, The Generic Pharmacy, yan ay mga pupuntahan mo, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa Nara ka, merong Ching's Drugstore, merong The Generic Pharmacy. Sa Spanyola ka, merong Spanyola Butika Presya. Meron ding Butika Med Plus, Espanyola pa rin yan. Merong Brill Pharmacy, sa Espanyola pa rin yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa Quezon ka? Merong The Generic Pharmacy sa Quezon. Merong Santan Drugstore. Sa Rizal ka?
1: Serbisyo Katropa.
0: Pwede kang pumunta at bumili ng mga Santon product. Sa Rizal Raguntun Pharmacy. Sa Aborlan ka? Merong Aborlan Marenas Pharmacy. Pwede kang bumili dyan ng mga Santon product. Santon Gold.
1: Serbisyo Katropa.
0: Santon na Herbal Oil.
1: Serbisyo
0: Katropa. Yung gamit natin, it's makarecover eh. Kailangan mo alagaan ng katawan. Kailangan meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ganda ho sa kalusugan yan. Ganda sa katawan. Lagi kang kondisyon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Wala na, ito na yung lahat. Hanap ng marami ngayon yung kong Santon product.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10-11, nandiyan na, standby na.
1: Serbisyo Katropa.
0: At ko-commercial muna kami. Tapos balikan natin yung pong ito yung motor na na-recover at yung pong mananawagan.
1: Serbisyo Katropa.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3
4: ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Supple Plus Gold.
15: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Wengal, ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Hanilo ng Laguna.
13: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
15: Sis the Pain.
17: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sis the Pain. Mabisa talaga, kaya okay na.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sinabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligti.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.
11: Serbisyong Katropa.
12: Sige, balik tayo sa Serbisyong Katropa.
11: Serbisyong Katropa.
12: 10:20 ho ng umaga.
11: Serbisyong Katropa.
12: Yung motor na mayroong lamang 50,000, 30,000, 30 to 50,000.
11: Serbisyong Katropa.
12: Ah, sige, si manager mo na.
11: Serbisyong Katropa.
12: Standby sir sa may-ari ha, yung sa motor. Yung motor na yun, nawala, nabawi, yung pera hindi napakilman. Pambira hindi nakita nung kumuha na mayroong palang malaking pera. Mamaya na konti. Manager, Kaluwi, good morning.
11: Serbisyong Katropa.
13: Nandito tayo sa isang bahagi ng Barangay San Jose.
12: San Jose? Opo.
13: Oo. May, okay, may live na tayo?
12: Wala pa.
13: Meron, kito to, Ronnie. Paki-check yung
12: type
13: niya ngayon.
12: Okay, okay.
13: Ito, may kaugnayan sana ipaabot sa ating kanina lang.
12: Yes, sir.
13: May mangroves area dito na mami, papakita ko sa'yo, no? Diyan naman na binakod.
12: Okay. Kabakawan, malapad ba sir na binakod?
13: Malapad, malapad na ito. Malaking problema ito dito sa San Jose. Ngayon may tatanong, may tinatanong tayo mga tao dito. Mm. Yung sinasabi. Anyway, sila matagal na rito. Anong tanong lang natin? Sir, magandang umaga ha. Caretaker to ni Attorney Ponce de Leon dati. Pwede mo lang. Ngayon, sila yung matagal na rito. Sila yung natanungan natin.
12: Oo.
13: Siya, sino yung nagpapabakod ng doon sa kabila? Yung may bagong bakod doon, mangroves yun. Sino nagpapabakod ng
14: mangroves? Ang Roy ang pagkakilala ko sa kanya.
12: Roy?
14: Chagi, ang sabi niya, bilang protection daw sa mangrove.
13: Mm-hmm.
14: Yun ang
13: kaya. Kasi Jay, mami, papakita ko siya yung binakod. Yung nararating sa atin, binakod dahil ibibenta 20,000, ano? Malala na pala itong problema na ito. Ang haba na ito pala. Bakit hindi pinupuntahan ng DNR to? Pinupuntahan nila dahil may mga bakod na tapos sa likod, bakawan.
12: Mm.
13: Nakita mo naman itong lugar na yun. Ikot mo katropang Ronnie. Ito, malawak na lugar.
12: Ito na, kita ko na yung live, sir. Ha? Naka-live na, kita na.
13: Pero may mga tao. Pero ano pa sitwasyon ng lugar na yun? Kasi mangroves yun sa ano namin eh. Di ba?
14: Oh, mangroves yan. Tapos iniskwata ni sabi, Captain Haka raw yan. Yan, tinambakan nila yung kamangroban. Oh. Tapos ngayon dito yung banda dito sa Midanan, tinambakod ni Roy. Bilang protection daw sa mangrove para hindi raw magalaw.
13: Ba't yun, silang pakurin?
14: Ayawang ko sa kanya, basta yun ang kanya.
13: Yung... Pero ang nagpapabakod, si Roy Itzhage, yung dating polis.
14: Opo.
13: Yun yung pagkakalam ninyo.
14: Siya, yeah, siya.
13: Yeah. Kayo po dito sa laking bahay nito, caretaker ni...
14: Yun dati.
13: Attorney Dave.
14: Eh, bininta niya na rin yan. Ito, bahay ng kaibigan niya. Na kami rin ang bantay dito. Bali dito, parang sa amin na ito, nanalo kami sa kaso kasi kinasuhan kami ng mayari.
13: Itong mga bahay na ito sa harapan ninyo, ano yan? Ayan, kasi yeah. nasa mangrove sila sa gitna ng Bakawanan.
14: Urban poor daw sila.
13: Urban poor?
14: Mm.
13: Kailan pa na itayo yung mga bahay na yan dyan?
14: Mga 1 year na siguro, yung sila nagsimula magpasok dito.
13: Pero may mga bago eh.
14: Oo, yan.
13: Kasi urban poor. Yung... So, porke ba urban poor pwede na dyan sa mangroves area?
14: Sabi ng yung presidente raw ng urban poor, yung Anabil Matiruso. Yan daw gawa niya.
13: Ang presidente ng urban poor dito sa area na to, Anabel?
14: Matiruso, siya raw ang presidente dito sa Palawan.
13: Hindi ba pinupunta ng barangay ito para i-check?
14: Pina-check na ng barangay ito sa city.
13: O, nasabi ng city?
14: Yun nga, sabi ng barangay. Matagal daw, hindi sa city na city. Yung bakit wala pa.
13: For demolition yung for demolition yung iba?
14: Siguro, ganun ang kanang barangay. I-request sa city.
13: Kasi madidisgrasya eh. So, ito, Jay, inaano niya lang na ang nagpapabakod yung dating police na Roy Itzhage.
12: Okay.
13: Tama?
14: Tama po.
13: Okay.
12: Pero marami na mga bahay, sir, no, na naitayo?
14: Ito yung kabila. Sa urban poor.
13: Sa kabilang parte ito. Pagka nakaharap ka sa kanan, itong papakita ko sa iyo sa kaliwa. Sir, pasalan lang muna namin
12: pwede makita yung bakod?
14: Pasalan nyo na rin yung kabila.
13: Halika.
12: Nakalive na sir ha, kita na yung live ninyo.
13: Halika, saramahan mo kami. Pasalan natin itong
12: bakod.

0: Barangay sa Pero nung saktong lugar to?
1: Barangay sa Nusit ito sa itong Purok ito.
2: Sa Nusit yan,
0: Purok. Pag-asa. Purok Bagong Pag-asa. Okay, papakita ko sa iyo yung ano, yung may bakod. Pag nakaharap, pagka nakaharap ka, yung kanan, ito yung dito sa kila Considilian, may pispan. Hmm. Pero sa kaliwa, tingnan mo ha. Ito mangroves to. Pabila, San Cironi.
1: Ayan. Kakatili ko, sir.
0: Meron pa ba dyan?
2: Dyan na sa may bakod?
0: Oo, oh, ito mangroves to. Ito na yung kabila. Pakita mo ron. Ayan, yan, yan. Puro mangroves, mangroves area na yan.
2: Hmm. Mahugan eh. Mahugan, oh.
0: Hindi mahugan yan. Bakawan yan.
2: Ah, bakawan pala. Oh. Hindi, yung sumayon na.
0: Meron ba binakod pa dyan? Wala na. Ah, ayun. Teka. Ay, kausapin natin yung urban poor. O may bahay na nga din, oh. Sa loob.
2: Ayan, yan, yan. Yung mga bakawan yan. Mga bakawan.
0: O, teka mo na. May kalsada. Sino gumawa nito?
1: Ha?
0: Ha? Tinambakan. Ito, tinambakan din, oh. Mangroves, oh.
2: Nang urban poor?
0: Kailan tinambakan to?
1: Nasaan taon to? Ito si Haka.
0: Si Captain Haka.
2: Captain Haka?
0: Tinambakan. Ang groups area. Kayo na ba ito? Si Captain Haka?
1: Hindi ko alam kung sila makikira ngayon.
0: Teka. Ito, Jay, una-una karaan to ito eh. Hmm. Ito ha, ito mga groups na pero tinan mo yung... Pakita mo rin yung kasada. Tinambakan yan. Ito to, pakita mo. Ito to, Jay, oh. Kalsada.
2: Oo, oh,
0: yan. Nakatambak. Inangat siya sa mangroves. Inangat itong kalsada to. Ayan, oh.
2: Oo, oh, yan, yan.
0: Mm. Okay, so tinambakan itong mga mangroves. Dinaanan ng kalsada. Pero, may gate. Ayan, oh. May gate.
2: Taas pala ng tinambak, ha? Mataas, yeah, mataas yung tinambak.
0: May gate. Opo. May gate. May CCTV. Kuryente.
2: Ah, may CCTV?
0: Hindi, hindi, hindi. Oh. Yung gate, ito may TV ron.
2: Saan yung, isan yung nabakod?
0: Ito, yung, ito nga sa gitna ng mangroves na nga to. Ito, nakita mo to, ito mga mangroves yan, oh. Sa tabi.
1: Daanan na ito niyan, pasok.
0: Hmm. Ayan.
1: Pinarangan niya din. Pena.
0: Ngayon, oh. Itong bahay na to ni Captain Haka daw, nandito na sa loob ng kabakawanan.
2: Ganda ng
0: kaya nga itong kalsada ang pinapakita ko sa'yo, ayan, oh. Oh. Tinambakan nila to, papasok dito sa gitna to. Ayan. Sa gitna yan. So may malaking aso doon sa loob at nakasarado. Babalikan na lang natin yan.
2: Wag mo pabuksan ang pinto, sir, kasi yung aso baka nakawala yan.
0: Hindi. Kilala ko yung si Captain Haka dating ng ABM.
2: Oo. Oh, hindi, yung aso ba? Baka ano?
0: Oo.
2: Baka makahabon?
0: So, makikita mo ito. Tinambakan nila. Papasok doon sa bahay na yun. Hmm. Nakarataon. Ito ha. Oh, hindi natin alam kung paano natambakan to. Natambakan to dahil mangroves ito. Ngayon,
2: magkabilaan pala yan na mangrove area.
0: Ito na yung natuklasan natin, Jay. Hmm. Kasi, yung target sana natin, yung binabakod lang na banda ron.
2: Hmm.
0: Sa unahan.
2: Oh.
0: Pero mahaba pa pala ito, marami na siyang nabakod. At ito raw, ay subject for demolition. Pero may sinasabi to na tinanong namin, sino yung bago nagpabakod nito? Kasi may bago eh.
2: Yan o, yung bakod na yan. Maganda pa yung bakod ah.
0: Oo. Oh. Eh, a certain Roy Itage ang nagpabakod daw. No?
2: Gaano kalaki yung binakod? Gaano kahaba?
0: Ron, pakita mo lang Ron.
2: Ayan o, kikita natin yung bakod.
0: Ito yung bakod na bago ah. Ito yung, ito, mga part na ito. Sir, ito kanina to. Ito may pamilya rin dito na parang nabit na nabakuran mangroves to kasi Jay. Hmm. So hindi natin alam kung sino yung kausap ng pamilya dito.
2: Nagkakabintahan ba na lupa dyan?
0: Sabi 20 mil.
2: Uy, mura lang 20 mil?
0: Mura lang mangroves ito. Hmm. Ito ah, pati ito nung ipapakita ko sa iyo na bagong bakod.
2: Oo.
0: Oo. Ano yun? Yung sa dugo.
2: Kanino bibili? Tapos papag binili ka 20 mil,
0: baka kawin? Hindi pa nga malaman ngayon eh. Kasi nagtuturuan pa lang. Nagtuturuan pa lang. Ito yung ito. Ito mo, Ron.
2: Subject for demolition ba lahat, sir, na mga binakod pati yung mga bahay na yan?
1: Marami na akong pinag-ibang bahay dito.
0: Dito?
1: Iniskwatan niya.
0: Iniskwatan. Ito, Jay, oh.
2: Oh, yan.
0: Pakita mo, Ron.

0: yung dulo. Hindi, ito, dudugtungan pa. Mukhang papunta pa rin eh. Yan yung bago, oh. Nakita mo?
1: Yan, yung bago.
0: Oh, ito. Parang pakita mo rin. Pwede pang ano yan.
1: Ano ba?
0: Ito mo yung tabi niyan.
1: Oh.
0: Bakawan yan. Oh, yan.
1: Hindi pa tapos bakuran yan, ah. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos bakurin, oh.
0: Hindi pa. Mukhang aagot yun eh.
2: Ito, sir, yung bahay na yan.
0: Oh. So, ito, pwede mo tanongin to, ha? Kasi hindi, ano, halika. Kami, si Gerald, si kwento mo, sino nagbakod niyan? Tsaka bakit pinakura? Mangroves man yan.
1: Oo nga, oo. Sir?
2: I mean,
1: sir?
2: Ito, bilang proteksyon ng bakod.
0: Oo. Oh, dito ka. Oh. Dito ka rin.
1: Sige nga.
2: Nung sabi niya, bilako niya bilang proteksyon dito sa mangrove.
0: Oo.
2: Oh. Yun lang ang kanya.
0: Tanongin mo, sir. Tanongin mo. Ito yung bakod, saliko
1: doon. Ano pangalan mo, sir?
2: Ang totoong pangalan ko, Henry Arias.
1: Oh, Mangenre, yung lupa na yan na binakod, sino nagmamay-ari niyan?
2: Gobyerno po ito.
1: Gobyerno.
2: Okay. Mangrove area ito.
1: Oh, mangrove area, di ba? Ngayon, sino nagbakod niyan?
2: Ito nga yung dating pulis na si ano, Roy Isagi, pagkakilala ko.
1: Oh, eh, kailan siya nagsimula magbakod?
2: Nakaraan lang siya, mga 2 weeks ganun.
1: Dalawang linggo na. Siya mismo, may mga tao siya na ano, na inutusan.
2: Nagutos lang ng mga bata.
1: Oh, pero nakikita mo na nandyan siya.
2: Oh, siyempre, nandito ako eh. Kasi ito, ako naka-protection ito. Ang area nito.
1: Hindi, baka name drop lang. Hindi naman. Mm-hmm. Siya mismo yung nakikita mo, siya yung nakakausap mo, na siya yung nagbakod kasi may mga tao niya. Ganon? Ha? Mangenre? Ah, oh, sige. Nawala pala.
3: Servisyong Katropa!
1: Sir Royo, binabanggit yung pangalan ninyo. Mukhang kayo ro po yung nagpabakod nitong ano, mangrove area dyan sa Barangay San Jose. Sa Purok, Bagong Pag-asa.
3: Servisyong Katropa!
1: Sige. Mangenre!
2: Ano pa?
1: Yan, oh, sige. So, siya mismo yung nakikita mo na nandyan. May kasama mga tao na inutusan.
2: Mga bata rin lang dito na mga taga dito.
1: Oh, kaya ang ibig sabihin, kinukumpirma mo na siya mismo yung nandyan na nakausap mo, nakita mo na nagbabakod kasi may mga tao niya.
2: Oo, hindi. Ito pupunta man sa bahay kasi.
1: Oh. Magkakilala rin talaga kayo.
2: Oo, lagi kasi yan dito. Mm. Ang sabi niya sa akin, bilang protection sa area.
1: Protection na niya yung bakawan?
2: Oo.
1: Bakit kailangan pang ano, bakurin eh, maganda nga eh, panlaban nga yan sa ano eh, sa tubig, mga alon ng dagat eh.
2: Ito talaga, ako nagpo-protection ito, wala makapasok dito sa area na ito.
1: Oh. Bali, protection para hindi mapasukan ng... pinoproteksyonan mo para hindi mapasukan ng ibang tao, yung mga squatter.
2: Opo, sir.
1: Oh.
2: Kasi dito nga, nagkakasukan ni Juan, ni Katinaka, ni... Tinatahan pa kanya yung babila.
1: Oh, ito naman si Sir Roy, ang plano niya rin, proteksyonan para hindi mapasok ng ibang tao.
2: Yun ang sabi niya. Dahil sabi niya, ako magiging kapitan dito.
1: Ha?
2: para hindi magalaw ang area.
1: Ano pa? Paano pagkasabi niya sa'yo?
2: Pag siya raw ang maging kapitan dito, hindi na magalaw ang area. Kasi napapakinabangan dito yung mga sales, mga kwan, mga...
1: Bali, gusto niyang proteksyonan yan kaya binabakod niya.
2: Oo. Kasi marami talaga sir itong gustong pumasok. Ito, marami na kaming nakaaway dito. Yung sinasabi, hindi naman daw sa amin. Bakit binabawal namin?
1: Yun, okay. So, gaano kahaba na yung nabakod niya?
2: Siguro mga... Magdala ko siguro mga 20, ano? 80 meters.
1: 80 meters?
2: Si 20 ka na.
1: Oh, tapos hanggang sa tingin mo lang, hanggang saan yung babakurin?
2: Hanggang dito na lang, kasi may bahay na rin dito sa dulo.
1: Tapos na, hanggang dyan na lang yung bakod niya.
0: May yung
1: karuntong... Anong plano? Ngayon,
0: yung pinakita ko sa iyo kanina,
1: hindi pa tapos yung, eh.
0: Ito, wala pang bakod to, pero yung kasunod nito, may bakod na siya, may bahay na nga dun sa loob, pero nandun pa rin siya sa loob ng mangrove area.
1: Kaninong bahay yun? Yung nasa loob?
4: Mga balis po.
0: Kanino?
4: Sa mga balis
0: daw. Balis. Ito, J, sinamay ito, ah. Kung talaga si Roy yan nagpabakod nito, Roy Richard, J. Ito, alambre ito, mahal to. Ano?
1: Mahal yan, no?
0: Kami buho, may alambre ganito. So, kung mag-endus ka ng ganito para proteksyonan yung mangroves, eh hanggang doon pa yan, eh. bakurin mo lahat o ano. Tsaka, ano yung authority ng mga tao magbakod-bakod nito, yung mga groups man ito, dapat sa DEA na rito o PCSD o ano. Diba?
1: Tama. Eh, hindi mo naman kailangan na bakurin pa para proteksyonan eh. Kung gusto mong proteksyonan, taniman mo na taniman ng bakawan para mas tubay. Yung
0: isang tanong, kasi yung ano dito, yung allegation is nagkakabintahan ng ganito parang 20,000 pero ganitong sapat. Yun ang allegation lang.
1: Nagkakabintahan? Pero, sino nagbebenta? At bakit binibenta? Eh, hindi naman nila pag-aarian. Wala naman silang titulo dyan eh.
0: Ngayon, diba? ngayon naungkat na naman ito. Problema na to, yung Captain Haka no, nakita mo isang taon, nakita mo naman yung dinahanan, talagang tinambakan. At yung bahay nandun sa gitna ng mangkod. Diba? Hindi natin lang kung yun ito tolerate ng DENR o ng PCSD kasi pwede lang sabihin, eh bakit si Miss Captain Haka may doon sa gitna mismo, meron siya doon. Sabi, paano? So, problema ito na dapat malinawan at ma-resolve. Kasi ginagaya, oh, katulad nito, binakod. Oh.
1: Oo, mahirap yan, Kaloy, pag hindi pinansin ng gobyerno yan, lalala yan, dadami yung mga...
0: Punta tayo sa ano, mami, sa barangay, puntahan din natin yung, pakitawagan mo rin yung anti-squatting, saka pupuntahan namin kung authorized ba ito. Kasi medyo malaking tao, ito si Captain Haka, dating yun ito, maybe, o ano, nandun yung bahay niya, yung pinakita ko siya kanina, may malaking gate, nandun siya mismo. So, tanungin natin kung pwede ba 'yun kasi baka gayahin ng iba, sabihin nila eh bakit siya ano po pwede, 'di ba?
1: Kaya nga magagayahan niya yung iba. Dapat maging fair yung batas diyan, dapat lahat. Malawak 'yan Kaloy, yung ano, yung bakawan ng San Jose, dapat gumawa ng resolution yung barangay na ipa-inspection talaga 'yan sa DENR lahat.
0: Hindi, matagal na 'to eh. Teka, tanungin natin. Sir, yung barangay ba ano nang ginawa?
5: Hindi nila sir tapos sila. Nakuha nila sa city. Tapos sa DENR. Ang sabi ng barangay sa akin, pikaso na raw.
0: Pikaso na. Ito, may mga dapat ito, tinatanggal na.
5: Ito sarang wala pa. Yung kay
0: Aka. Problema nga. So, ito, patanggal natin to kasi gagayain ng iba to eh.
5: Ako na kung tinikaka.
0: Ikaw. Ang gawing babakaso nyo?
5: Hindi, sa barangay kan tapos na. Tapos pinasa ng barangay at sa city pati.
0: Sige, alamin namin yung sitwasyon ng kaso niya.
1: Tatawagan ko si Sir Alex Hermoso para malaman ko yung status ng lupa dyan.
0: Sige, dito Tyron, dito Tyron. Alamin mo muna, alamin natin, Jay. Dahil malaking istorya to eh. May isang malaking bahay sa loob ng mangroves. Sinabi, nagpasuan na sila pero nandun pa rin siya sa loob. At saka makikita naman na talagang tinambakan papasok doon sa kanyang bahay. Tropang Gerald, no? Yun ang magiging problema natin. At gusto ko rin malinawan.
1: Oo.
0: Kung bakit may bahay sa gitna ng bakawan. Bakawanan dito sa purok na ito. At saka may bagong mga bakod. Gerald, no? Kausapin din natin yung urban core kung ano yung posisyon nila dito.
1: Sige daw.
0: Kasi mukhang nagpapapasok rin sila ng mga pamembro nila dito sa lugar.
1: Sila ba yung kausap? Halimbawa, mayroong gustong bumili, pumuesto dyan, 20,000. Urban poor ba yung kakausapin?
0: Hindi natin alam. Meron silang nilagay dito na nagkakatropang ron.
1: Kasi dami na nagbabakod-bakod, no?
0: Kanya-kanyang ano dito.
1: Nandiyan na si Sir Alex Hermoso? Nandiyan na? Tawagan natin. Hindi, dito po, pinapaano ko manager. Pinapatawagan ko. Tawagan lang namin.
0: Sabi nila, meron na raw...
1: Ilan yung mga nakaposisyon dyan ngayon na merong bahay nakabakod?
0: Meron na dito mga malalawak kasi wala.
1: Malalaki na?
0: Oo.
1: Ano? Ito, puro ano yan? Bago pag-asa?
0: Ito, medyo naputol yung bakod kasi meron na itong nabakod na ito. May bahay na nga dun eh.
1: May bahay na? Oo.
0: Ayan o. Tapos dito, ito dugtong na ito. Bakante na to.
1: Yan pwede
0: walang,
1: ng...
0: Walang bakod to, baka babakod. Ito yung bakod na ito, sa likod nito, itong mangroves na to, sa likod nito, yung loop, yung daan na pinakita ko sa iyo kanina, papunta doon sa bahay, umano, si Captain Haka. Tama?
5: O sir, sir may bakod to neat. Neat lang, nawala na yung...
0: Sino nagbakod niyan? Si Captain Haka din daw nagbakod, sabi niya. Pero tanongin din natin kung sino talaga yung nakatira doon, ha?
1: May hose pa yata ng tubig dyan, ha? May linya na ng tubig?
0: Ano ito, sir?
2: Sa mga bahay, sir.
0: Sa mga bahay ito, baka nabitan na ng ano, walang problema.
1: May linya. May tubig at kuryente na yata dyan, ha? May linya na ng tubig at kuryente?
0: Meron, may kuryente na, sir, no?
2: Kasi, sir, yung General Velasco, may kuryente kaya meron pa nito.
0: General Velasco.
1: Meron na. Mukhang subject for improvement na pala yung kabakawan na yan.
2: Titulado yan.
0: Titulado.
1: Titulado.
0: Ang pinagtataka ko, yung bahay doon na malaki, nanay doon sa gitna nitong bakawan na ito.
2: Yes, sir, yung kinaka.
0: Ayun. Okay. Yan. Tapos ito kamo yung nagpabakod daw nito. Sino? Siya rin.
2: O, siya rin yan. Nawala lang, sir, yung knit niyan.
0: Nawala. Yes. So, yun, hindi. Kayo may panawagan ba kayo? Kasi sabi nyo kanina, dapat noon pa o dapat makarating. Mabuti nakarating dito yung media.
2: Sir, yun kasi...
0: Ano ba yung pinumang iparating sa gobyerno dito sa lupa? Ano ba? Burok, bagong pag-asa.
2: Hindi, sir. Ang sa akin lang, i-check nila kung talagang pati nito, yung itong area na ito, sabi ng Dinar, Timberland, pag nagkakaroon ng mga... Sabay, ako ang nag-aukupan yan.
0: Dati, Timberland, tapos, pero may mga Timberland, may concrete post.
2: Ginawa na ang subdivision, sir.
0: Subdivision? Po. Pero Timberland?
2: Ginawa na, urban poor, sir, ang nagawa ng
0: urban poor? Ano gusto mo iparating ngayon para malinawan to?
2: O, sir, ang gusto ko, malinawan ko rin na kung talagang...
0: Timberland?
2: Timberland pa o hindi na.
0: O, A&D?
2: O, sir, ganun.
0: At saka itong kabila?
2: Ito, sir, talagang sure na mangrove.
0: Mangrove? So, wala dapat tao? Tama?
2: Yun, sir, ang guwan. Kasi daanan niya, sir, yung tubig papuntang Pispan.
0: Tubig? Papuntang Pispan?
2: Tapos yung Marangyaka. Kaya kami nagkaroon ng problema.
0: Ayun.
2: Kaya kami may caretaker ng Pispan ni President yun.
0: Attorney Dave.
2: Opo. Kaya sabi ni Sir Dave noon, ikaw ang kwan dyan, dahil ikaw ang dyan.
0: Hmm. Okay.
2: Ikaw ang sa barangay.
0: Oo. So yan, Jay. Tawagan mo si... Si... Anti-squatting.
1: Hmm.
0: Tawagan din natin yung ako pupunta ng barangay hall after this, no? Tapos kung hindi namin na delikado yung tayo, malakas mataas yung mga aso, mga para mga German Shepherd yun.
1: Delikado, yun, pag nagbukas yun at saka hindi nakatali.
0: Saka,
1: mga habol yun, mga habol.
0: Oo, saka yun, bakit may bahay doon sa gitna ng bakawanan?
1: Yun ang malaking tanong doon.
0: Kasi kung may tatanggalin dito, ang anti-squatting, eh di pati yun tanggalin.
1: Oo,
0: kasi... Eh pandira, laki na nun, pare.
1: Kasi kung papayagan nila yan, na mayroong bahay sa gitna ng kabakawan, kung may bakante pa dyan, ako yung squatter ako, tatayuan ko yan.
0: Mangroves reserve tayo eh, meron tayong ano eh. Sa buong Palawan kaya nga tayo nagtatanim eh para 'di ba? Pero kung pinagbabawal talaga yan. Core zone 'yan eh. Pinagbabawal talaga.
1: Bawal.
0: Pero ito magiging problema.
1: Naku, naputol yung linya.
0: Ay, doon eh, kanina. Nakita mo naman 'di ba?
1: Yes, malaki. Malaki. Tsaka yung gate niya mataas yung
0: mataas. Sa gitna 'yon ha. Kasi nang bakawanan, nakita mo naman yung daan, talagang tinambakan.
1: Oo, naka-elevate eh. Mataas.
0: Naka-elevate. Hindi natin alam paano nakalusot. Paano, alam mo naman yung PCSD. Si Jovic Pabillo, tawagan mo rin.
1: Jovic Pabillo? Sige, panta.
0: PCSD. Tanungin mo ba't may ganyan dito? Kasi sige. Baka hindi pa nila alam. Kasi last year pa to eh. Ngayon, nag-uumpisa na naman ang bakuran.
2: Sinungtan lang ng DNR yan.
0: Ha?
2: Kunin nila yan. Nag-usap sila ng DNR.
0: Ano sabi ng DNR?
2: Hindi ko lang sir alam kung ano na pag-usapan nila ng taga-DNR.
1: Puro usap-usap na lang,
0: ha? Pinaprotect nila. DNR, ito ha?
1: DNR.
0: Kami mismo, ha? Purok. Bagong pag-asa. Sa gitna ito, sa dulo, mayroong malaking bahay. Pag-aari ng isang retired military. Mataas ang posisyon. Mayroong retired police.
1: Nawala si manager.
3: Servisyong Katropa.
1: Si manager Kaloy na doon po sa barangay San Jose, sa Purok, Bagong Pag-asa. Yun na, nakita na natin yung kalagayan doon. Humingi ng tulong yung mga residente doon kasi parami na ng parami. Yung mga nagtatayo ng bahay, nagbabakod doon.
3: Servisyong Katropa.
1: Binabakod ninyo, bakawan niya, pinagtatayuan ninyo ng bahay. Meron pa, nasa gitna ng bakawan na nakatayo. Sir, manager?
0: Likaron, kanong maglakad?
1: Oo.
0: Balikan sa mama ko.
1: Ano? Manager? Yan na.
0: Mainit ako dito sa bahay na ito eh. Balikan ko ah.
1: Yung malaki ba? Baka buksan yung gate, sir?
0: Baka buksan para malaman natin kung makuha natin yung side nila.
1: Sige, sige. Okay, sir.
0: Mag-drops to. At saka to,
1: yung binakod din, ha? Na, ano, na...
0: Ayun, bakit saka sinin ko, eh?
1: Protection daw sa bakawan, ha?
0: Ito, Jeo.
1: Yan.
0: Ito. Oh. Yung mangroves na yan, ha? Yun yung hinera ng binabakuran. Ito yung hinera na to. Ayan, oh.
1: Kaya pakitawagan na lang kayo na dalawa, Sir Alex, pati si PCSD, Sir Jobic.
0: Ito halat, ito talagang kitang-kitang tinambakan to. Kasi nga nakaangat yung Ron, para mako. Kita mo ba yung live ko? Live ni Ronnie?
1: Yes, sir, kita natin. Lalakad po kayo, sir, papunta doon sa may ano.
0: Ito, nakaangat niya, oh. Nakaangat sa nakaangat sa corals.
1: Oo.
0: Ayun, oh. Ha?
1: Tambak 'yan, eh. Tinambakan 'yan, hindi 'yan hindi 'yan yung hindi.
0: Mali, napapas yung aso.
1: Ayan na. Ah, yan ang sinasabi ko.
6: Alam ko, sir, anak niya.
0: Okay.
1: Yan na.
0: Siwag mo na tutukan, na. Ito lang. Sir, ito tayo. Okay, ito ko na lang, sir. Ito lang ko na mo. At tanongin lang natin. Mamaya, pag lumabas dito. Anak yata niya ito.
1: Diyan lang muna kayo, sir, sa banyay bakawan banda.
0: Kala ko nakalabas yung aso, eh. Kasi naghahanap ako ng matatakbuhan. Ano po? May? Naghahanap
1: matatakbuhan,
0: ha? Aso yan, eh. Okay lang kung tao. Ang aso, hindi naman nag-ano ng idea. Media ko. Ano pa kaya alam ko? Kapagating ka na, eh. Ayan. Tsaka yung... Nakabakod na, eh. Hindi bali, tara. Saran?
1: Mukhang malaki yung kahol, sir. Ano? Buo yung tulog.
0: Buo. Ano ni? Yun, no?
1: Oh.
0: Hindi. Ito kaul ng aspal. Ito yung blade lang,
1: oh.
0: Pero yung kaul doon, parang galing sa drum, eh. Delikado. Tsaka mahirap 'yan, walang sa aso, walang sa German Shepherd, walang media.
1: Hindi mamimili ng tao 'yan.
0: Lalapangin ka no. So ito ang problema, Jay. So balikan natin 'tong purok bagong pag-aso na 'to, problema 'to.
1: Mm.
0: Si Enro, si Attorney Gomez.
1: Attorney
0: Gomez. Ito.
1: Attorney Gomez.
0: Para malaman natin kung...
1: Si Sir Jobic yung number na dyan na send ko rin. Sige.
0: Oh. Ito, Jay, may papakita pa ako sa'yo, ha? So, meron dito silang nilagay yung IPRA. Sir, sino naglagay na? Yung tarpaulin? Yung sa IPRA ba? IPRA.
1: Yung bakod, may fishnet, ha?
0: Patutubo. Ito ay not trespassing. Oh. Ito.
1: Ano
0: not trespassing property po si Dillion. Ito.
1: Wala
0: pang publikong pabatid. Alamin. Kaalaman ng lahat, ang lupa pong ito ay Pispan. Nakarugtong nito ay nasa pag-aari ng ayan, yung mga dati pa ito nilagay, di ba? Oo. Ang bahay nila di, oh. Yung dalawa. Ang laki.
1: Kanino parang, bayan?
0: Parang napanalo.
1: Parang,
0: parang napanalo. Na yung kaso po kanina.
1: Ayan.
0: Parang napanalo na nila ito sa kaso. Sila yung caretaker nito, eh. Okay, so yan yung...
1: Gamit nila yung April, oh.
0: Oo. So, yan ang alamin natin. Pupunta muna kami ng barangay hall ngayon para malaman yung sitwasyon nito. Makuha yung side nila. Malaking usapin ito kasi kung hindi natin pipigilan na naman, o hindi naman natin pinipigilan kung talagang karapatan nila o meron silang authority over this mangroves area na maglagay ng bahay, magbakod, wala ang problema. Sabi ng gobyerno, eh. Diba? Pero pag sabi ng gobyerno bawal, yun ang tanong. Paano nakapasok?
1: Ano lang naman, eh. Clarification lang. Kasi nakikita ng ibang tao na mayroong bahay sa gitna ng kabakawan. Eh kung sabi ng gobyerno na, sige, okay, legal yan. Walang problema. Pero pag sinabi ng gobyerno na illegal yan, gibain yan. Diba? Tanggalin yan dyan. Ngayon, challenge yan sa gobyerno. Kaya ba nila?
0: Sobra ka talaga yung ano mo, gibain yan.
1: Hindi naman pala. Dadaan pala sa proseso.
0: Parang walang proseso. Gibain yan.
1: Wala
0: dapat
1: pa naman.
0: Dapat talungin mo na, di ba? Sige.
1: Palaong.
0: So yan lang muna. No? Ang concern natin dito is mapanatili yung mangroves area sa lugar nila. Well, tinanim yan.
1: Yes, sir.
0: Ito ba ito? Natural ano ba ito?
6: Natural lang po yan.
0: Natural, lang. Natural growth. Mangroves ito.
1: Oo.
0: Mapanatili yung nandyan sila kasi dulo nito, dagat. Alam mo naman ang dagat, di ba? Yung mga tidal wave o yung mga tsunami. Malaking bagay to. Saka itlogan to ng ano?
1: Oo, tanim
0: na tayo. Hindi na, alimango. Alimasa. Ano ba nakukuha dito, sir?
6: Oo, sir. Yan, sir.
1: Alimango?
6: Alimango. Maraming masin.
0: Alimango, sumpo.
1: Yan talaga?
0: sa lugar na ito. So, Jay, yan lang muna, ano? Yes, kasama natin yung buong persa ng XFM News and Public Affairs, Dr. Ronnie, at yung security natin si Roy. Punta kami ng Barangay Hall para malaman kung ano pa yung nasa ilalim nitong usapin nito. May bintahan ba? Binibenta mo ba yung mga mangrove area dito?
1: Nagkakabakuran ano na eh. Nagkakabakuran na siya eh.
0: Nagkakabakuran na, Jay. Sige. So, yun muna, ha?
1: Yes, sir.
0: Pero yung ano, mama, gibain. May patong. May patong.
1: Pagtatama, imbestigahan muna.
0: Imbestigahan yan. Sige. Babalik kami, Jay. Sige, sayo muna.
3: Servisyong Katropa.
1: Yan, dyan sa Purok. Ano yan, ha? Purok, Bagong Pag-asa. Sako po ng Barangay San Jose.
3: Servisyong Katropa.
1: Tinatawag ang pansin natin.
3: Servisyong Katropa.
1: Yung pong Barangay San Jose. Papunta na ho dyan si manager para ho magtanong sa inyo kung ano yung status po ng mga bahay, mga bakod na nandyan sa Purok Bagong Pag-asa.
3: Servisyong Katropa.
1: Ganon din po yung DENR dahil nailapit na raw ho yan sa inyo. Si Tero ganon din. Dahil yung barangay gumawa na raw po ng sulat para ho paimbestigahan yung pong mga nagsipagtayo ng mga bahay dyan sa Bakawan area na yan.
3: Servisyong Katropa.
1: PCSD ganun din. Papayagan ba natin na magsipagtayo ng bahay na babakurin-bakurin ng lahat ng mga Bakawan na yan?
3: Servisyong Katropa.
1: Meron na bang demolition order? Nagibain yung mga bahay na yan sa city government? Si Sir Alex, sinusubukan din namin na matawagan.
3: Servisyong Katropa.
1: Tapos yung pong PCSD, si Sir Jovic Pabilio, tinatawagan din natin.
3: Servisyong Katropa.
1: Kasi Bakawan yan. Pwede ba? Papayagan ba ng gobyerno? Papayagan ba na i-bend ang batas? At payagan na tumayo ng mga bahay dyan sa Bakawan?
3: Servisyong Katropa.
1: Kasi parami na sila ng parami. Tapos yung iba, binabakod na nila. Nagkakabakuran na doon, no?
3: Servisyong Katropa.
1: Nagdadrive si Sir Alex. Okay, sige. Siguro mamaya, after ng sa Senro.
3: Servisyong Katropa.
1: Kasi iba pag XFM tumutok yan, sunod-sunod talaga yan. Kita nyo yung post, di ba? Pagka merong isang topic, tuloy-tuloy yung posting. XFM gano'n din. Pag umawak ng issue, sunod-sunod yan.
3: Servisyong Katropa.
1: Yan, maganda't malinawan tayo kasi kung papayagan ninyo, hindi lang yan sila. Hindi lang yung mga may impluwensyang tao yung dapat na nakatira dyan, pati yung mga mahihirap, yung mga walang sariling lupa at bahay, payagan nyo na rin kung papayagan nyo sila na nandyan yan.
3: Servisyong Katropa.
1: Meron ng mga nakatayong bahay, meron ng mga nagbakod, nakita sa live, oh.
3: Servisyong Katropa.
1: Meron pang bakawan doon na hindi pa natatapos na bakuran. Merong net, merong buho.
3: Servisyong Katropa.
1: Pag tinuloy-tuloy nyo at pag pinayagan at walang aksyon ng gobyerno dyan, hindi patas. Di ba?
3: Servisyong Katropa.
1: Pag sinabing bawal, bawal.
3: Servisyong Katropa.
1: Si Arohoy Palason sina.
3: Servisyong Katropa.
1: Alam, hindi na natin natawagan yung sa motor.
3: Servisyong Katropa.
1: Bukas na lang. Alam mo istorya ng motor na ito.
3: Servisyong Katropa.
1: Sige, bago natin iwanan, ito ho ay clarification lang. Dahil meron pong report na natanggap yung pong XFM Palawan na sabi, Sir, baka pwedeng puntahan ito ng mga media, XFM, para makita yung kalagayan dito na mga bakawan, pinagbabakod na po kasi. So agad na umaksyon yung pong XFM, si manager, Kaluwi, nandoon po sa lugar para po makita aktual na sitwasyon. At doon nga na-discovery, merong mga bakod, pinagbabakod, at merong mga bahay. Merong ang isang malaking bahay, malaking gate na nasa gitna ng kabakawan.
3: Servisyong Katropa.
1: Pagkatapos na ma-discovery, papunta na ho ngayon si manager doon sa barangay. Magtatanong kung ano yung ginawa, ano ang kaalaman ng barangay doon sa status ng mga bahay na yan at ng mga bakod na yan.
3: Servisyong Katropa.
1: Ang concern dyan, yung CTNRO, DENR, city government, barangay. So, lahat yan iimbestigahan para magkaalaman.
3: Servisyong Katropa.
1: At kung matuklasan na legal, pinayagan na magtayo na bahay, walang problema. Diba? At least alam at nagkaayos, nagkalinawan ang lahat.
3: Servisyong Katropa.
1: Meron ako hindi natalaka eh, kasi palason sina.
3: Servisyong Katropa.
1: Merong motor.
3: Servisyong Katropa.
1: Yung motor kinuha ho ng magnanakaw.
3: Servisyong Katropa.
1: Meron ditong CCTV. Nakapark yung motor. Nandun din naman yung may-ari. Medyo naka-idlip-idlip lang yung may-ari. nakuha yung motor. Nung nakuha yung motor, may lamang pera yung motor.
3: Servisyong Katropa!
1: Ang idiniklare noong una, 30,000. Pero nung nabawi ang motor, nakalimutan lang siguro nang mayari ano, na hindi 30. Yung pala mas malaki pa sa 30,000, tadi nabawi ang motor. Nung nabawi, tinignan yung U-box, yung compartment, nandoon pa rin. Akalae mo hindi nakita, hindi nagastos.
3: Servisyong Katropa!
1: Galing naman nun, at least hindi napakinabangan yung pera pati yung motor.
3: Servisyong!
1: Bukas na lang kasi alas 11 oh.
3: Servisyong Katropa!
1: Pa natin pumunta ng Fiscal's Office.
3: Servisyong Katropa!
1: Continue pa yung lakad natin kagabi. Okay!
3: Servisyong Katropa!
1: Wala pa rin ano no? Wala pa rin kuryente? Naka ano pa rin tayo? Hydropower pa rin tayo? May poles kami sa likod. Tapos yung ano namin, umiikot-ikot. Kaya nakaka-provide kami ng ano, ng kuryente.
3: Servisyong Katropa!
1: Wala pa rin kuryente pala ko, oh.
3: Servisyong Katropa!
1: Ah, meron na pala. Okay, sige.
3: Servisyong Katropa!
1: Pahintuin na natin yung water poles natin doon sa likod. Sayang yung sinusupply niyang kuryente.
3: Servisyong Katropa!
1: Sige, paalam tayo. Si Ken Vincent Dansil kasama natin. Si James Naba nandiyan.
3: Servisyong Katropa.
1: Axel Bones, Sir Moises.
3: Servisyong Katropa.
1: Susunod na po ha, si Katropang Alison Salvatos.
3: Servisyong Katropa.
1: Mundo ng Sentro.
3: Servisyong Katropa.
1: Siyempre, sa ngalan po ng ating station manager.
3: Servisyong Katropa.
1: Na nandun po ngayon at nag-iimbestiga para ho sa kalikasan, di ba? XFM Palawan, para sa tao at kalikasan. Kaya ho, pag-report, agad na pinuntahan ho yan para maprotektan, mapangalagaan po ang ating pong kalikasan. Bakawan yan eh. Tanim nga tayo ng tanim eh, di ba? Love affair with nature. Taon-taon na ginagawa natin para makaprotekta sa mga dambuhalang alon na po pwedeng madisgrasya yung mga bahay, mga ari-arian. Tapos ganun lang, puputulin lang, tatambakan lang ng na mga graba tapos tatayo ng bahay. Hindi tayo papayag. Dapat nasa iayos. Pagkabatas, batas ipatupad. Walang labangan, di ba? Walang palakasan.
3: Katropa!
1: Doon sa mga nababanggit din pala, welcome ho kayo na magsalita dito po sa XFM Palawan. Di ba? Yung pong nireport ni Mang Henry, mga pangalan. Sikap hindi po ng XFM na makuha. Yung pong inyong panin.
3: Servisyong Katropa!
1: Servisyong Katropa, nahangahanga rin po ang maglingkod sa ating mga kababayan. Public service po, public service program po ng XFM Palawan. Friday, May 22, 2026. Salamat sa mga nanood. Mga nag-comment, di ko na ho kayo nabasa lahat ha. Pero salamat, salamat sa pag-comment ninyo. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sa mga nakikinig, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Ako yung mananawagan, may pasyente. Bukas na lang po natin ituloy yun, ha? Kaya nyo, yan naman po ang hangad ng XFM, ng Servisyong Katropa, ang tumulong sa mga nangangailangan. Ang inyo pong lingkod, ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umuwi.

0: and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Sa anumang... Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
20: Bibili sa mga butika.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
23: Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
26: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
29: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
30: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
29: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
31: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
32: Premium D3 Coffee Mix.
33: Premium D3 Coffee Mix.
34: Mahalagang paalala,
35: ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi

0: takot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Oras natin, mga kabayan, mga katropa. Garap na po ang 11 minuto o 16 na minuto makalipas sa ang alas 11 ng tanghali.
2: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: sigaw ng karamihan sa ating mga kabayan, mga katropa ngayon, ha? O, dito sa lungsod ng Puerto Princesa at magandang patanghali sa ating pong mga kabayan sa mga munisipyo. Nakabalik na po ba ang daloy ng kuryente? Dito sa bahagi po ng Libis, naibalik na. Pero yung tubig, papahog-pahog pa. Tulo. Patak. Patak-patak pa lang, mga kabayan, mga tropa. Okay, kung saan ba naman talaga patanghali? Painit ang ating pong paligid. Pamawawala ng daloy ng kuryente. Sasabayan ng... Wala ring daloy ng tubig sa mga gripo. Dito sa bahagi ng Libis, medyo... Mayroon, pero patak eh. Sabi nga, mas malakas pa rin ihi ng ano. Mas lakas pa yung ihi ng ano. Ng aso daw. Yes, kung mahabagin naman o. Sa post ng ating pong kooperatiba, total blackout, oo, naitala alas 9.22. Ayan, kumukurap-kurap na naman. Standby kayo dyan. Kurap-kurap na naman ang ating ilaw, ha? Baka nagbabalik ng mga linya. Oh, siguro. Unti-unti. Ang restoration siguro. Dito sa bahagi ng Libis, meron na po kaming daloy ng kuryente. Sa inyo po, kamusta po kayo? Yung cause ng total blackout, ongoing pa rin. Mga kabayan, mga tropa. Mula po yan daw sa mga ano, sa Transco. Yung abiso kanina, mga kabayan, mga tropa. Sabi nga ng ilan natin, mga kabayan, mga tropa, okay lang wala ng kuryente, wag lang ang tubig. Talaga na napaka-importante. Oy, totoo lang, ha? Lalo na yung maasa lang sa ating pong Puerto Princesa Water District. Mga sir, mga boss, mga ma'am. Sir James. Mahina yung pressure dito sa Libis. Sir JB Wanich. Opo, magandang tanghali sa ating po mga kaabay, mga katropa dyan sa Puerto Princesa City Water District. Libis, San Pedro, ano po yung pressure? Patak-patak. Mas malakas para yung hihi na mga alaga naming aso din ni si X. Nung kanina, nung mag-total blackout, sino ba yan din? Wala rin talagang daloy. Kay aga pa lang, hina na ng pressure eh. Nung mawala yung kurente, nawala din siya. Walang daloy. Nung bumalik ang kurente sa Libis, ayun, ano pa rin. Mahina pa rin ang pressure. Nako, mga kabayan, mga katropa, mainit. Oh. Mainit na patanghali na, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sasabayan pa ng mga ganitong magkawala ng daloy, ng tubig at kuryente naman. Oo. Sino ba namang hindi ang iinit lalo ang kanilang patanghali? Pero nagpa-fluctuate eh. Baka nag-unti-unti ng mag-restore ng linya ng kuryente yung ating pong Palawan Electric Cooperative. Pansin naman po natin yan, pag may mga pinapasok na mga sirkito, kakaroon ng fluctuation yung ating mga ilaw. Kung hindi nawala ng daloy, malamang may balik yung daloy ng kuryente. Ano ha? Ako mga kabayan, mga katropa, sa ngala ni katropang Mike Iscote. Meron lang pong malagang importanteng ginagawa para sa bayan. Ha? Ingat sa ginagawa, katropang Maiga. Pansamantala muna, mga kabayan, mga katropa, ka naman po ang inyong pong makakasama sa palatuntunang Sancho. Tropang Alison Salvatos po. Partner natin sa bagong technical engineer Ken Vincent Dancil. Andiyan naman si Axel Bond. At si ang ating pong intern, James Nava. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Sentro na po, mga kabayan, mga katropa. At yun nga po, wala pang reply din yung mga tinext natin sa nagcha-charge ng cellphone. Yung pong usapin dyan sa may bahagi ng Barangay San Jose, ha? Bakawan! Inakot! At may bahay pa sa gitna! May mga pinapatawagan kanina ng mga nasa biyahe. Si Cap Dudes Trinidad. Cap! Palit ka ba ng number, Cap? Natry ka namin matawagan kanina eh. Your number is incompleted as dial. Tama ba? Incompleted as dial? Baka nagpalit to. Sige lang, ano natin. Papunta raw dyan sila Manager Louie La Rosa sa'yo, ha? Natin to, mga kabayan, mga katropa, dahil nga sinasabi, di ba, tayo nagtatanim ng bakaw, mga punong bakaw, kapag love affair with nature, di ba? Tandaan yan. Yung sa bahagi ng San Jose, nagkaroon din po ng ano yan dyan. Minsan ang naging site yan ng love affair with nature, kung ako nagkakamali. Mga bago-bago palang inilulunsan itong love affair with nature. San Jose, naging venue yan. San Manuel, naging venue. Eh ngayon po, abay nagtataka yung ilan po nating mga kababayan dyan sa Barangay San Jose, abay, bakit binabakod bakawan ito? Wala dapat magmamayari ito dahil ito ay gobyerno. At dapat at ito ay pinangangalagaan ng gobyerno rin. Bakit daw po mayroon daw bagbabakod na ginagawa? Nagawa na ba? Ginagawa eh. Pinabakod. Bakawan dyan sa Purok Bagong Pag-asa, San Jose. Cap Dudes, meron bang ano rin eh? Meron ka po bang knowledge dito? Kasi meron din daw pong naitayo ng bahay. Ang sa gitna ng bakawan. Nako naman oh. Yung area ng dati mga kabayan, mga katropa, ng mga way back na, wow, 90s. Dahil ako po ay nagtapos dito sa San Jose National High School. Ayan, pinupuntahan po namin. Talagang napakayabong po ng mga bakawan dyan. Diyan kami nangunguha ng kibaw. Ah, pati ba, ano ito yung balilit. Oh, sa bakawan. Oh. Pag, ah?
1: Meron doon? Kibaw?
0: Oo, dami doon. May kibawan doon eh. Yung area na yun. Kasi pa, ano na eh, papunta sa may bahagi ng Samuel, nalalakad dyan eh. Kibawan tsaka balilit. Pero kanina nung sa video nila, manager, parang numipis. Parang numipis na yung bakawan dyan. At saka marami na rin bahay dito sa may taas. Hindi talaga, approaching ka pa lang, bakaw na kagad na makikita mo, ha? Pero yung nakapagtataka lang doon po, meron bahay sa gitna ng bakawan. Meron pong batas sa umiiral na bawal na nga po yung putulin. Pinaparami nga yan eh. Yung tatayoan mo pa ng bahay, siyempre saan madadaan yung mga materialis mo? Bakawan din. Yan po mga kabayan, mga katropa, dapat pong masagot. Kaya na po mga teammate, tinatawagan tayo. Kaya lang, naalala ko nga pala, Bernice, kasama ba sila doon? Sa 4-day work week?

siguro sa mga oras ito, alam na rin siguro ni Alex Hermoso, ha? Ang tanong lang kasi doon, mga kabay, mga katropa, ng ating pong mga kabarangay, dyan ba sa barangay San Jose? Napansin nila, bakit binabakod? Kung gusto nga manghuwa ng kibaw, balilit, hindi ka na sila makakapasok dun sa area na yun. Binabakod na eh. Nabili? May nagbenta? Ang tanong, ano bang status dyan ng area na yan? Sabi ko yung PCSD, wala pa rin reply si Sir Jobit. Baka naman meron na pong mga dating record. Kasi binabanggit daw po ng ilang mga residente malapit doon, napuntahan na rin daw ng DNR. DNR! Sendro! Kamusta po yung status ito? Mahirap lang pag work from home yung empleyado ng gobyerno. Sa 4-day work week kasi mga kabayan makatropa, hirap pong makakontakt. Kasi nga Bernes ngayon, mga kabayan makatropa, ha? Yung barangay ang isa siguro sa maaring may record niyan. Ngayon, yun po yung subject nila Station Manager Calo Villarosa at ng news team, ha? Para maalamin niyan. Kung meron naman pong permit, pero totoo kaya na talagang ano yan, ibinenta. Pag binenta mo kasi, ibig sabihin, may titulo ka. Kasama ba dyan? Kasi di ba pag bakawan, sinasabi ng gobyerno, bawal talaga. Magtayo. Yung dagat, hindi mo naman pwedeng patituluhan yan. Mga kabayan, mga katropa, gobyerno lang ang magmamayari ng dagat. Kaya ngayon may mga beachfront, di ba? Kahit sa ang bahagi ka ng Pilipinas, nakabili ka ng property at katapat mo ay magandang tanawin ng dagat, puting buhangin. Hindi mo pwedeng bakurin yung buhangin ng gano'n sa dagat. Kahit na sabihin natin na may yan ay yung parte ng lupa. Actually, hindi lang ang lupa, buhangin na yan. Nabili mo or nabili property. Katulad yan, bakawan yan. Hindi mo talaga pwedeng gawing pagmamayari yan. Gobyerno na yan. Mayabong yan, no? Mga katropa. So, yung impormasyon kasi mismo galing doon sa mga nakapansin, no? Bakit mo ba bakurin yan? Paano kung yung mga kapitbahay mo dyan, nangunguha dyan ang kanilang ikabubuhay? Mga shells. Bakaw. Ay, bakaw. Bawal yung bakaw. Bawal putulin niya. Tinatanim niya eh. Shells, mga kibaw. Ayan. Palilit. Alimango. Ayan. Sa bakawan din po yan. Ha? Yung mud crab. Diyan sa San Jose, marami pa rin mga alimango dyan na nakukuha. Tapos babakuri mo yung bakawan. Talagang merong aalma. Teka lang, sa'yo ba ito? Nabili nga eh. Kaya nga dapat kapag patayo ng bakay eh, sa gitna ng bakawan. Alam ba ito ng ating mga kinaukulan? Alam ba ito ng ating pong barangay? Yan yung mga katanungan na dapat pumasagot sa mga opisina ating pong tinatawagan kanina pa. Mga kabayan, mga katropa, sabalit, ayun nga, dahil Biyernes, ito natin alam, iba kasi cannot be reached. Another fluctuation. Another fluctuation. So, pa bagong pumasok na naman na linya. Swerte nyo, naibalik ang dali ng kurente sa inyo, ha? Wait lang tayo. Baka sakaling sumagot na si Sir Alex. Baka may knowledge na rin siya rito, ha?

Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang palatuntunang sentro. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ito ng Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa.

0: Tropa. Mainam ito sa ating po mga kabayan, mga katropa, na hirap po yun sa panunaw. At yun din pong sa mga nagsasabing bloated na yung tiyan ko. Parang namamagat, bigat ang pakiramdam ko sa tiyan ko. Ayan ako mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Herbal Tea ay pwede po dyan na makatulong, ha? Maibsan! Yan pong mabigat ninyong pakiramdam, ha? Sa inyo pong mga tiyan. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, ay gawa po sa mga natural na sangkap. Kaya po ng malunggay, turmeric, at cinnamon bark na pinatatamis naman po ng stevia. Ay, yung turmeric, nakatutulong po, meron po kasi itong anti-inflammatory property. Mga namamaga, organ natin sa loob ng ating tiyan. Hindi, akala nyo, bukol-bukol lang basa-basa yan. Pang magpa-check up kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, sigurado sasabihan kayo, naku sir, namamaga yung ano mo, katay mo. Namamaga po yung mga bituka mo. Hirap sa pagtunaw. Lalo na kapong ang palagi anin yung mga ulam. Panay karne, o karne sa umaga, karne sa tanghali, karne sa gabi. Ayan, pero pa yung karne sa hating gabi, ay iba yun. Yung mga midnight snack. Yun na po yung snack yung kain yun. Opo, ayon sa ating pong mga health consultant sa Yes to Health Wellness Center, matagal tunawin ang ating pong tiyan, ang ating bituka, yung karne. Lalo na daw po yung matataba, yung sagana sa taba, sagana sa mantika. Ako sabi na rin ako, yan ang pinaka-problema. Kapag hirap daw po kasi yung ating pong panunaw, ayan, dyan nagsisimulang hindi makapag-function na yung ating pong tiyan or bituka. Sa sobrang mantika, resulta po niyan, mamamaga sila. Isa rin po sa mga dahilan niyan na pagiging bloated ang ating pong tiyan. Subukan na po ninyo ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Kahit kada ano po, kahit kada kain, after ninyong kumain, inuman po ninyo ng Santon Gold Herbal Tea, ha? Mararamdaman niyo yung pagkakaiba. Gagaan yung pakiramdam ninyo sa mabigat ninyong tiyan. Totoo lang po yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya subukan po ninyo ang ating pong Santon Gold Herbal Tea na mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo at sa buong Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, 34 minutos na po makalipas sa anya alas 11 ng patanghali. Nakipag-ugnayan dito kayo sa nakipag-ugnayan. Nagbigay ng mensahe yung ex-FMK Attorney Arnel Pedrosa. May kaugnayan lang po doon sa implementation ng anti-EPAL law sa pamalaang panlunsod. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Eh, sabi ko nga, ako, Biyernes nga pala ngayon. Bago ko naalala. Ha? 4-day work week. Siguro, kung hindi man tayo masagot, o sa sunod na linggo, Lunes, ako pwede siguro. Ha? Ay, marami po kasi ang mga naglalabas ang mga komento yung sa pagpapa-implementa ng anti-EPAL law dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Anti-EPAL law, ito po yung mga yung pagbabawal sa mga opisyal, halal na opisyal ng gobyerno na personal na nakikita mamahagi ng mga ayuda kahit na yan ay national funded, national government fund, or local funded, mga kabayan, mga katropa. Bawal daw po silang mamahagi. Pero kasi tinatanong doon, mga kabayan, mga katropa, may ilan daw po mga insidente na pamamigay ng ayuda sa national to, mga kapay, mga tropa, ha? Hindi lang naman po sa local. Sa national, all over Philippines. Meron pa rin daw po kasing mga ano, mga, yun nga, umiepal. Namimigay ng mga ayuda, cash assistance. Mga kapay, mga tropa, abay, kumbaga, pinangasiwaan pa raw po ng mga local na opisyal. Kung kinakabahan sa pagkurap-kurap ng ilaw natin. Bibitaw o hindi? Ha? Wag naman. Ako, wag naman, mga kabayan, mga katropa. Balik tayo doon sa anti-epal law. Sinasabi nga, mga kabayan, mga katropa, sa ibang panig ng ating pong bansa, ganun pa rin daw po kasi nagiging sistema. Malinaw naman daw po sa umiiral na mga memorandum ngayon from national government. Wag kayo magpapakita ng mga mukha ninyo. Yung mga lokal o mga halal na opisyal na dumadalo sa mga ganyan pong relief assistance programs. Nakabandera yung mga mukha ninyo dyan. Na hindi naman daw po galing sa kanila yung pong pondo. Kung hindi, ayan ay galing sa tax ng mga mamamayan. Bakit daw? Dito sa lungsod ng Petro Prinsesa. Bakit daw? Kinakailangan pa raw bang hintayin bago daw ipamahagi yung pong ayuda? Pinapunto ko lang ito yung programa ng city government. Kaya nga tayong humihingi sana pagkakataon ng oras ni Attorney Arnel Pedrosa regarding dito, ha? Sa mga susunod na linggo na siguro, kasi nga 4-day work week sila ngayon. Maliban kasi sa mga first responder, na walang holiday, walang holiday, walang Sabado-Linggo, hindi sila kasama doon sa 4-day work week. Yung ibang opisina, karamihan sa mga opisina niyan, 4-day work week, ha? Sige, galang natin, mga kabay, mga katropa. Wala pa rin daw kuryente. Meron, ha? Tubig, wala. Ang tubig talaga, wala. Dito na, bahagi ng San Pedro, Sir JB Wanich ng PPCWD. Gapatak na lang daw. Kaganda naman ang hugot niyan, tapos na po kami nun. Diba? ito pala, walang kurente, walang tubig, walang kami. Siyempre, wala rin kayo. Huwag ka man tama. May kurente na kami, tubig niya lang, inihintay namin din eh. May internet din naman, may internet din. Dito sa XFM, ha? Pero yung kayo, tawang ko lang kung kayo pa rin. Kaya sabi ni Kapalawen niyang kuyo noon, ay kaganda naman ang hugot na yan. Tapos na po kami noon. Di baling walang kuryente, basta may tubig po. Sarap magpadula sa mamasa-masa na tubig. Yun pala, wala pang pera. Agoy. Ano yun? Ako, mga kabayan, mga tropa. Ayan, ha? Wala pa rin sagot, eh. Mga busy yung ating ano. Wala talaga, no? Sige, hayaan mo lang. Kaya naalala ko nga talaga. Ano ba yan? 4-day work week. Bernice. Pero ito, napapayaw na natin. Para sa susunod na linggo, update na lang natin, ha? Mga kabayan, mga katropa, 41 minutos so makalipas ang alas 11 ng patanghali. O magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunang sentro pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Sentro.
1: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee.

0: Kanapin na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 46 minutos. Makalipas na ang alas 11 ng patanghali. Po ang palatuntunan ito mga kabayan, mga katropa, handog din po sa inyo ng Vision X Plus. So, para sa ating po mga kabayan, mga katropa, na nakararanas na ng panlalabo ng paningin. Makakulang na po sa mga vitamin at mineral. Ang inyo pong mata, mga kabayan, mga katropa, gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Huwag po ninyo hintayin pang mas lumabo pa yan, ha? Mga kabayan, mga katropa, mas masakit nga, maawi pa sa pagkabulag dahil sa kakulangan ng mga vitamin at mineral. Agapan agad yan, mga kabayan, mga katropa, may makakaagapay ka. Produkto po ng Yes to Health Incorporated. Narito po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na meron pong lutein na tumutulong po para ma-improve at masagkaan yung tinatawag na age-related muscular disease sa ating pong mga mata. Diba? Pag karamihan sa ating pong mga nakatatanda, di ba, humihina na, lumalabo na talaga ang kanilang paningin. May kakulangan po sa lutein yan, mga kabayan, mga katropa. Hanggat medyo, sabi natin, malinaw pa yung ating pong paningin. Pangalagaan na po agad natin yan, ha? Lutein, para nga po, manatili, ha? Yung, sabi nga, ay ma-prevent yung pong age-related muscular disease. Kadalasan daw po mga kabayan, mga katropa, ay nauuwi nga sa pagkabulag at problema sa paningin. Vision impairment. At meron din po itong beta-carotene mga kabayan, mga katropa, na antioxidant na nagpoprotekta naman sa ating pong mga tissue sa ating mata. Kala nyo, ganyan lang yan. Yung mga tissue diyan, hindi natin na maisa-isa yan. Matami! Mga kabayan, mga katropa, na sinisira, nasisira dahil daw po sa tinatawag ng mga free radicals, yung mga mikrobyo na pumapasok, di ba? Minsan naiirita yung ating pong mga mata. Di ba? Bigla ka nalang mapapapikit, mahapde, masakit. Yan, mga free radicals sa may gawa niya, mga kabayan, mga katropa. Malaking tulong po para ma-prevent yan yung beta-carotene na nasa Vision X Plus. Siyempre, vitamin E. Alam naman natin ito. Vitamin E nakukuha natin sa mga gulay at prutas na mga dilaw. Dahil si Katrapang Bem, dilaw na dilaw. O, di ba? Vitamin E. Antioxidant properties at malaking po ang papel nito. Para po sa ating pong mga mata. Dahil ang vitamin po ay nag-re-reproduce ng dugo na dumadaloy sa ating pong mga mata. Ha? Hindi lang mata, buong katawan, hanggang sa utak, hanggang sa ating mga balat, dugo ang kailangan. Vitamin, malaking tulong po para sa reproduction ng vitamin E, dugo, mga kabay, mga katropa. Ha? Zaya Santin ang pumaprotekta naman sa ating pong mga mata laban sa mga harmful effects. Gaya po ng... Nako, ito napaka-importante. Dapat ninyo malaman ito. Yung mga ultraviolet rays. Mula saan? Siyempre, una-una sa araw. Mga kabay, mga katropa. At yung mga... liwanag na galing sa ating pong mga gadget. Ngayon pa lang, mga kabayan, mga katropa, ultimo 4 taon, 5 taon na mga bata aray nasasari na sa mga gadget. Cellphone, tablet, computer, digital time, digital era na nga talaga eh. Kailangan po, mga kabayan, mga katropa, nanganganib din yung mga bata pa lang eh. Malamang may nakasalamin na. Yan ako, mga kabayan, mga katropa. Napaka-importante po ang zeaxanthin para maiwasan ang epekto ng ultraviolet rays mula sa gadgets. Yung mga radiation na tinatawag ng iba. Kaya, ako, abay agapan agad! Yung inyong mga mata, lalo na kapag kayo po ay nakakaranas halos araw-araw na lang, may mga pagkakataong bigla na lamang lumalabo ang inyong mga paningin. Ako, ha? Hindi po dahil sa malayo pang sweldo at hindi rin po dahil sa meron kang kinaaasaran. Ha? Literal na lumalabo na talaga ang paningin ninyo, ha? Nandyan po yung ating pong Vision X Plus Softgel Capsule. Sa mga butika at mga parmasya na nangunguna sa inyo pong mga lugar. Dito ka sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ako,

0: bago na palang ano yung ano ating provincial agriculture officer. Kahapon ito nagkaroon ng special session. Oo. Ang hapon. May bago na. Pang merong issue diyan na. Totoo ba? Mukhang galing daw sa munisipyo eh. Iniangat. Marami raw atang dismayado dyan sa Provincial Agriculture Office. Ito po ba? Ay, wala palang pasok ko sila ngayon. Holiday, 4-day work week din pala sila. Pero baka nakikinig naman sila. Oh, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa. Dumalan sa wall ko. Pasensya na ha. Nabasa ko lang. Oo. Kaya nagtatanong din ako. For your information din mga taga provincial government. Ano raw po yun? Nagtatanong kasi. May mga umaasa raw kasi sila yung susunod. Mukhang biglang na ano na disappoint. Hindi lang naman daw yung mga mismong nandyan yung na-disappoint. Mukhang ibang departamento parang ganun din daw ata ang kanilang sa damdamin. Nagretiro na kasi si yung dating provincial agriculture officer natin. Ha? Okay, ano lang natin itatanong na lang natin sa Lunes. Yan sa provincial government. Mga kabay, mga tropa. Oh, 5 minuto, mga kabay, mga tropa. Alas 12 na, ganun lang. Oo, wag lang. Wag lang, mawala uli. Ito, big na, Bem. Malakas na. Malakas na ba yung patak? Patak. Dalo ng tubig sa ating mga gripo. Ano ra, hindi ko nabasa. Tapos mo uli. 5 minutes, oh. Extra na nga, eh. Ako, mga kabay, mga katropa, antabayan po ninyo ang mga mainit na balita mula naman sa ating pong national. Ganap dyan sa Senado. At iba pa sa susunod pong programa, ha? Ating pong XFM balita nationwide. Pangalan mula ng ating na-partner sa Baguio Technical Engineer Ken Vincent Dancil. Axel Vaughn. At yun rin kay intern James. Mga katropa, sa ngalan ni katropa nga Mikey Scotte. Ako naman ang inyong nakasama ngayong araw ng Biyernes. Ika-22 sa buwan ng Mayo 2026. Katropang Alison Salvatus po nag-iwan na ng isang magandang tanghali. Pilipinas.
1: Sumain niyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Kuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
6: XFM.
4: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson nanawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
2: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
0: Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya na nawawalang sabungero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
2: Isabela Vice Mayor Harold Respicio naharap sa reklamo ng NBI.
0: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
2: Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
0: Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo, mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
2: Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang bisa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-ron.
0: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson nanawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report. Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng OSAA at NBI. Ayon kay Senator Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privilege speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Gayunman pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpellate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate Building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate Building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Boba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police ng mga tracker team katropa. Ito po ay sa paipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa karapatan na pantao, gayon din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ng PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Git ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumatakas sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
1: XFM News Nationwide.
0: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng ampugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyeben Jr. habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Tutol, mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating Senator Judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
1: XFM News Nationwide.
2: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos sa reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito, mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas na opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibog at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Itinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health, mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa mga ito ang nasa advanced HIV stage na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 na mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ng hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ng kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW higit sa pag-iwas sa karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world class ang galing ng mga Pilipino nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay mahalaga ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
0: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato, isang broadcast journalist ang patay. Sa pamamaril sa bayan ng Maldigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
5: On the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maliligao Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
2: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
6: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang sospek na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Purok Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protector ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng illegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Tropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
7: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga. Natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Purok Teber, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente na nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan na gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas sa matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi o pamatukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Salthona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
9: Ulo at mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatnan ng isang magsasaka sa Barangay Apiad, Aurora Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan ito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa

0: Ang Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya't pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropang pati, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorm o buhos ng ulan sa hapon niyan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya't pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated. Sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng Kakao Talk chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin katropa ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nakuha ng New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Inunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists, habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang 2 koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12.31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayon na po ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5.

0: Ka Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Mega Manila.
3: Konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis
2: at sa pamamagitan. At practical na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang atin pong kumpanyang Years to Health. Ako po muli ng lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama po ng live dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuuy. At sa ngalan po ni Dr. Algie Bakla, ating pong partner dito sa atin pong programa. Sama-sama po muli tayong magkarinigan at mag-usap patungkol sa atin pong kalusugan. Malusog na tanghali sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan din dyan, kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela ni po mga tanong, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? At sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, pwede nyo ito mabili, ha, sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. At sa lahat po ng branches ng Old ARX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall yan sila matatagpuan, mga katropa, mga kaibigan, ha. At sa mga local pharmacies din sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilihin para po makaiwas sa mga counterfeit at mga pekeng produkto na nagsilabasan ngayon, mga kaibigan, ha. Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, i-search lang ang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga kaibigan. Meron po tayong mga clinics, ano, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan. Ayan. At pwede nyo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto. And we also have special discounts, especially sa mga senior citizen, ha. Pakidala lang pong inyong ID and for special discounts. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga karamdaman, matagal ka nang pinapahirapan ng inyo pong mga sakit, ayan, subukan mo naman ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ha. Marami po tayo dyan, iba't ibang klase ng mga programa, mga therapy na naangkop sa inyo pong mga iniindang mga problema, karamdaman, ha. Meron tayo dyan cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture natin, nandyan din sa ating mga Yes to Health clinic. Yung atin pong mugok buyang Korean therapy, meron tayong mga trained, ayan, naturopath na mag-advertise ito sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha. Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung atin pong napakasarap, napakaganda na Nachotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Ayan. Sa mga gustong sumubok niyan, bisitahan po. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel, the secret of health.
0: Para sa mga kababayan po natin dyan na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, huwag pong kalimutan na meron po tayong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil sa panahon natin ngayon, napakatindi ng init ng araw, mga kaibigan. Ha? Bukod sa pagsuot ng mga shades, mga sunglasses, ugaling po natin uminom ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po ay mayroong mga powerful antioxidant na tumutulong sa atin pong mga eye cells para ma-prevent ang mabilis na pagkasira mula po sa mga UV rays, mga kaibigan. Ha? Gaano ba kataas ang UV index dyan sa inyo? Ha? O dito, mataas na rin. Ha? Naglalaro na rin sa lampas 11. Alam nyo ang 11 na UV index, mga kaibigan, ay nasa extreme na yan siya. No? Lalo na pagka sumasapit ang alas 11 hanggang alauna ng hapon, mga katropa. Nandyan yung peak ng UV index. Ano? At sa mga lugar na kung saan umaabot ng 11 pataas yung UV index, nako, ay pinapaiwasan po na maglalabas muna. Ha? Alam nyo ba na kapag ang UV index sa inyo pong lugar ay umaabot ng 11 mahigit, ha? O pumapalo ng 11, 12, 13, ganyan ang UV index. Sa loob ng 10 minuto na ikaw ay nakabilad dyan sa araw, ay maaari ka ng masunburn, mga kaibigan. Masunog yung atin pong balat. Ha? At kung ang UV index naman sa inyo ay naglalaro ng 8 to 10, sa loob po ng 15 minutos, pwede ka ng masunburn yan, mga kababayan. Ha? O kaya iba, matindi ang init po na nararanasan natin ngayon. Kaya mas mainam, na kung wala namang mga importante, ayan, na asikasuhin, manatili sa loob ng bahay sa mga oras na kung saan talagang tirik na tirik ang sikat ng araw. At kung tayo naman po ay lalabas, mga katropa, mga kaibigan, ay magsuot ng mga protection against UV rays. Ha? Magsuot ng mga shades, ha? Eyeglasses, protection sa ating mga mata. Magsuot ng mga mahahabang manggas na hindi ganoon ka fit. Ang nakalimutan ko ng ano kahapon, ano, yung mga nararapat na kasuotan ngayong tag-init. Ayan, kasi dapat na aayon din yung ating mga kasuotan sa weather po natin, mga katropa, mga kaibigan, no. Ang maganda daw na so kasuotan ngayong panahon ng tag-init, yung mga loose na mga mga damit, mga kaibigan, ano? Yung mga makakapasok ng maayos yung hangin sa inyo pong pangangatawan. Huwag yung fit na fit, ano? Tapos sa kulay naman, ayan, ito mahalaga. Kasi akala nyo ba, kahit ano lang suotin mo na kulay, okay na. Mas maganda, iaayon mo din yung kulay ng damit mo. Ngayong panahon ng tag-init, ayan, mas mainam daw na magsuot ng mga light-colored dresses or mga damit, mga mga katropa, mga kaibigan, no? Iwasan mo natin yung mga dark, especially yung itim ng mga damit. Nakaitim pa naman ako ngayon, ayan. Oh, iwasan yung pagsuot ng mga dark colored na mga damit pag tayo ay lalabas, ayan. O pag tayo ay ma-expose directly sa sunlight, ano? O kasi yung mga dark colored na mga damit ay nag-aabsorb ng init, ano? So pag lalabas ka at magtatagal ka dyan sa labas, sa mga oras na kung saan matindi na yung sikat ng araw, ay iwasan nyo po, ano, yung mga dark colored na mga kasuotan. Ah, mas maganda mga light colored yung ano natin, kasuotan natin, ano? At dahil yun sila, ganun din sa materials, ano, ng susuotin nyo ng mga damit, mas maganda daw yung mga ano, polyester, nylon, ayan, spandex, yung texture, ha, ng mga kasuotan natin. Kasi pag yung mga ano, mga local na cotton, I mean, yung mga common na cotton, nag-aabsorb sila ng init, mga kaibigan, ano? Kumbaga, warm na warm sa ating pong pangangatawan. Eh, syempre, mainit na yung panahon, tapos magiging warm pa yung kasuotan natin. Eh, mas lalong tagaktak yung pawis natin yan, ano? So, mas maganda po, ano, yun, yung mga, ano daw na yun, mga textured na mga kasuotan natin. Kasi meron silang, ano eh, meron silang pang-reflect ng UV rays, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ayan, para sa panahon ngayon na napakatindi ang init, huwag pa rin kalimutan uminom ng sapat na dami ng tubig. Napakahalaga pa rin po, mga kaibigan, ng hydration, ha? Water, and especially kung matindi yung ating pagpapawis, ay uminom tayo ng mga ano, isotonic solutions or itong mga sources of electrolytes. Ayan, merong mga ano dyan, mga inumin, ano, na pwede yun nating mainom. O yung sabaw ng buko, pinaka-natural na pwede natin mapakunan ng mga electrolyte sources, ha? At fruit juices, yung fresh fruits juices, di ba? Maraming pakuan ngayon. O, singkamas, pinya, yan. I-juice po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Huwag nyo nang haluan na kung ano-ano pa. Yung pure juice nito ay napakainam para sa atin pong pangangatawan, ano? Napaka-laki ng naiutulong sa atin pong kidney area at pati sa iba't ibang parte ng katawan po natin, ha? So mga kababayan natin dyan, itong mga watery foods or watery fruits, vegetables also, ano? Pipino, yan. At iba pa ng mga makakatas ng mga gulay at prutas. Yan yung damihan natin ng kain, ha? Para well-maintained yung water or yung fluid sa loob ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan sa mga kababayan din, ako meron kayong mga katanungan as na gusto pong ninyong ikonsulta on-air dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang ating po text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo. Napag-usapan natin itong isa sa mga napapanahon din, ha, na karamdaman po ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. O, sa panahon ng tag-init, marami ang nakakaranas din ng ganito pong problema. Itong HFMD or hand, foot and mouth disease. Ayan. Ano ba itong hand, foot and mouth disease na problema? Ito po ay isang viral infection na kadalasan nakikita sa mga bata and also mga infant, ano. Pero maaari rin pong magkaroon, ha, ng ganitong karamdaman ang mga teenagers and also adults. Pero bibihira lamang para sa kanila. Kadalasan talaga nito or mabilis makaranas nito ang mga bata, ganun din yung mga sanggol, ano. Madalas itong kumakalat, ano, sa mga taong lugar, mga paaralan, mga daycare area, mga taong lugar, populated areas, ano. Mas mabilis yung pag-spread ng ganito pong karamdaman. Karaniwang sanhi po nito ay yung dalawang klase ng virus, ano, yung Coxsackie virus at saka yung Enterovirus 71. Ayan, variant niya, no. Ito ay hindi parehas, ha, dun sa foot and mouth disease sa mga hayop, ha. Kaiba po ito, mga katropa, ano. Ang HFMD ay pwede pong maipasa sa pamamagitan, ano, ng pag-ubo, pagbahing, laway o sipon, dumi ng mga infected person pag-share ng mga utensils, ano, mga kagamitan pang kain, ayan, at paghipo sa mga contaminated surfaces na kung saan ay nahawakan, ano, o nakontamina ng mga tao na infected ng ganito pong virus. Ang viral infection po na ito ay highly contagious, ano, mabilis kumalat kasi lalo na pag viral infection, eh pwede yung maisama sa hangin, ano, pwedeng aerial maipasa sa inyo. Ayan. Karaniwang simptomas po na nanidulot ng HFMD. Bantayan po ninyo to sa mga mother, mga father dyan, ha? Sa mga anak po ninyo. Ang mga anak natin, hindi basta-basta nagre-reklamo, ano? O, pero mahalaga na makita nyo na kaagad o ma-determine nyo yung first onset ng mga symptoms niya. Kasi mas maiiwas nyo po yung mabilis na pagkalat nito. Lalo na po, ano? Kung maraming bata dyan sa inyo pong lugar. Kapag ang inyong anak ay nakakaranas, ano, ng lagnat, sore throat, singaw sa bibig o sugat sa bibig, ito po yung mga pangunahin na simptomas ng HFMD na karamdaman, mga katropa, ano. Yung sugat niyan dito nag-uumpisa sa yung kantuhan ng labi. Ayan. Kadalasan dyan po nag-uumpisa yung sugat, ano. Pero pwede rin sa loob nag-uumpisa din yung mga sugat, parang singaw ang itsura po nito, mga katropa, ano. Dila din, ano. Dila sa gilagid, ayan, sa loob ng pisngi. At lalamunan. Ilalamunan, kadalasan nahuhuli na yan siya, ano, na nagkakaroon po ng mga sugat or singaw, mga kaibigan. And then makakakita na kayo niyan, ma-observe niyo na lalabas na yung mga pantal o butlig-butlig sa palad at saka po sa talampakan. O, dyan din nag-uumpisa yung pagtubo niyan, ano? Noong mga, ano na yan, mga blisters, ano? Maliit na mga red spots. Minsan may tubig, yung iba naman wala. Ano, ano lang siya, parang red dot lang dun sa palad at saka sa kanila pong mga talampakan, ano? So, yung full, ano nun, full blast nun, aabot yan hanggang sa braso, mga kaibigan, ano? So, pansinin niyo yan, ha? At hindi kadalasan makate, pero yung ibang bata ay naasiwa sila dun sa mga blisters po na iyon, ano? Kaya ang iba kinakamot. At ipapaiwasan dapat na kamutin yun kasi prone to infection naman. Pagka laging nai-irritate yung mga blisters po na iyon, ano? Pwede rin lumabas yan, ha? Sa tuhod, siko at saka sa puwet ng inyong pong mga anak. Yung bata pwede magiging irritable yan dahil dun sa sakit ng bibig, sakit ng katawan na kanila pong nararanasan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sino ang mas madalas makaranas nito? Mga bata po, below 5 years old, mas madalas na makaranas or prone sa ganito pong problema since hindi pa ganun ka-stable ang kanilang immune system, mas mabilis silang mahawaan ng ganito pong problema, no? Yung mga nasa mga taong lugar, mga daycare center, yung mahina ang resistensya. Kaya nga ang mga adult, pwede rin silang makaranas ito, pero bibihira, ano? Yun lamang mga adult na kung saan na-compromise talaga ang kanilang immune system. Yan, yung mga halos hindi na natutulog, tapos hindi pa umiinom ng Santon Vitamin C at Santon Gold Herbal Capsule, nako, eh babagsak ng husto yung inyong immune system niyan at pwede kayong makaranas ng ganito pong viral infection, mga kaibigan. Kumbaga parang na-paralyze yung inyong immune system, ano? Dahil sa mga wrong habits na inyo pong nagagawa, mga kaibigan. Gano'ng katagal tumatagal ang HFMD sa katawan ng isang bata? Kadalasan po 7 to 10 days yan siya. Yung paghinog nung karamdaman po nun. And kadalasan naman nawawala yan siya, no? Automatic naman na nawawala sa ating pangatawan. Ang kinakailangan nyo lang bantayan ay yung mga komplikasyon, lalo sa mga bata, yung complications ng HFMD na karamdaman, ano? Kasi hindi naman siya ganun ka-fatal yung HFMD. Yun nga lamang, talagang masakit na pakiramdam para sa mga bata talaga yan siya, ano? At talagang pati yung mga magulang ay problema talaga niyan, ano? Kasi syempre magrereklamo yung mga anak niyo pagka lalo na pag napakarami na ang mga blisters ang lumalabas, ano? Plus yung fever pa na kanilang nararamdaman. Tapos mainit pa yung panahon, mas lalo tuloy nati-trigger yung pain na kanila pong nararanasan, ano? So yung mga komplikasyon, mga possible komplikasyon na dapat nyo pong bantayan is yung dehydration. Yan yung pinakauna, ano? Lalo na pag nakikita nyo, di ba? Yung lagi na ba magiging dok? Pagka yung mga bata nyo, konti lang yung nakikita nyo na, ano, na ihi dun sa kanila pong mga, ano, mga diapers, ano? O pagka pansin nyo, eh, halos hindi umiinom ng ano, tubig. Kasi nga, masakit yung ano, masakit yung bibig. Ayan. Iwasan talaga na ano, ma-dehydrate yung mga bata kasi napakatindi at napakabilis po ng deterioration ng mga internal organs, especially ng mga bata, kapag sila po ay na-dehydrate, mga kaibigan. Ano? Mas mabilis yung pagbagsak ng kanila pong mga organs ano, pag dehydrated sila. Isa rin na komplikasyon na pwede mangyari pagka hindi na, ano, pag hindi na control yung fever or yung pagkalat ano ng viral infections ito, sa katawan ng inyong anak ay pwede makaranas ng viral meningitis ano, yung pamamaga ng meninges, ayan, encephalitis, pamamaga ng utak, at saka yung hirap sa paghinga. Yung iba nakakaranas po ano ng pneumonia at iba pa ng mga problema sa kanila pong lungs area, ayan. Kapag may matinding antok na naranasan yung inyong anak, hirap huminga, tapos nagkakaroon ng onset ng seizure, tapos hindi umiinom ng tubig, nako, dalhin niyo na po kaagad sa inyo pong mga pedia, ano, dalhin niyo na kaagad sa ospital, mga katropa, mga kaibigan, para malapatan ng paunang lunas or malapatan ng gamot para po sa kanila, mga kaibigan, ano, kasi delikado din, nasa ano na yan, critical stage na kapag ganun ang mga simptomas na nakikita, mga kaibigan, no? Kaya sa mga kabayan, dapat po maging mapagbantay kayo sa ganitong uri po ng problema o karamdaman. Ngayon, ang tanong, ano po yung gamot sa HFMD? Wala pang tukoy na gamot para po dito sa ganitong karamdaman. Ang kinakailangan lang gawin is kung paano maka-cope up yung pangangatawan ng isang bata or katawan ng isang tao na nakakaranas ng HFMD, ano, na problema o karamdaman. So, ang kinakailangan mo lang gawin is palakasin yung pangangatawan mo, maiwasan yung sobrang taas ng lagnat, maiwasan yung dehydration at yung panghihina ng katawan, ano? Kasi yun nga, after 7 to 10 days, eh, automatic naman na mawawala itong ganito pong problema o itong ganitong karamdaman. Basta hindi ka makakaranas ng mga komplikasyon na mga nabanggit natin kanina, ano? So, anong kinakailangan mo gawin? So, keep hydrated. Sa mga bata na ayaw uminom tubig, pilitin nyo talaga na uminom ng tubig, mga katropa, mga kaibigan, ano? Gawin nyo ng paraan. Kung kailangan i-dropper po ninyo para meron silang fluid intake, ano, kasi yun nga yung delikado kasi ganito pong problema pagka madidehydrate yung inyo pong anak, ano, so tubig, mga oral rehydration solution, kinakailangan yan siya lalo na pagka matindi ano yung epekto ng ganito pong viral infection sa inyo pong mga anak. So kinakailangan mo ng mga oral rehydration na ipapaintik sa mga anak po ninyo, ano, mga soup, mga sabaw, ano, pero ipaiwas sila ha, sa mga maanghang na mga pagkain. Well, ang mga bata naman, hindi yan sila ano, no? Hindi yan sila palakain ng mga maanghang, spicy foods. Pero sa mga ano na, mga teenagers or mga adults, if ever meron kayong HFMD, huwag mo na kayong magkakain ng mga maanghang na mga pagkain. Yan, ha? Buko juice, yan. Ipainom nyo sa mga anak po ninyo, ano? Moderation lang naman, lalo sa mga bata, ano? Sa mga matanda, at least, mga ano kayo, isang buko everyday, okay na po yan, mga katropa, mga kaibigan, no? Ipaiwas muna sa mga soft drinks, yung sobrang matamis na mga pagkain, mga mamantika na mga pagkain, huwag po muna silang papakainin po noon, mga kaibigan, no? Dahil mas maaring mas lalong sasakit yung mga sugat sa kanila pong bibig at mas lalong sasama yung kanila pong pakiramdam, mga kaibigan, no? So pakainin sila mga ano, ang maganda ipakain sa mga bata is yung mga soft food, mga kaibigan, mga katropa, no? Huwag muna silang ano, papakainin o pipilitin kumain ng mga matitigas na mga pagkain, ng mga solid foods, ano? So lugaw-lugaw na lang muna, mga soup, ano? Vegetable soup, yan. Yogurt, napakaganda yan sa mga bata, ano? Malamig sa bibig, and then gentle yan sa kanila pong tiyan, ano? Sa tummy nila. And then, ano pa yan? Sources pa yan siya ng mga good bacteria, ano? Makakuha sila dyan ng mga probiotics, yan. So, nakakatulong yan na sa mabilis na pag-recover po nila, ano? Yogurt, ano? Unsweetened, ha? Na yogurt, yan. Saging, smash nyo yung saging. Yung ibang mga gulay na pwedeng smash ano, para mas mabilis po nilang mainti, kasi yun nga yung problema. Masakit sa bibig, halos ayaw kumain ng bata, halos ayaw uminom, pero you need to talagang dapat mapakain sila or mapainom sila, ano, para may lakas yung katawan nila na gagamitin, ano. So mga oatmeal yan, sa kanila, ipakain po sa kanila mga kaibigan, ano. So iwasan muna sa mga spicy, mga masyado maasin na mga pagkain, mga tigas nguyain, at masyado maiinit na mga pagkain na maaaring maka-irritate sa kanila pong bibig, mga kaibigan, ano. So ano na mga herbal medications or mga naturopathic modalities ang pwede ilapat, ayan, sa mga ganitong problema, ano? Isa sa mga tips natin, ha, para ma-ease yung pain na kanilang nararamdaman sa kanila pong bibig, mga kaibigan. Alam niyo yung honey, pwede niyo po yung ilagay doon sa lips area nila o doon sa area kung saan meron pong mga nagsusugat-sugat, mga kaibigan, ano? Kasi malamig yun, eh, yung honey. Malamig yun siya sa, ano, sa pakiramdam, ano? Or kung walang honey, VCO, ano? Yung VCO, maganda rin yun siya ilagay. May antiviral pa po yun, mga katropa, ano? Kung meron kayong VCO dyan, sarili niyong gawa. Pwede naman kayong gumawa, ano? O ilapat po yun. Kung wala naman, meron po tayo yung premium D3 soft gel natin para hindi ka nagagawa or nahirapan kang, if nahirapan kang makapag provide ng, ano, ng VCO. Meron tayo premium D3 soft gel. Butasin niyo yung soft gel nyon, ilagay dyan, ano, sa mga sugat po. Hindi lang sa bibig, ha, pati sa, ano, sa ibang part na mga nagkakaroon ng mga sugat-sugat. Pwede niyo pong i-apply yung atin pong premium D3 soft gel. Since meron siyang VCO, may premium D3, may D3 na rin siya, at meron siyang moringa seed oil, mga katropa, ha? At sa mga, ano, sa mga bata na matindi yung blisters na kanilang nararanasan, ano, sa kanilang kamay at paa, meron pong meron nare-reseta ng mga Pedia para panglagay po doon, ano, sa mga blisters po na yun. So itanong nyo po sa mga Pedia po ninyo kung ano yung pwedeng mga cream na i-apply po doon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Mga herbal na pwede para sa mga gitong karamdaman, unang-una, nangunguna dyan, malunggay, moringa. Kaya nga maganda dyan, moringa soup. Kasi napakayaman sa vitamin C, mayroon nyo yung quercetin, chlorogenic acid. Beta-carotene also as a powerful antioxidant sa pangangatawan, ano? Bilang immune support yan siya, antioxidant rich sources, at pagtulong sa recovery, mga kaibigan, ano? So pwedeng moringa tea, ano, i-tea nyo yung moringa. Pwede rin na gawing soup, ayan. Or kung kaya nyo po yung juice niya, at least mga 1 tablespoon ng juice every day, 1 to 2 tablespoon ng pure juice ng moringa. Or pwede naman yung ibang ginagawa nila diyan, yung purong dahon, inihahalo nila sa mga shake nila, ano, or mga smoothie nila. Maganda po 'yun, nakakatulong 'yun ng malaki, mga katropa, mga kaibigan, no? Garlic, no, napaka ano to, napaka-effective para sa mga viral infection, mga kaibigan, no? Meron po 'yan siyang allicin, mga sulfuric compounds po nito, mga katropa, no, na tumutulong para puksain yung mga viruses diyan na nandiyan sa atin pong pangangatawan, ha. Oh, i-controlin niyo lang, wag susobrahan, ano. Yung garlic, pwede niyo siya i-intake, ano, kainin para mas makain mo siya nang hindi ka nahihirapan. Isangag mo muna siya, ano. Isangag mo siya pagka nag brown na, wag mo nang balatan, ano. Oh, pagka parang medyo nag brown na yung balat ng bawang, goods na yun. Yung iba medyo tinututong pa ng konti, ano, para mas lalabas yung oil nung, ano, nung garlic. Okay naman po yun, mga kaibigan. Basta wag prito. Ano lang, roast lang siya. I-roast mo lang siya, ano. Nakakatulong 'yon. So na minimize ng husto yung kanyang tapang, yung lasa niya, ano. Pero yung mga bioactive compound niya is intact pa rin. Nandun pa rin siya, mga katropa. Problema lang dun yung amoy, hindi pa rin nawawala. Nandun pa rin yung amoy niya. So, bear with it na lang, ano, sa amoy. Pero kung gusto nyo na walang amoy at hindi rin matapang yung lasa, nandyan yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule na meron po yun siyang 50 milligram of garlic extract, standardized extract ng garlic, mga katropa. Ano? Kaya nga yung ano natin, Santone Gold Herbal Capsule natin, maganda to ipatik dun sa mga kababayan natin na meron pong HFMD. Yung mga nakakainom na, ha, ng mga kapsula, ipainom nyo po ito sa kanila, mga katropa. No? Sabayin nyo ng ano, Soundtown Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga kaibigan. Ha? Virgin coconut oil, yung nabanggit natin kanina. Ano? Honey, and lastly, yung turmeric. Ang turmeric, meron po yun siyang curcumin na kilala bilang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory sa atin pong pangatawan. So, for our overall immune support at pagbabawas ng inflammation, ay nakakatulong po ito ng mahalaga, mga katropa, mga kaibigan. Ha? O, pero sa mga kabayan natin, para maiwasan, mas maiwasan ang pagsagap ng ganito pong viral infection sa mga bata po, ugaliin, maghugas lagi ng kamay. Lalo pag galing sa labas, maghugas lagi. Yung kalinisan, ano, kinakailangan, hygiene. Pahugas yun lagi ng kamay, mga katropa. Huwag yung alcohol lang lagi, ini-spray, nako. Hindi po maganda yun. Mas maganda, hugas talaga. Ano, para ma-wash out yung mga viruses o mga bakterya na kanila nasasagap sa labas. Ano? So, disinfect nyo rin yung mga toys nila if galing yan sa labas at kung sino-sino ang humahawak ng mga bata, i-disinfect din yan siya. Mga kagamitan, pangkain, ay mas maganda, malinisan din sila lagi, mga kaibigan. Ha? At kung meron na sa inyo pong pamilya na isang bata na nagkaroon nito, mas maganda, i-isolate muna siya. Ano? Kasi since highly contagious yung ganito pong problema, maaaring kakalat yan. Pati sa ibang anak po ninyo, mahawaan sila. Ano? So mas maganda, isolate nyo muna sila, mga kaibigan. Ha? At syempre, palakasin ang kanilang immune system. Ano? Kompletong tulog, mga masustansyang pagkain, kinakailangan. Ano? At keep hydrated. Wag na wag talagang madidehydrate ang isang bata na mayroon pong mga viral infections. Ano? O, kabilang na yung HFMD na problema. Ha? At kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag ka mayroon ng sobrang tindi na lagnat, hindi bumababa, nahirapan ng huminga, severe na yung dehydration. Ako, dali na kagad yan sa pagamutan. Ha? Hindi na makainom ng tubig, plus nagsiseizure pa. Tapos yung pakiramdam ng anak nyo, parang antok na antok lagi. Tapos meron ng pagsusuka at pagyudumin na nararanasan. Ipakonsulta na kagad po yan sa doktor. Huwag nang hintayin ano, na lumala yung kanila pong kondisyon, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Ayan, para sa mga kababayan natin, para masugpo ang ganito pong karamdaman, ganito pong problema, na kailangan maging mapagbantay po tayo, lalo na sa mga first onset o yung symptoms ng ganito pong karamdaman.
1: The secret of health.
0: Sa mga kabayan natin, kung mayroon mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganyan kamasayan na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po.
3: Good morning din po.
2: Yes, ma'am. Kumusta po yung inuman nyo natin kape?
3: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
2: Ako, ikumpara mo sa nakasanay mong kape.
3: Mas ano siya, mas okay siya. Masarap.
2: Di ba, ma? Sa pagpangkilik na nga yun.
3: Thank you din po.
1: Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibis sa mga butika. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus, Softgel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hira kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Some phone code, Coffee Mix.
2: Good morning po, ano pong pangalan natin?
6: Ray.
2: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
6: Masarap, parang malamig sa kwan, sigmura. Parang maganda ang kwan yung magandang pagiramlam sa katawan.
2: Mm-hmm. First time niyo po bang nakasubok niyan?
6: First time pa lang talaga.
2: So, kung niyo po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
6: Di, mas maganda to, masarap siya, malasa.
1: Sanford Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butka. Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Sanfon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanfon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay head po sa atin ng Santone Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin na nakakaranas sa mga skin allergies, skin irritations at skin infections. Tulad po ng mga mikrobyo, mga fungi, bakterya at iba't iba pa. Ha? Gamit po kayo Santone Plus Herbal Soap, mga kaibigan. Ha? At kung gusto naman ng protection, ayan, laban sa UV rays at maging maganda ang skin tone po ninyo, skin moisture, ayan. Meron po tayo clear skin glutacogic soap, mga kaibigan. Ang clear skin, meron po yan siyang VCO, ha? Alam natin ang VCO, nakakatulong yan ang gusto sa pagpapalakas ng resistensya ng atin pong skin. Ayan. Laban sa mga mikrobyo, laban sa mga UV rays, air pollutants, ayan. Para makaiwas tayo sa iba't ibang mga problema sa balat natin. Ha? O, clear skin glutacogic soap, mas nagiging fair pa ang atin pong balat, mga katropa. Mga kaibigan. Available na po yan ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ang mga produkto ng Yestro Health, pwede nyo mabili yan ha, sa atin pong mga authorized dealers, ganun rin sa mga big drug stores. Ano? Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug. Sa Shopee natin ha, pwede kayo maka-avail yan, mga katropa. Search lang, Yestro Health 2011. O di kaya sa atin pong mga Yestro Health Wellness Center. Sa mga klinik po natin ha, available po ang atin pong mga Yes to Health products.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Meron po ang tanong dito, ano? Doc, tanong ko lang po, bakit madalas ako umihi sa maghapon? Mga 30 beses na sa magdamag. Stroke po ako, half stroke, 64 na ako. From Batarasa po, okay. Sa mga stroke survivor po natin, ano, na ganito, pero sobrang dami naman sa, ano, no? Sobrang dami ng times ng pag-ihi po ninyo, ano? Sa mga kabayan ng mga stroke stroke patient ano na ganito po ang nararanasan, naapektuhan po yan yung nerve na nagko-control ng inyo pong urination, ano. Meron kasi tayong nerve from our brain area papunta doon sa atin pong urinary bladder, ano, yung neurogenic bladder, ayan. Pagkaya napinsala po ito, mga kaibigan, no, na kumbaga yun yung apektuhan ng inyo pong stroke ay may kumbaga wala ng connection or mahina na yung connection ng command ng brain natin papunta dun sa ating pong urinary bladder, ano, kasi ang ating urinary bladder is ano yun, kumbaga involuntary muscle yan siya, mga katropa, ano. So kinokontrol ng ating pong brain area para magpalabas ng ihi. Ang problema, pagka wala na yung connection po noon, so mas madalas na ngayon, ano, yung pag-ihi mo, minsan hindi mo pa nahuhold ng maayos yung inyo pong urine. Lalo na pagka humina naman yung muscle control dun sa inyo pong urinary bladder, ano. Kumbaga hindi na siya makakapag-hold ng enough na urine compared doon sa other people, ano. For example, yung ibang tao, nakakaramdam lang sila ng talagang naiihi sila pagka puno na yung pantog po nila, ano. So doon na sila nakakaranas ng naiihi na pakiramdam. Pero sa mga tao na kung saan napakahina na yung control ng muscle nila o humina yung muscle ng inyo pong pantog, ano, eh nahihirapan na kayo ngayon na mag-hold ng inyo pong urine. At mas madalas ngayon yung pag-ihi. Maranasan yung pag-ihi, mga katropa, mga kaibigan, ano. So yan ha, sa mga kababayan, ano, na isa pa ha, yung mga iniinom niyo rin na gamot. For example, meron kayong mga ano, mga maintenance medications na ilan po dyan, mga katropa, mga kaibigan, meron silang diuretic na effect, ano. So normal yun siya na papaihiin ka na ng papaihiin. Kaya dapat sige-sige ka rin tubig kasi yung mga ano nun, yung mga waste product nun, itinatapon ng inyo pong kidneys, mga kaibigan, ano. So kinakailangan mo talaga na iihi ka na ng iihi, ano. Pero yung sa inyo, napakadami, 30 times, ano. O sobrang dami naman yun. Kaya kinakailangan, ano yun to, palakasin yung yun yung urinary bladder, yung especially yung muscle po dyan. And then unti-unti natin ibabalik ano yung connection ng mga nerve mo from your brain papunta dun sa iyong urinary bladder ano. At yung paglakas mismo ng pangangatawan po ninyo ano. Iwasan mo muna yung ano. Wag na wag po kayong inom ng mga caffeinated coffee o yung mga nakakapag-induced ng pag-ihi ano. Ayan, wag muna mag-iinom ng mga caffeinated, highly caffeinated coffee, alcohol, syempre bawal na bawal talaga yan para po sa inyo ano. And then yung water na inumin mo, mas maganda po nito. Ito isang technique ano para hindi ka kumbaga mabuwasan yung pag-ihi po ninyo. Sa isang litro ng tubig, kumurot ka ng at least mga 3 kurot ng asin. Ilagay nyo po dun sa water po ninyo. Ano? Yung asin kasi, yun yung nag-hold ng water sa inyo pong pangangatawan. Na magagamit mo yun ng katawan mo, yung water na yun, at pag nagamit nyo na, tsaka mo palang maitapon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga diba, pagka maraming asin, yung nakakain natin, mas marami na hold na water sa ating pangangatawan. So ang gagawin po ninyo, konti lang, 3 kurot lang na asin. Ano? Ilagay nyo po dun sa water po ninyo mga kaibigan. Mas makakatulong yan na medyo tatagal yung water na naiinom nyo sa inyo pong katawan at magagamit siya ng katawan mo bago ka iihi. Ano? So yun po ang isa sa magandang technique na pwede nyo pong gawitin. Ha? Plus, isabay mo yung pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, meron naman yun siyang mga medicinal properties ano? Na nakakatulong para unti-unting ipanumbalik yung lakas ng muscle sa inyo pong pantog. Ano? And then yung Premium D3 naman, tumutulong yan siya sa pagsasayos ng mga nerves sa inyo pong pangatawan. Ano? Yung tinatawag na myelination process. Yan. Tinutulungan yan ng Premium D3 since meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan for myelination process. Ano? Then, iwasan muna yung masyadong mga tamis, yung mga pagkain, yung nag-a-attract ng concentration sa inyo pong pangatawan. Sobrang tamis, sobrang alat. Yan. Iwasan po muna yan sila, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Tapos, inom ka pa rin ng tubig. Yung iba kasi, nililimitahan na nila yung pag-inom nila ng tubig kasi nga ihi sila ng ihi. Ang delikado naman yan, ma-dehydrate ka. Mas ma-ano yun, mas mahirap na problema na kondisyon kapag ka, na-dehydrate ka naman. Ano? Since stroke pa po kayo, ano? Na-stroke kayo, eh, mahirap pagka ma-dehydrate ka pa. Ano? So yung water, control lang din ang water. Ano? Pero yung sapat na tubig, dapat mainom mo pa rin siya. And then gawin mo yung technique na tinuro po natin sa inyo. Ano? And then, sa mga pagkain, iwasan muna sa mga itong mga fatty foods, greasy foods na yan. Muna magkakain mga katropa, mga kaibigan. Ha? Ayan. Ito, another inquiry. Doc, may maintenance po ako sa heart enlargement. 65 na po ako. Pwede ba sa akin mag-take ng turbo? Romy po ito ng Palawan. Pwede po, walang problema. Ano? Kung meron kayong ano, kung meron kayong maintenance para sa inyo pong heart area. Actually, yung turbo kasi hindi siya compared dun sa iba na mga ano, mga male enhancer, ano? Ang turbo kasi hindi niyan papahirapan o pupwersahin yung heart mo to pump blood para ma-sustain dun sa pangangailangan mo during during that activity or other activity. Ano? Ang sa turbo, pinapaganda niya yung circulation mismo ng atin pong dugo, mga kaibigan. Kaya nga pagka uminom ka ng turbo, hindi ka naman magpa-palpitate eh. Hindi ka makakaranas ng palpitation. Mararanasan mo, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi yung circulation mo bumibilis, ano? Yung circulation ng inyo pong pangangatawan. Di ba yung iba ng mga male enhancer pagka nakainom ka at hindi ganun ka-condition yung pangangatawan mo tapos puyat ka pa, nako. Ang bilis ng tibok ng ano mo, ang bilis ng tibok ng puso mo, parang kinakabahan ka, ano? O, sa turbo natin, hindi po ganun mga kaibigan. Maranasan mo dyan, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi lumalakas yung circulation ng inyo pong pangangatawan, mga katropa, ano? So, you can take ano, turbo food supplement for men. Even meron kayong mga maintenance medications ano. 65 years old ako. Eh kayang-kaya po 'yan ng ano natin. Turbo food supplement for men natin ha. Sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok na atin pong turbo, all natural ito ang turbo natin ano, powered by maca and clabowasca, mga kaibigan ano. na yan sila, mga natural naman yan talaga sila na pangpalakas ng libido sa mga kalakihan, pagkasaayos ng blood flow ano ng ating pong pangangatawan, dagdag energy ng katawan po natin. Yun yun ay ipoprovide ng turbo food supplement po natin, ha? So mga susubok yan, available yan ha, sa mga pharmacies, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, ha? So yung mga kababayan natin dyan na may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mula po kay Ma'am Luby ng Cavite. Okay lang po ba isabay ang Santone Gold at Santone Vitamin C? Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Santone Vitamin C natin, Santone Gold Herbal Capsule, Premium D3 yan yung Ultimate 3 yun natin na pwede nyo pong intake. Ano? Yung time, timing ng pag-inom, mas maganda po, we prefer na inumin nyo yung Santone Gold before meal, ano? Bago kumain. Ang vitamin C naman is usually talaga tinitikyan siya after meal or during meal. Yung iba, ano, sinasama nila sa pagkain nila. At yung mga oil-based na mga supplementation, like yung Premium D3 natin, Vision X, mas maganda po yan sila inumin after meal, pagkatapos pong kumain, mga katropa. Ano. Yung Santone Gold Herbal Capsule natin, before meal, mas maganda. Bakit? Para ma-absorb na kaagad ng katawan mo yung nutrients na nandun sa Santone Gold Herbal Capsule at magamit na agad ng iyong pong pangatawan. Kumbaga, wala nang ano eh. Pagka kasi ininom mo yung mga supplementation, yung mga herbal supplement after your meal, hihintayin pa niyan yung hihintayin pa niyan na ma-digest yung mga kinain mo at ihahatid dun sa inyo pong small intestine for absorption, ano? O kaya minsan pagka hindi pa ganoon kaganda yung digestion process ng katawan mo, mas tumatagal pa yung mga suplemento dun sa inyo pong tiyan. Hindi naman pwede na pag ininom mo yung kapsula after mo kumain, o-overtake yan doon sa mga kinain po ninyo at mauuna siya doon sa sa absorption na ng inyo po pangatawan doon sa small intestine, ano? Hindi po. Sabay-sabay yan lahat sila, mga kaibigan, ano? Kaya nga maganda na ang mga herbal supplement katulad ng ating Santone Gold Herbal Capsule, inumin sila bago kumain. Wala pang laman yung tiyan mo, ano? Para dire-diretso yan doon sa absorption process na ng inyo pong pangatawan. Masip-sip na kaagad ng katawan mo at magamit na kaagad ng inyo pong pangangatawan, ano? Yung mga oil-based naman na mga supplementation, mas maganda siya after meal naman siya iinumin para sasabay naman siya mismo dun sa dun sa absorption. Kasi ang digestion din ng ang digestion ng fats ay nangyayari sa atin pong small intestine, mga kaibigan, ano? So pag ma-digest dun sa small intestine natin yung mga fats na yun na kain natin, diretso rin sa absorption, ano? Yung mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ano? So kung pwedeng isabay sila, yung timing, mas maganda ihiwalay niyo po yung timing, ano? Pero kung isasabay as a general sa mga supplementation mo or mga medications po ninyo, pwedeng-pwede niyo po yan isabay, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga suplemento. Ayan, okay? Doc, mataas po ang BP ko from Renalin. Ayan, ako si Ma'am Renalin, mataas lagi ang BP. Nako, i-control nyo yung blood pressure nyo, ha? Lalo mainit ang panahon. Nako, akin na kailangan po ay makontrol ang blood pressure. So, paano ko kontrolin ang blood pressure po ninyo? Kung yan po ay considered as hypertension na yan, mag-maintenance po kayo. Pakonsulto kayo sa inyong mga doktor para ma-resetahan kayo ng mga maintenance medications para dun sa inyong pong hypertension. Tapos, ang gagawin po ninyo, pag mag-take na kayo ng mga medications prescribed

tulungan mo yung katawan mo, tulungan mo yung mga blood vessels na mapatibay sila. Ano? Kasi over time na nangyayari na pagka inom ka lang ng inom ng mga vasodilators and then wala kang itinitake na any supplementation, ang nangyayari niyan, nai-stress ng husto yung atin pong mga blood vessels. Ano? For example, pag inuman ng maintenance, lalaki yung ano, yung daluyan ng dugo po ninyo. And then after na makainom ka ng mga maintenance, ano, mawala yung effect nun, liliit na naman, babalik sa dating kipot, ano. Eh pagka hindi mo sinusupply yung katawan mo ng pampatibay dun sa elasticity ng inyong po mga blood vessels, over time, ma-worn out yung mga blood vessels po na yun, mga katropa, mga kaibigan, ano. Kumbaga sa isang, ano, kumbaga sa goma, lulutong sila, mga kaibigan, ano. At hihina na yung integrity nung, ano, nung elasticity nung mga, ano na yun, mga blood vessels po natin. Ano? So, kinakailangan mo vitamin C, santon vitamin C. Kasi yan ang meron pong kakayanan, ano, o meron silang properties na tumulong sa atin pong mga blood vessels na mapatibay po ito sila. Ano? Plus, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, and then yung Premium D3, meron din yan siyang mga kakayanan na tulungan yung atin pong pangangatawan na maging maganda yung daloy ng dugo sa katawan natin para hindi naman mahirapan yung ating heart to pump those blood, ano, to circulate sa atin pong pangangatawan. And then yung quality of blood mismo natin na tutulungan ng atin pong mga suplemento na maging mas maganda. Ano, kasi pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong maraming waste, ano, masyadong acidic, napakaraming asukal sa iyong dugo, mas mahihirapan ngayon yung inyo po mga blood vessels. Mas mahihirapan yung heart area mo na i-push yung masyadong malapot na dugo na yon throughout your body. Ano? Kaya yun ang trabaho naman ng mga supplementations natin, especially yung Ultimate Trio natin, na tulungan yung pangangatawan mo na ma-circulate yung magandang dugo sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Ano? At pagka nagawa na yun ng maayos ng pangangatawan natin over time, ano? Magsasabi naman yung doktor mo, oh, babawasan natin yung maintenance mo. O ganito na lang yung inumin mo, isa na lang. O yung dosage na ganito, 50 milligrams na lang. Ganun po ang mangyayari po sa inyo pong pangangatawan. Ano? Pero yung iba na, ayaw ko mag-maintenance kasi baka masira yung kidney ko. Ayaw ko minum ng mga gamot kasi nakakasira yan sa, ano, sa bato, sa aking liver. Ano? Eh, mali din po yun, mga kaibigan. Ano? Kasi mangyayari yan, mas mabilis pang mas mabilis yung epekto ng sobrang taas na blood pressure compared sa mga side effects na iniisip nyo dun sa mga gamot na inyo pong iinumin. Ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, you have to balance, ano, yung mga ano na yan sa pangangatawan. Kung ayaw mo talaga na mag-take ng mga maintenance medication, see to it na in the first place, iwasan mo na kaagad yung maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyon po ng inyong dugo, mga kaibigan. Ano? So, na kailangan, matulog na maaga. Ano? Kumain ng mga masustansya ng mga pagkain. Umiwas sa mga matataba ng mga pagkain. Masyado matamis ng mga pagkain. Masyado maalat ng mga pagkain. Iwasan ng bisyo at iba't iba pa. Ano? Yung iba naman, sobrang stress. Ayan. O, pag sinabi mong iwasan ng stress, naku, malabo yata yan. Imposible yata na maiwasan yung stress. Ano? So, ang gawin niya lang, learn how to control your stress. Kumbaga, wala tayong takas. Ano? Wala tayong ligtas sa mga nangyayari sa buhay natin na maaaring makapekto sa pagtaas ng atin pong blood pressure, mga kaibigan. Ano? So, nasa sa atin na yan kung paano po natin i-handle yung mga triggers na yun, yung mga factor na yun, para hindi laging mataas yung blood pressure ng atin pong pangangatawan. No? Take note, ha? Ang hypertension, it is a silent disease. It is a silent killer, mga kaibigan. No? Naalala ko tuloy kaninang umaga, nag-BP tayo na sa mga kasamahan natin. Nagtaka sila, uy, ang taas pala ng BP ko. Oh, pero wala silang nararamdaman. They live normally. Ano? Wala silang nararamdaman. Masakit yung batok, masakit yung ulo, masakit yung kung ano-ano. Wala. Ano? Pero pag BP, tatlong beses binip. Oh, at in average yung BP nila, nako, eh, mataas po, mga kaibigan. Oh, kaya kayo din dyan, ha? Oh, maging aware na tayo. BP po ninyo sarili nyo kasi minsan nagiging kampante tayo, ano, na wala tayong nararamdaman, eh okay lang, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay, BP nyo yung sarili nyo, i-check nyo yung blood pressure po ninyo. Tatlong beses, and then i-average nyo kung ano yung average na blood pressure nyo, ha? Every morning, pagkagising, mag-BP agad kayo, ha? At tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng BP.

0: BP, resulta ng blood pressure nyo compared dun sa nararamdaman ng inyong pangangatawan. Okay? Paano na ko? Napasarap-usapan natin, ha? Sa mga katropa din, mga kabayan din dyan, maraming maraming salamat sa pagsali po sa atin dito sa atin pong talakayan. Paunmanhin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan sa mga sunod na programa natin, ito tutugunan ninyo pong mga inquiries, ha? Saka lang po na ating butihin na CEO Doc Remilito Uy, saka lang po ni Doc Algie Bakla, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: BFF, mga katropa natin. Maraming salamat dahil Friday na naman. Marami na naman sa mga katropa natin ang nagsasaya sa araw na ito. Marami na naman ang nagbubunyi.
1: Sana
0: all. Marami na naman ang nagpapahinga na. At marami na naman sa mga katropa natin ang naglo-look up na sa dagat, sa ilog, at kung saan-saan man yung kanilang pupuntahan. Talaga naman, binibigyan talaga tayo ng magandang araw. Pero dyan sa bayan ng Rojas, Palawan, bumagsak ang napakalakas na ulan. Diba? Sana all talagang inuulan kahit papaano tayo dito. Although gusto rin naman natin ng ulan, pero parang mas prefer naman natin yung init. Kasi kahit papaano, mas maganda naman yung init kaysa umulan. Dahil alam nyo na, lalo na pag Friday, tapos umulan, ay talaga naman, wala na, sira na yung lakad natin. Kaya maraming salamat dahil meron tayong magandang panahon. Sa lahat po ng mga katropa natin, John, it's Friday. At samahan nyo po ngayong araw si DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated. Siyempre, makakasama nyo ko hanggang alas 3 ng hapon. Tayong magkakakwentuhan, magkakakiligan. Wow! Sana all kinikilig. And syempre, good afternoon! Batiin ko daw siya, si katropang 2 Turbo. Bago siya umalis, ay talaga nagpabati pa. Ha, magandang hapon sa pinakagwapo, matikas, macho, guapito ng XFM Palawan kay katropang 2 Turbo. Kaya talaga yan kasi yan talaga yung katropa natin dito na hindi talaga nauubusan ng turbo sa kanyang bulsa. Dahil ito'y kanyang pampalakas, pampagana. Dahil sigurado daw, lalong-lalo na at araw ng Biyernes ngayon, magkakaroon daw sila ng... Alam niyo na. Magkakaroon sila ng bebe time ng kanyang misis. Kaya naman kinailangan niyang magbaon ng turbo. Okay, good afternoon, Giants. Sa napakagwapo naming tagapagbantay kay katropang Roy Alcantara. Kuya Roy, ingat ka. Meron akong tuko. Pasabi-sabi ka pa ha. Ewan ko lang sa'yo pag ako'y nakakita ng tuko na laruan. Talagang tatalon ka talaga, Kuya Roy. Kaya dyan ka lang. Relax ka lang dyan. Binibigyan mo ako ng idea, ha? And syempre, good afternoon kay Sir Ding Australia. Kay Ma'am Josephine Australia. Dyan po sa Libis Road. Dito lamang po yan sa San Pedro. And syempre kay Sir Echo HLR DJ Girly. Pakibati naman po kami dito sa Barangay Tinigiban. Dito po sa Falcon Construction Supply ang lakas ng monitor nyo dito. Ay! Thank you dyan po sa Falcon Company or Construction Supply dyan po sa Barangay Tinigiban. Good afternoon sa lahat ng mga katropa po natin dyan. Malakas na po tayong napapakinggan at malakas na po tayong sinasamahan. Malakas talaga tayo dyan, ha? Sa ating mga construction firms. Siyempre, mga katropa natin, sa mga gustong tumawag, mag-text, mag-call, tumumbling, mag-split sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating mga hotline numbers na 0985-002-2713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. And siyempre, batiin ko nga muna yung nag-deliver sa akin kanina sa door-to-door delivery. Shout out ko daw siya. Hello kay Kuyang Rider kanina na nag-deliver ng aking parcel sa door-to-door delivery. Hi! Kaya sa mga gustong magpa-door, gustong magpa-deliver, doon na po kayo sa door-to-door delivery. Ayan. yan ha. Sa lahat ng mga katropa po natin. Alam nyo, sa totoo lang, napaka-convenient ng ating mga motor taxi driver, rider. Kasi hindi na tayo ganun ka-hassle, hindi na tayo pupunta. Kumbaga, meron na tayong pautos, meron na tayong uutusan. Kaya maraming salamat po sa nagpauso nito. Dahil hindi na po kami masyadong mahahassle. Pero syempre, at the same time, nandyan pa rin naman yung ating mga rider din, yung ating mga tricycle driver na on the way, on the go. Talagang isang tawag mo lang din ay nandyan yung ating mga delivery rider or ating mga tricycle driver na pwede rin naman nating hingian ng tulong if ever na need natin magpa-deliver. Kailangan lang yan ng usap. Kailangan lang yan dumaan sa magandang usapan. Lahat ng bagay na dadaan sa magandang usapan. Siyempre, good afternoon. Oy, binati kita ha. Kay katropang tutor boss, sa pinakagwapo, matikas, macho, guapito, maskulado ng XFM Palawan. Akala ko umuwi na siya. Naghatid lang pala sa aming pinaka-sexy, pinaka-maganda, pinaka sa lahat ng pinaka. Kay katropang Beverlyn Conde. Beverlyn lang din naman pala ang pangalan mo, ha? Hindi nyo ako maluloko. Kala ko si Coco Marte. Coco Marte. Kasi yung N, nandoon yun sa totoong may-ari. Siya si Coco Marte. Opo, Coke lang. And syempre, good afternoon. Gandang hapon, DJ girl. Oy, may tumatawag na agad. Sige, sagutin natin yan. Sino ba naman ako para tumanggi sa ating mga caller na tumatawag? Ganda ko naman. Dahil Friday today, kailangan energetic tayo. Good afternoon!
1: Hello!
0: Hello! Nanay Maan, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Pangalderly.
0: Mas maganda pa po kayo.
1: Narinig ko na naman ang magandang boses mo.
0: Nanay, parang nagtataka na nga ako, nanay, kung kayo nagagandahan sa boses ko, pero parang yung tatay ko hindi na natutuwa sa akin. Sabi nga, ang ingay-ingay ko daw.
1: Hindi yun, sabi lang yun ang tatay mo, pero nagagandahan siya.
0: Feeling ko nagagandahan din sa akin yung tatay ko. Kasi wala na siyang choice. Eh, ako lang naman yung babae sa bahay namin.
1: Mayroon bang tatay na hindi nagagandahan sa lahat ng ano ng anak?
0: Sa bagay, tama. Kasi sabi ng tatay ko, ang ingay! Talagang gumagano na talaga siya eh.
1: Ang tatay ang unang pupuri sa anak na mga kaganda ka lang ano, lang anak niya.
0: Yes! Dapat lang talaga. Kasi pag hindi, no. Ay nako, kakaloka. Nanay, kamusta po kayo, Nanay Maan?
1: Ito, mabuti rin, sobrang init.
0: Yes, napakainit talaga ng panahon. As in, kung init lang, nandito na talaga sa
1: kaya
0: akin.
1: Nakakaramdam-ram naman ako ng heat cramp.
0: Oo, kasi sobrang init talaga, hindi talaga kakayanin. Alam niyo yung tipo na kahit naka-electric pa na tayo or kahit nga naka-aircon, ganyan, mararamdaman talaga yung init. Pero nanay, sa Rojas, inuulan.
1: Ito matumayin pangagalit sa puno ng miracle fruit.
0: Wow!
1: Naglabas ako ng bahay, galing init sa loob.
0: Meron kayong miracle fruit.
1: Oo, may tanong kami ko miracle fruit. Dito ako sa ilalim ng miracle fruit.
0: Kumain na po ba kayo, nanay?
1: Apos na.
0: Ayan, very good. Kailangan nating kumain ng marami para tayo ay lumakas.
1: Ayan nga.
0: Para energy.
1: Panggang Berlin, nagbabatiin pala ko ng happy birthday.
0: Sige po, nanay, batiin nyo po.
1: Sige. Binabati ko yung pamangkin ko na may birthday ngayon, si Randolph Pabila, pati si Mary Jean na Aban, ganun din si Elenmi na Atalan. Ano niya ngayon, dito nila ngayon. Birthday.
0: Ilang taon na po siya, nanay?
1: 18 years old.
0: 18 years old, uy, batang-bata.
1: Atalan. Happy birthday, pati kay Mary Jean Aban.
0: Ayan, happy birthday sa ating mga katropa na nagbabirthday
1: today. Na si Amy Alvarez. Happy birthday rin, Ma'am Amy Alvarez.
0: Kaya nga, no, yung ating governor, happy, happy birthday sa ating kaya napakaganda na, yung at napaka-sexy governor.
1: Happy birthday sa kanilang lahat at marami pang araw na dumating sa buhay nila. Magandang kapalaran at mahabang buhay.
0: Ayan, yan talaga yung pinaka number one natin na ano. Kahit hindi na tayo yung mamaman, basta't meron tayong magandang pangangatawan, okay na, okay na.
1: Mag-request ako ng ano, ng kanta.
0: Ano po request yung kanta?
1: I-andog ko dun. I-andog ko sa may ano, sa nagbibigo ngayon na ano na na kaibigan ng anak ko si Ilin ni Katalan. Yung ano, Dance With My Father Again.
0: Dance With My at Father yung, Again.
1: Oo, at saka yung itong ano nga ito yung Wishing It Was You.
0: Ano po?
1: Wishing It Was You.
0: Wishing. Is that you?
1: Wishing.
0: Ah, wishing.
1: Wishing. Wishing It Was You. Yun lang.
0: Okay po, nanay. Hello po.
1: Parang di sa mga kasamahan mo lahat yan sa ano, XXM, Katrupa.
0: Ayan.
1: At God bless you sa inyong lahat.
0: God bless you all.
1: Maraming salamat. God bless.
0: Okay po. Talaga naman napakainit ng panahon natin. As in kung init lang talaga ang pag-uusapan. Kaka-lurking. Hello! Gonna happen!
2: Hello! Gonna happen din, AJ Curry.
0: Yes pa! Ano po yun?
2: Pang-lockday.
0: Kunyari nilala... Hello!
2: Pang last day!
0: Last day na rin ang load. Ayan. Napakabait talaga.
2: Last day na rin ang high blood. Magka-rest ng 2 days. Oh, yes ka. High blood na ako.
0: Kamusta naman, Ma'am Grace?
2: Ito, na high blood. Sa mga balibalita. Kaya hindi na ako nakikibalita eh.
0: Huwag ka na makibalita para di ka ma-high blood. Ito yung kailangan.
2: Hanapin ko nga rito si Senator Bato. Baka andito.
0: Baka nandyan. Baka mamaya makasuhan tayong dalawa. Diyos miyo. Huwag ka magbabanggit ng mga ganyan. Nako naman, baka mamaya tayong dalawa yung hahanapin.
2: Ay, Diyos ko. Kumusta dyan, DJ?
0: Ito, yellow.
2: Anong
0: na
2: balita?
0: Ito, yellow na yellow.
2: Dilawan siya.
0: Oo, pusong mamon.
2: My favorite color.
0: Oo, di ba? Nakakaputi ang yellow.
2: Oo, gusto ko ang yellow. Gusto pero ilang taon ako hindi nag-yellow nakaraan.
0: Oo, gusto ko din. Gusto ko din naman siya.
2: O, lahat naman ang kulay. Gusto ko naman.
0: Oo, gusto ko lahat, pero mas gusto ko siya.
2: Sino siya?
0: Hulaan mo. Walaan nyo, kung sino yun.
2: Masaya na siya kasi weekend na.
0: Kaya nga,
2: sabado na buta.
0: Ito yung pinaka-i-enjoy. Wow, kumain ka pa talaga. Sana umuwi ka na lang diretso, di ba? Pauwi na yung mga kasama ko eh.
2: Narinig ko yung Beverly.
0: Si Beverly yan. Pa-bembem pa, Beverly lang naman pala ang pangalan.
2: Yung ex-manager ni, ano, ni Elias.
0: Ni Elias! Ang ingay pa rin ng babae na yun. Hindi pa rin talaga tumitigil. Kahit hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya doon sa mga pose, nanggigigil pa rin ako sa kanya.
2: Ano ba yung pilido niya? Labad-labad.
0: Oo. Nanggigigil.
2: Labad-labad. Alam mo yung labad-labad?
0: Hindi. Ano yung ibig sabihin?
2: Sa Ilonggo.
0: Maglaba-laba?
2: Ano ba? Labad. Ano ba sabihin, labad ang ulo? Masakit ang ulo.
0: Ah, masakit ano, ang
2: labad.
0: Ulo. Oo, masakit.
2: Sakit-sakit. Kumbaga, sakit-sakit.
0: Oo, talagang masakit talaga, Ma'am Grace, sa ulo yung babae na yun. Literal na masakit siya sa ulo. Kahit sa anting nine, masakit talaga sa ulo. Nakakaloka.
2: Sige, mag-request na lang ako ng kiss at mata.
0: Ah, sige.
2: Yung kiss at mata.
0: Wow, kiss at
2: River Maya.
0: Kiss at mata.
2: River Maya ba yun?
0: Hindi ko rin alam
2: River
0: kung
2: Maya
0: sino
2: ba
0: kumanta. Ba?
2: Yun na, River Maya.
0: Ayaw mo ng version mo.
2: Ano, sige nga.
0: Ano lang to, pantago lang natin. Atin-atin lang tong boses na to. Kasi pag na-discover tayo, baka mapatanggal tayo dito sa X-Rated. Nakakaloka. Sige, Ma'am Grace, ano pang request mo?
2: ano, bakit ba?
0: Bakit ba? Bakit nga ba? Bakit kasi? Ba? Bakit ba?
2: Pero, sino na ba yung umawit na nakalimutan? Basta, bakit, bakit ba?
0: Malungkot ano, sa iyong mga mata. Yan ba yun?
2: Basta bakit ba yun? Basta mamaya pakinggan ko na lang.
0: Hula-hulaan na lang natin kung ano ba yun.
2: Bakit, bakit ba?
0: Ah, okay. Parang sige. Hanapin natin yan. Ipahanap natin yan kay James.
2: Pa-shout out na lang ako sa ano. Oh, thank you, James, ha. Pagpatugtog hapon ng aking requested song. Narinig ko yun. Yes.
0: Sinanap niya talaga yun. Ayun.
2: Tapos pati yung spaghetti, pinatugtog din eh.
0: Spaghetti pababa.
2: Natawa mo.
0: Kasi ano nila yun, request. Request talaga nila yun.
2: Ayoko nagre-request minsan ng mga awitin kasi naaalala yung mga the past.
0: Yeah. Yeah, talaga yung pinaka gusto ko yung the past na kanta. 'Di ba ang ganda
2: ng Romero?
0: Hoy. I was wrong when I hurt you. Wag mo ko pigloloko. Gusto mo talaga saktan ako. Ganun? Nakakaloka. Okay.
2: So, paano na yung awit na pasong-pasong
0: pasong-pasong baka pa ano mo? Ganon. Namahal-namahal mo ko ano mo? Ganon. Diba may mga kanta may mga kanta talaga na sumasakto sa nararamdaman natin. I love it.
2: Kaya nga eh. Kaya ngayon ayoko na yung kung minsan ayoko nakikinig ng mga kanta.
0: Kasi na may naaalala talaga tayo.
2: Hindi kasi parang, kasi tumatanda na siguro ako.
0: Nagre-relapse talaga tayo eh. May mga may parelapse kasi
2: reminiscing,
0: tayo.
2: Reminiscing the past.
0: Reminiscing the past.
2: Yeah. Kaya baka, ayoko yung
0: baka may
2: kaya,
0: baka may masabi pa ako dito, timeout na lang ako.
2: Madamay pa yung mga civilian dyan.
0: Mami, madamay pa at mabanggit akong pangalan. La la la la la la la la.
2: Papagalitan tayo. Baka madimanda pa. Cyber libel yan.
0: Hindi naman natin lalagay ng apelyedo. Itago na natin siya sa pangalang Sige, Ma'am Grace.
2: Okay, pa-shout out na lang. Pa-shout out na ako sa mga friends ko.
0: Okay.
2: Sina Maricaido na Valdimusa, sa Helping Hands Volunteers. Sa hipag ko dyan sa San Manuel, Los Deminda, Perdelosi. May hipag ako dyan. Tapos, sa mga anak ko. Anak na nila yan.
0: Ayan.
2: Salamat, DJ.
0: Okay,
2: happy
0: God
2: weekend.
0: Bless.
2: Ingat palagi. Thank you.
0: Sila ang mag-ingat sa akin. Wow! Sige po. God bless po, Ma'am Grace.
2: Thank you.
0: Okay po.
2: Thank you.
0: Sila ang mag-ingat sa akin. Hello! Good afternoon!
3: Good afternoon din po.
0: Hello?
3: Magandang tanghali po.
0: Mas maganda ka pa sa hapon, Carolina, Carolina.
3: Ma'am, alam mo talaga yung ano po ba, ma'am?
0: Po?
3: DJ. Ma'am DJ, kilala mo talaga yung boses ko.
0: Siyempre, alam mo naman tayo, nanay, pag magaganda, nakikilala talaga natin yan. Kasi,
3: wow,
0: pare-paresa tayong magaganda. Naman. Lalong-lalo na kapag pare-paresa rin tayo ng ganda. Kay nanay Cynthia, kay nanay Carolina, Christina, Carlita ba yun?
3: Clarita.
0: Oh, at least nandoon na yun, magkalapit na. At kay nanay Aling. Oy!
3: Oh, kay nanay Aling.
0: Kompleto na naman ang Powerpuff Girls.
3: Oh, Pop Girls. Saka isa pa, ma, meron pa ako isang isingit.
0: Sino po?
3: Talagang gustong-gusto niya.
0: Sino?
3: Si Marilyn, si Linda Nakataraha.
0: Si nanay Marilyn.
3: Linda,
0: pangalan niya Linda?
3: Linda Kataraha po.
0: Linda Kataraha. Ayan, kay nanay Linda Kataraha. Ay, hindi na kayo Powerpuff Girls. Ano na kayo? Powerpuff Group.
3: Powerpuff Girls.
0: Kasi madami na eh, group na ito eh. Sige, gawan
3: ko.
0: Gawaan ko na lang kayo ng pangalan. Isipan ko muna.
3: Sige po.
0: Nagpayag rin si Nanay ano, Carolina. Sige po, sige ka po.
3: Marami ko pong kaibigan. Kasi mahirap yung maraming kaibigan. Maganda yung maraming kaibigan, ma'am. Ay, yung mga ano po, yung mga kaibigan sa Baguio. Yung mga Adjer family.
0: Adjer family. Sino pa?
3: Opo. At saka Adjer family. At saka yung kamag-anak ko po dyan sa Latungay, si Elsa Mural. At saka yung lahat ng buong Tagalandeng. Bigabati ko sila ng magandang hapon sa kanilang lahat.
0: Ayan, mga taga Sitio Landing, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Hello.
0: Sino pa po, nanay, babatiin nyo?
3: At saka yung ano, yung mga tagapamana na Agutaya, mga friends ko sila.
0: Taga Agutaya. Ano po request yung kanta, nanay?
3: Ang gusto po namin request po ay Aray.
0: Aray! Nako!
3: At saka nag-request din si Claret, yung ano daw, miss na miss daw talaga niya.
0: Miss na miss kita. Yun yung namimiss talaga. Yun yung namimiss din nanay Clarita, yung miss na miss kita. Alam niyo na kung ano yung...
3: Miss talaga niya.
0: Kung ano yung namimiss...
3: Yung kanyang mister.
0: Ni nanay Clarita.
3: Yung mister niya.
0: Ayan, talagang miss na miss niya na talaga yun.
3: Opo, pero wala na dito, nandun na sa Sweden.
0: Oo. Siguro kausap na ng asawa ni Nanay Clarita yung ano, yung nanay ko din nasa heaven. Siguro sabi nila, oo, nag-aano na sila, nagkukwentuhan na doon. Nagmamarites na, nagmamarites.
3: Nagmarites na sila doon.
0: Ay, nako talaga. Sige po, nanay. Ano, Carolina, yun lang po. Thank you po, nanay. I love you all. Mag-ingat po kayo palagi.
3: Kayo rin po dyan.
0: Okay po. Oh, Carolina, Carolina. Uh-huh.
4: Sana all.
0: Isama mo nga dyan, James, yung Carolina. Oh, Carolina, Carolina. Parang gusto ko yun eh. At syempre, good afternoon sa ating mga katropa dito sa ating Facebook Live kay Silvestre Sarmiento. Magandang hapon, DJ girl, listening via radio. Brownout kasi kaya tagapakinig po kami from San Vicente, from Abungan, Taytay, Palawan. Ayan, good afternoon. And syempre kay Evan Lorenzo, X-rated. Magandang hapon po. Exciting from Santiago City, Isabela. Uy, napakalayo. Kasabayan ko po dyan ng X-rated sina Katropang Barbecue at Mami Sugar dyan po sa Santiago. And syempre kay Jella May Amor Ganda. Good afternoon, DJ girl. Pa-shoutout po sa Barangay Panitian. Pa-request po ng song na Tadhana. Ay, gusto ko yung mga ganito, yung mga Tadhana. Kay Charlene Cabosas, share din. And good afternoon, DJ Girlicious at mga katropa. Pakipadalhan nga ako ng Santon Plus Gold Coffee, miss. DJ, kasi naka-high blood ako. Ay, maganda ito para sa mga naka-high blood. Kay Nene Sigilio, gandang hapon. Idol, ganda ng boses. Nakikinig po ako dito sa El Nido. Good afternoon, James. Pwede bang paki-download yung pinost ko sa account ko? Yung sinabi ko kanina sa'yo na inedit ko. Kita mo yan dyan sa account ko. I-download mo. Alright? Okay? Alright. Diyan na, search mo lang dyan yung pangalan ko tapos makikita mo na yun. Wow, naka-yellow si DJ God PM PPC Palawan. Ayun. Yung nilagyan ko ng memes kanina. Kita niyo yan dyan. Okay na kahit mamaya. Gandang hapon, bayan. Muling sumasa inyo ang X-rated sa araw na ito, Friday. Yoo-hoo! Talaga naman, sobrang energetic talaga. Pabati po ng happy birthday kay Arnel Alayon, May 22 at advance happy birthday kay Edeth Rojales, May 23. Watching from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Pusong Ligaw. Naliligaw na talaga si Sir Daryl Bird. Talaga naman. And syempre dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan, sa Barangay Mambalot. good afternoon po dyan sa ating mga SK Kagawad. And syempre sa kanilang kapitan, kay Kapitan Jeline. Binabati ko rin dyan ang Family Jorte, Family Lindog, Family Palete, Family Colde, Family Lipura. Dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan, and syempre Family Marunding. Kay Kuya Boots na nakikinig rin sa atin palagi. Kuya Boots! Good afternoon! See you, Kuya Boots. Ihanda mo na dyan yung ating manok talaga namang ano. Magdadala ako ng sako pag nakabalik ako, Kuya Boots. Sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi ko palalampasin. Dadaanan ko talaga yung bahay nyo. Kaya humanda ka. And syempre kay Nanay Susan, good afternoon. Eto kanina pa ito tumatawag. Sandali naman. Talaga naman, hindi pa ako makapag-chismes. Hello! Good afternoon!
5: Hello! Tumangang maingay.
0: Hello! Sa napakaingay. Magandang hapon.
5: Damatok pa sa hapon.
0: Maulan ba dyan sa inyo? Kasi sa Roha sumuulan eh.
5: Kahapon po ma, malakas ang ulan hanggang mong gabi.
0: Pero ngayon, wala na.
5: Mainit na siya, tsaka mahangin, malaki ang alon.
0: Pag malaki yung alon, bawal mag-ano? Bawal magpunta sa dagat.
5: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi kayo nakakapangisda pag maalon?
5: Nagalaot din po ma, makakapangisda din po ma, kahit malakas.
0: Pero ano lang, may hindi masyadong malayo.
5: Hindi rin po. Katamtama lang po, ang kaya lang ng bangka.
0: Yung kaya lang ng bangka.
5: Kaya ng bangka, kaya ng tao.
0: Ayun. Kasi akala ko kapag kunyari mga maalon, ganyan, hindi na pwedeng bumya, hindi na pwedeng maglaot. Pero at least, di ba, kahit papaano, nakakalaot-laot pa rin yung aswang. Kasi
5: wala po dito yung pumam.
0: Saan na punta? Nasaan ang aswang?
5: Doon po ma'am sa pangkol.
0: Nang aswang siguro ang aswang sa pangkol. Oy mga taga pangkol, mag-ingat kayo dyan sa aswang.
5: Hala.
0: Itago na lang natin siya sa pangaling Nole.
5: Nole. Hindi siya Nole.
0: Nole! Hayaan mo. Hindi niya naman ako naririnig. Kaya i-bash-bash lang natin siya. Nole! Oy!
5: Amo, ma'am. Sa barangay pangkol po, ma'am.
0: Baka mamaya mas malakas pa pala yung monitor doon. Nole! Nagpang-aswang ka naman sa pangkol!
5: Malakas talaga po, ma'am, ang XFM ng pangkol po, ma'am.
0: Ay, sinasabi ko na talaga kay Nole! Saan-saan ka punta? Aswang ka na naman dyan, ha? Tingnan lang natin pag-uwi niya mamaya.
5: Hapon na mag-uwi.
0: Tingnan natin mamaya pag-uwi niya hapon. Tanungin mo nga mamayang hapon kung narinig ni Nole yung pangaswang dyan sa pangkol. Siya na naman ang pulutan kasi siya yung wala eh.
5: Naku ma'am, malakas ang radyo po ma'am doon sa barangay pangkol. Lagi nga naririnig ko mo doon kahapon, narinig ko ang busis mo doon kila Galencia. Sabi niya, dahil hindi mo ako ni-request, ginbate. Sabi ko, paano ako makakabate? Nandito ako sa pangkol.
0: Oy, good afternoon po dyan na kay Galencia. Oy, Galencia, salamat!
5: Isa kaya siya pang hipon po, ma'am. Nagapang hipon kaya yun, ma'am.
0: Paborito ko yun. Talagang, oy, Galencia, pagdala ko niya sa bahay niyo, Galencia, ha? Pangiyang hipon.
5: Kaya Jojo. Ang pangalan niya, Jojo Galencia.
0: Jojo Galencia.
5: Tapos may naging isa ng number. Gusto ka niya rin po, ma'am, tawagan sa XFM. Binigay ko po ang number niya.
0: Sige, ibigay mo lang yung number kay magsayaw-sayaw tayo dyan ng budots para may ano tayo, makahingi tayo ng GCash kasi malapit na magpasko.
5: Wow, hingi ang kamote.
0: Ay, okay lang. Okay lang yun. Pwede naman yun. Kaya makaano na yung lamantsa na yun. Yung mga kamote saging. Oo, laban-laban na yun. Tapos sausawa ng ano, baguong. Ay, nako naman. Talaga naman. Sarap!
5: Ginawa ko po, ma'am. Sa station lang po, ma'am, na yun. Po, ma'am, hinihingi niya para marinig niya raw po, ma'am, na nagabati na siya.
0: Ayun. Sige, ha. maghanap nga tayo ng ano, tawag na to, mang karuling tayo. Kahit malay, po, kahit malay pa yung Pasko.
5: Mabilis ka raw kasi po mamagbanggit ng number, kaya hindi nila makita.
0: O sige, ulitin ko ha. 09.
5: Dandahan talaga.
0: 8. 5. 20. Dalawang to. 7. 1. 3. Ayan, pahinipayan nila na ano talaga naman. Nagigigilap sa inyo.
5: Okay, pagigilan ma'am. Idol ka raw ng taga-Pangkol po ma'am ng sityo Udpangkol. Taga-Udpangkol po ng sityo Udpangkol.
0: Ay baka pag nagpunta ako dyan, hindi rin nila yan ako pansinin.
5: Eh, posible ma'am, hindi ka pansinin yan. Kasagubra mong ganda na yan, lo. So, hindi ka pansinin, lalo na kung kasama ako.
0: Hindi mo sure kung pansinin ako, kay baka mamaya sabuyan ako ng asin. Bakaloka.
5: Ay, aswang pala kayo ni Kaya Molino, di ba?
0: Ngani, aswang. Tama yung aswang doon na isa, ng aswang naman sa Pangkol. Talaga naman, tanghaling tapat ang aswang! Uy!
5: Dos na. Mamaya tulog na yung dalawa. Mamayang gabi na kayo maglipad.
0: Talaga, lilipad na tayo mamayang gabi nito. Ay, nakakaloka. Ah, sige na, Ate Eday, anong bat... Si anong... Po? Ano request babati mo? Ah, sige, go.
5: Ginabati ko muna si Ate Milos na Diyos sa Udpangkol. Ate Milos, sabi ko na kay Ma'am Gerlin na binigyan kita ng number. Tsaka doon sa kay Jojo, tsaka kay Ate Bibing, sa lahat-lahat ng senior ng Barangay Pangkol, tapos sa sityo Maypa, magandang hapon din pala sa inyo lahat, tsaka sa sityo Igang, tsaka dito sa sityo Sigpit na nakikinig sa XFM.
0: Yun!
5: Tsaka kay... Si Didi Mike, sana magpagaling ka na. Tsaka kay Ma'am IC, si Sir Toto, si Sir Ares. Sa lahat-lahat na nagkasamaan mo po dyan sa XFM. Magandang hapon po, ma'am.
0: Ayan, maraming salamat, Ate Eday. Thank you. Ay, anong request mong song?
5: Si Ma'am, bago po ang lahat, ibabatiin pa pala ko si Ma'am Tess Rodriguez ng Abungan.
0: Ayan, kay Ma'am Tess. Good afternoon din kay Ma'am Tess. Kay Ma'am Tess Rodriguez.
5: Saka sa mabait namin na kapitan si Kuya Bong na... Si Kapitan na lang, hindi ko nabanggit ang pilido niya.
0: Okay, sige po Ate Eday. Thank you. Ay, ano ang request mo? Kalimutan ko tuloy.
5: Ang... Isipin mo mahal ko, tsaka ang lason mong halik.
0: Lason mong halik at isipin mong mahal ko?
5: Oo po, ma'am.
0: Okay.
5: Para sa aswang.
0: At saka sa aswang.
5: Oh, sige.
0: Sige po. Thank you po, Ate Eday. God bless. Sige po.
5: Ingat lang. Tsaka kay Ma'am Gigi Mike.
0: Okay.
5: Magaling. Sige po. Magaling na. Sige po, ma'am. Babangan ko lang siya sa Linggo.
0: Okay. Talaga yung mga aswang na ang aswang kahit gabi ay tanghali. Good afternoon po, Ma'am Girly from Marilyn Inaw. Kay Andy Sally, good afternoon DJ Girlicious. Pa-shoutout po sa mga nagtatrabaho dito sa warehouse, dito po sa Sityo Landing, Barangay New Agutaya, lalo na po sa aming boss, Mark Campuraso. Pa-shoutout po, pa-request po ng kanta, yung kanta po ni Elias, Isayaw Mo Naman Ako, thank you! Hanapan mo yung kanta dyan ni Elias, ikaw nang bahala. Kahit anong kanta ni Elias, laban-laban na yan.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ay po ma'am, ganyang hapon.
0: Yes, mas maganda ka pa sa hapon. Sino to?
6: Si ano po ito, si Nyo ng ano, ng San Vicente.
0: Si Nyo ng San Vicente. Nyo, ilang taon ka na, Nyo?
6: One po, 40. Ito, single pa rin.
0: 40, but single. Ready to yes mingle. Po,
6: yes po, naghahanap ko ng ano, ng partner.
0: Parang si Nonoy lang to ha, naghahanap ng partner? Kakaloka. Wala na ba talaga tayo, wala na ba talaga kayo nakikita mga partner?
6: Wala nga po, kaya nga ito po, nananawagan ako, sana nga meron.
0: Nananawagan po si Nyo! Kung sino man po yung gustong maging partner ninyo. Ilang taon na po? 40?
6: Yes po.
0: Ano ba nyo? Ano ba ang gusto mo sa isang babae nyo?
7: Mabait, single.
0: Mabait, single. Ano pa? May parang may parang may spokesperson ka dyan nyo ah.
6: Yun nga po, yung ganun po.
0: Yung ganun. Ah, gusto mo ng mabait, gusto mo ng single. At ano pa?
6: Kahit single man po, okay na po sa akin.
0: Oy, wag mo ginaganyan-ganyan ng mga single man. Talagang iba magmahal ang mga single man.
6: Po. Single man po.
0: Hindi matatawaran.
6: Yun nga po.
0: Talaga sinasabi ko sa'yo, pag nakabingwit ka ng single mom, ay! Talaga namang, shoot pati.
6: Yun nga po.
0: Bakit parang malungkot ka naman pag sinabing single mom? Alam ba yung mga single mom, magaganda yan.
6: Hindi po, happy nga po ako kung single mom may mapapangasawa ko.
0: Ah, gusto mo ng single mom? Bakit gusto mo ng single mom?
6: Siyempre po, mapabait sila at saka maalalahanin sa mga anak.
0: Naka naman, talaga naman. Baka naman pag nakahanap ka ng single mom, hindi mo rin mahalin yung anak niya.
6: Ah, mamahalin ko pa po. Sigit pa sa aking buhay.
0: Naka naman talaga sinyo, oh! Dahil dyan nyo, meron kang! Tandarandaran! Pag-isipan ko pa. At saka, nyo, alam mo, sabi ko, meron ka bang trabaho?
7: Meron,
6: tempo lang. Meron po, magkatrabaho na po ako.
0: Kain tulog! Ay, paano tayo makakahanap ng asawa niyan kung kain tulog lang yung trabaho natin?
7: Magkatrabaho. Kaya nga, maghanap. Yung gusto namin, may trabaho diyan.
0: Gusto mo yung babae may trabaho?
7: Oo, kaya nga nag-asawa yung partner.
0: Anong klase yan? Baka kaya gusto mo ng single mom kasi gusto mo magpa-baby? Yo!
6: Oo nga po.
0: Oo nga po. Paano naman? Paano mo naman bubuhayin yung anak ng single mom kung wala kang trabaho nyo?
6: Ano? Nag-a-apply na po ako ngayon.
0: Parang feeling ko si Nonoy to. Nonoy, ikaw ba to? Parang pinagloloko mo ako, same na same kayo ni Nonoy. Parang same na same kayo ng gusto. Saka na mag-a-apply kapag meron ng inspiration, ganon?
6: Magkalugar po kasi kami ni Nonoy.
0: Ay, nakakaloka. Kaya naman pala kain tulog. Saan ba yung lugar nyo na yan?
6: Dito lang po sa ano, sa San Vicente.
0: San Vicente! Nakakaloka yung mga taga San Vicente. Dalawa kayo ni Nonoy, nakakaloka kayo.
6: Yun nga po, nabalitaan ko rin si Nonoy na naghahanap. Siguro po nakahanap na siya.
0: Ay, meron akong binigay kay Nonoy. Pero hindi ko alam kung nagustuhan niya. Hindi pa kami nag-uusap ulit eh.
6: Sana nga po sa akin meron din.
0: Paano? Meron akong kakilala niyo eh. Okay lang ba sa'yo?
6: Ah, okay na okay po.
0: Pero lola ko. Lola ko single mom. Ayaw mo ng lola ko? Yun lola ko, gusto, single mom. Oh, ano? Payag. Laban, bawi.
6: Gusto po yung lolo ko po single din.
0: Ayaw ko na. Sakit ang bunga ko. Ano ba yan? Bakit may nagasalita-salita dyan? Iyon na
6: nga,
0: naghahanap ka ng single. Ngayon, pinakilala kita sa lola ko. Sabi ko yung lola ko, single mom, ayaw mo naman. Ano ba talaga, Nyoy? Ano na? Ano, laban?
6: Laban po.
0: Pero yung lola ko, ano na, parang 79 lola ko, okay lang, laban na. Sabay, 40 ka o 30 years lang naman ang pagitan. Laban!
6: Ha? Okay po.
0: Okay. Okay po. Sige, ibibigay ko na yung number mo, ha?
6: Ang mahalaga po, makapag-asawa. Kahit po medyo may dan na, okay lang po sa atin.
0: Ayoko na. Sakit ang bunganga ko. Noy, ano ba talaga? Ako seryoso ako ha. Sabi ko sa'yo, hinahanapan kita. Pero parang pinagtatawanan mo naman ako.
6: Ala, seryoso. Tuwang-tuwa na po ako.
0: So, payag ka na yung lola ko. Single mom. Ano? Laban?
6: Payag na payag po. Laban na payag. Saya-saya ko nga po.
0: Bakit parang yung ano, parang yung spokesperson mo daw dyan sa likod mo, parang yun daw yung naghahanap ng jowa. Baka yan yung naghahanap ng jowa. Pakilala ko yun sa lola ko. Ano?
6: Ito nga siya po. Parang naghahanap din siya.
0: O sige, sa auntie ko na lang yan. Balo. Ano, laban?
6: Yan po, hinahanap ko.
0: Pero yung auntie ko, ano na, 65, okay lang?
6: Okay lang.
0: Okay na. O sige ha. Ayoko na talaga. Pinagluloko nyo na akong dalawa. Ito naman si Nyoy naman parang napaka ano, napaka maligalig. Ano na, bibigay ko na number mo. Payag na. Ah, sige
6: payag
0: ha.
6: Payag.
0: Ah, sige. Bibigay ko talaga. Kala mo ha. Oh,
6: hindi ka po sa kasal namin. Ano? Lang.
0: Paano? Pa, eh, hindi ko na lola yun. Nina. Nina. Nina. Hindi ko na lola yun. Ninang niya na ako. Kakano, kaka. Sinira mo pa yung family namin. Ano na lang? Flower. Tapos. Flower girl na lang ako. Flower girl na lang ako. Laban?
6: Yes po, laban.
0: Pushot ka talaga. Ayoko na. Mag-request ka na, bumati ka na, nakakaloka ka.
6: Binabati ko po, lalong-lalo na po, yung kayo po, tapos yung pamilya, magari, tapos yung... Dito po yung ano, lahat-lahat po ng kapitbahay ko.
0: Hindi ko na kaya.
6: Saka po yung ano ko, yung future na ano, makikilala.
0: Ay, papakilala ko na ka sa'yo yung lola ko.
6: Yung nga pala po.
0: Ano ba yan? Parang hindi mo naman mamahalin yung lola ko na ano, na 70 plus.
6: Oo, mamahalin ko po siya. Baka ko yung nabubuhay.
0: Basta flower girl ako ha, sa kasal nyo ng lola ko.
6: Okay.
0: Okay, sige ha. Ibibigay ko
6: na-request lang po ako.
0: Sige, anong request mo? Yung inaalay mo naman sa lola ko.
6: Ito po, yung hindi ako laruan, tsaka yung aray.
0: Hindi.

Tama naman siya. 40 years old daw siya. Ngayon, papakalala ko sa lola ko, 70 plus. O, parang ayaw pa. Malapit ko na mahiwa daliri ko katatawa, DJ. Ako may... Malapit na ako mawala ng hininga katatawa. Diyos me, yung marimar. Ano ba nangyayari? Nakainit tapos sa paghahanap ng jowa. Napakainit tapos naghahanap pa daw ng jowa. Nakakaloka. Ikaw ba, Jonard? Gusto mo ba ng jowa, Jonard? Para naman hindi ka na nasistress. Para hindi ka na palaging pagod, ganyan. Pa-shout out po DJ Girlicious dito sa Busngol, Santa Lourdes, Alejo Family, Libuon Family, especially kay Baby Zoe namin na super kakulitan. Ay naku tita, kung super kakulitan na ilalaban ko din talaga si Dos. Talaga magsaman dalaw sila, magsama talaga si Zoe at si Dos sa kakulitan. Aking mahal katropang Girlicious, paka-shout out muna po yung aking mama kay Jonna Pineda at ganun din po syempre sa aking kapatid kay JP watching from Barangay Teretean, Nara, Palawan. Mag-commercial muna tayo, parang maihimatay na ako katatawa. Diyos ko. Mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong makakasama sa ilang minuto bago magtapos ang programang X-Rated. Siyempre, mga katropa natin, bago tayo maghiwa-hiwalay, hindi na ako magkukwento dahil bibigyan ko kayo ng peace of mind ngayong Friday. Pero gusto kong sabay-sabay tayo na manood ng ating isa sa mga bypass operation ni katropang Gerald na talaga namang tumatak sa ating isipan, sa aking isipan. Kaya naman, James, i-play mo na yan para maging, ano mo na?
1: Pagkakuha sa akin, ngayon mo lang po kung ganyan. Ay, Diyos, Panginoon sa Kristin, pilat-pilat.
2: Oh my God!
1: Wala ka makukuha sa akin, ngayon mo lang po kung ganyan. Ay, Diyos, Panginoon sa Kristin, pilat-pilat.
0: Bakit naman kasi James? Bakit mo naman kasi James inano? Pinakialaman yun. Dapat na hindi mo pakialaman. Talaga namang... hindi ko alam. Bakit yun naman kasi pinapakialaman yun? Dapat na hindi nyo pinapakialaman. Tuloy naman napapareact yung ating katropa doon na naanuhan. Nahulihan kagabi or nakaraang araw ng pinaghihinalaan siya buo. Talaga namang, sabi ng mga kapitbahay niya, ng mga nag-message sa atin, dati na pala ito siyang nahuli. Same case din pala. So, ito yung pala yung sinasabi ng ating mga authorities na itigil na natin, mga katropa natin. Huwag nating bigyan ng reason yung ating mga authorities na hulihin tayo para hindi tayo magkaroon ng problema. Diba? Kung ayaw naman talaga natin na mahuli, eh sana huwag tayong gagawa ng kahit na anong dahilan para magkita-kita tayo ng ating mga authorities kapag may mga ganitong operations. Diba sabi nga natin, tigil. Pag sinabing tigil, tigil na. Huwag na tayong makulit. Huwag na matigas ang ating mga ulo. Isa ito sa mga paalala natin, mga katropa natin, na kapag winarningan na tayo ng ating mga authorities, ay tigil na tayo. Huwag na natin bigyan pa ng sakit ng ulo yung ating mga sarili. Okay. And syempre, there you go, mga katropa natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon. Syempre, nag-iisa pa rin yan. Makakasama nyo tuwing hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin. Ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na nangihina na po ang kanilang mga manoy at hindi na po makatagal sa kama at hindi na po mapaligaya ang kanilang mga misis, mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men. Patatayuin ito ang poster ng paleko kahit yan ay lantang-lanta na, mga katropa natin, dito sa ating turbo ay tuturbuhin ka talaga. Sabi nga ni Tatay Tyran, ihi lang ang pahinga. Ayan, mga katropa natin. And syempre, mabibili nyo po yung mga produkto ng Yes to Health Clinic dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Again, sa PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gymdis PharmaCare, Lady Mecca Pharmacy, PharmaStop, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy at PharmaLife. Dito po yun, mga katropa natin, sa lungsod ng Puerto Princesa at sa bahagi naman po ng Norte, dyan po sa Rojas RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy or Cian Pharmacy, mga katropa natin. Sa bayan po ng San Vicente, sa Welperos Pharmacy, Pharmarish The Generic Pharmacy. Sa bayan po ng Cuyo, sa Gracelyn Drug Store at Taytay naman po sa Pest Drug Store, PharmaMed Port Barton. Sa bahagi naman po ng South, mga katropa natin, sa Riz Med Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Bray Pharmacy. Dyan po yan sa bayan ng Brooks Point. Sa bayan po ng Batarasa, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenrest Pharmacy, Hades Drug Store. And sa bayan naman po ng Nara ay sa Ching's Drug Store, Generic Pharmacy, Española Botica Presya, Botica Med Plus, Bray Pharmacy, Cazon the Generic Pharmacy, Santa Drug Store, Rizal Ragondon Pharmacy, Aborlan Pareñas Pharmacy. Diyan nyo po yan mabibili, mga katropa natin, ang mga produkto po ng Yes to Health Clinic. Eh, syempre, nandiyan po yung ating Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Premium D3 Coffee Mix, at nandiyan din po yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid, Ascorbic Acid, ang ating Santon Plus Gold, at syempre yung ating Premium D3 Soft Gel. Nandiyan din po yung ating Vision X Plus, nandiyan po yung ating Pangha Plus, and syempre ang pinakapaborito ng lahat, ang ating Turbo Food Supplement for Men. Again, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon. Ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: XFM.
2: XFM.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
1: Sis the Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione. Tayo pa
5: at sa nasa
6: kape-kape,
5: panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na, hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santon Plus Gold!
15: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: XFM.
18: Hi, hi, hi. Ito na naman. Pero meron akong ibabalik. Mula sa nakaraan.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpi Rose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung VisionX Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 16 na minuto makalipas sa po ang alas 4 na hapon.
5: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

hapon na mga kabayan, mga katropa. Ngayon pong araw ng Biyernes, naka-Biyernes. Praise God, it's Friday mga kabayan, mga katropa. Ika-22 sa buwan ng Mayo, 2026. Kamusta muna ating pong mga katropa dyan? Nagre-re lang. Yung mga empleyado ng gobyerno. Relax. Workday work week pa rin sila. Samantala, magandang hapon din sa ating pong mga kababayan, mga ordinary, mga manggagawang palawenyo. Na ngayon ay unti-unti, dahan-dahan. Naghahanda para umuwi. Mga pumasok ng alas 8, siyempre uuwi ng alas 5. At Biyernes pa. Ako naman talaga buhay mga katropa. Tapos na naman ang panibagong linggo. Isang linggo. Habang kayo po ay naghahanda dyan. Para umuwi, yung mga nagtrabaho, ha? Yung mga nag-relax, relax lang kayo dyan. Kaya, antabayan lang po ninyo yung ating po mga balita, ha? Init-init talaga ang usapin talaga sa politika sa kamay nila. Kaya isa-isay natin yan, ha? Siyempre, mga balitang lokal, antabayan lang din po ninyo sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado at dahil Biyernes. Medyo maagaga tayo, mga kabayan, mga katropa, ha? Sangalan muna ng ating pong partner sa Bahagin Technical, Engineer Moises Acosta. Sangalan po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager, ha? Kay Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvatus po ay checking in sa pang-Biyernes edisyon ng programang Asintado. Habang kayo po ay nagre-relax, iba natin mga kababayan, sa kanilang mga tahanan. Oo, iba naman chillax lang kung saan sa ang mga pwedeng babadan, pagpalami. Kalinsangan, grabe ha mga kabayan, mga katropa. Pero ang ibang bahagi ng ating po lalawigan, inulan. Yung Rojas, inulan eh. Lakas! Kaya pala maitim ang ulap kanina at magtatanghali doon. Bahaging Norte. Alamang, hindi, baka hindi lang na Rojas. Tay-tay, kamusta? Ayan, kamusta rin yung San Vicente o El Nido. Karanas din ba kayo ng pagulan? Sa Bahaging Sur, kamusta? Yung ating po mga katropa dyan sa Aburlan, Nara, Soprano Española, Brooks Point, Patarasa, mga taga Quezon at Rizal, kamusta po kayo, ha? Ako, siyempre, sabi ko nga, habang kayo po ay nagre-relax or ano po mga ginagawa ngayong hapon, iba dyan, yung ating po mga katropang mga magsasaka, lamang, kung inulan, tambay muna kasi umulan. Mga mangingista, naghahanda para lumaot mamayang gabi. Kape muna tayo, mga kape, mga katropa. Walang pala yung sasabihin, ano, magkape. Relax! Biyernes! Patapos ang linggo. Kape muna tayo, mga kape, mga katropa. Mag-Santon Plaza Coffee Mix muna tayo, ha? Kung may mga pambara. Ako, pambara, yung tawag, pambara, no? Yung mga pang-merenda ba? May merenda dyan sa mga oras ngayon, ha? Ito yung namang panulak ninyo. sa mga pambara ninyo. Panulak nyo, yung Santon Plus Coffee Mix natin, ha? Opo, healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, non-caffeinated. Uy, kahit bata, pwedeng uminom nito. Mga kabayan, mga katropa, enjoy pa sila rito. Nagkakape na sila. Nang hindi sumasakit, ang kanilang pong sikmura. Hindi rin nagkakaroon ng palpitation. At sigurado masasarapan sila sa lasa nito. Mga kabayan, mga katropa ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Non-caffeinated kasi, kaya pwede po sa mga bata. Healthy coffee, gawa sa mga natural asang kapyan. Mga sir, mga mama. Diyan yung ating pong mangustin powder. Napakayaman talaga sa mga vitamin at mineral ng mangustin, ha? Siya ang queen of fruits.
at Queen of Fruits nga. Sa dami niya po ang tagalay-tagalay ng mga vitamina at mineral na siyang kinakailangan naman ng ating katawan araw-araw. Bukod dyan sa mangosteen powder, meron din moringa powder at soya powder. Ha? Ayan, saan ka pa? At kakape ka na, nag-i-enjoy ka na nang hindi ka makakaranas ng pananakit o panghahap din ng isikmura at pagpapalpitate o heartburn. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available yan sa mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga partner nating mga butika, ha? Kaya po ng PharmaMed, available yan dyan. Lahat ng kanilang branches. Marami itong branches ang PharmaMed, eh, ha? Doon din yung Cure Meds Pharmacy. MedZone Pharmacy, available din po yan. Ha? Sa Jindis Pharmacare, La Medica Pharmacy. PharmaStop, available din dyan. Sa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Norris Care Pharmacy, Bradley Pharmacy, Nature's Medica, San Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Parmalife, at sa Palawan Drug Store, mga kabayan, mga katropa. Dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din, available din po yan sa mga munisipyo, ha? Sa mga nangunguna mga drugstore sa inyo pong mga bayan, available yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix, ha? Gaya na lang po dyan sa bayan ng Brooks Point. Bukod siyempre doon sa ating Yes to Health Wellness sa Brooks Point, available din yan sa ResMed Shop, Socrates Pharmacy, Healthcare Pharmacy, at Brel Pharmacy. Sa bayan naman po ng Batarasa, available yan sa Twinson Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenwest Pharmacy, at Hedge Drug Store. Sa San Vicente, sa Baguio Norte, available po yan sa Walperos Pharmacy, PharmaReach, at sa The Generic Pharmacy. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, sa ating po mga Yes to Health Wellness Center sa buong lalawigan ng Palawan, available po ang ating po mga ikalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga katropa, 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, ang bilis ng paglipas ng oras.

narito muna ang mga ulo po ng ating pong mga balita. Dapat po ninyong antabayanan, mga kabayan, mga katropa. Headlines. Sa ating pong mga balitang lokal, lalaking may kasong qualified theft sa bayan naman ng Quezon, Palawan, ang arestado ng mga otoridad. Headlines. Kababaihan! Tupad! Mga tupad! Mga binipisyaro ng tupad, nagtapos na po sa Bayong Bag Making Training. Saan kayong bayan nito, ha? Antabayanan. Samantara, motorista, sugatan matapos mo na mag-self-crash sa barangay Ransang sa Rizal. At mahigit 17,000 kabataan sa lalawigan ng Palawan, nagparehistro na po sa COMELEC at lungsod ng Puerto Princesa ang may pinakamataas sa bilang na nakapagtala ng mga bagong butante. At replanting inilunsad naman ng LGU sa Quezon. Ito talagang tagirap na talaga, mga kabayan, mga katropa. Oh. Iriwin nyo, propeller ng bangka. Ha? Ninakaw pa. O, yung pong may-ari, abay nag-aalok ng reward sa makapagbibigay daw po ng impormasyon. Malaki siguro yung propeller nito. Yung may propeller na tanso, di ba nung? Yung Elise may tanso, di ba? Mahal yun eh, bigat nun. Baka nga tanso itong propeller ng bangka na ito, ha? O kahit stainless, mahal. Basta malaki, depende kasi sa size eh. Oh, grabe naman yun, pati propeller, tinanggal pa. Ano kaya ito? Sa ilalim, paano niya kinuha yun? Nag-dive, merong aparato para makahinga. Samantala, sa bayan ng Rizal at ang bayan ng Rizal at 7 ibang munisipyo pa sa lalawigan ng Palawan, lumagta naman sa kasunduan kaugnay sa EMRIS program PC ng PCSD at COECA. Motorsiklong tinangay ng kawatan. Ito yung driver o may-ari ng motor na sobrahan, nakatulog sa kanyang pinag-inuman. Pag-iisang niya, nawala na yung motorsiklo niya. Abay, nakabalik, naibalik. Ah, mga kabay, mga katropa. At ang hindi lang po natangay, hindi lang po motorsiklo. Yung pang ipinag-alala nitong may-ari kasi yun doon yung pera niya. Malaki-laking halaga. Pati pera, naibalik. Headlines. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita, balitang lokal. Antabayanan din po ninyo, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong mga huling ganap sa Kamaynilaan, sa Senado, sa Kongreso. Reshuffling ba naganap? May mga patot sa dahan sa Senado. Talaga, ha? Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado, ha? Hoy, samantala, oras po natin, mga kabayan, mga katropa, agad na pong 28 minutos makalipas na ang ika-apat ng hapon. Sasaglit lang kami ni Engineer Moises, ha? Magkakapilang

0: Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Santol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santol Gold Coffee Mix.
9: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santol Gold Coffee Mix.
11: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santol Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santol's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santol Gold Herbal Capsule. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santol Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santol's tumutulong tulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santol Coffee Mix.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
15: Santol Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santol Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santol Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea.

0: ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Mga katropa! Exciting dito!

0: mga kabay, mga katropa, garap na po nga 37 minutos ang makalipas na ang alas 4 ng hapon. Teka lang, bago sa ating po mga balita, mga katropa, shoutout muna natin ng ating po mga kababayan, mga katropa, pa-shoutout syempre. Mga nakatutok sa ating pong Facebook Live sa 104.7 XFM Palawan. Kay Ma'am Maricel Curib Tampos. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Maricel. Sir Carlos Lariosa. Mga katropa, magandang hapon din. Daryl Bert Aurira. Sabi niya, yuhu! Bernes na. Enjoy ka rin ha, katropan Daryl Bert Aurera pag Bernes na. Pero may pa-shoutout siya, pabati na lang daw ng happy birthday kay Arnel Alayon. Advance happy birthday naman kay Edith Rojales sa 23, bukas yan. Sunday, dapat rest day. Galing kay Daryl Bert on the way from Tagbilaran City. Wala yan, katropan Daryl ha. Sa happy birthday kay Arnel Alayon ngayong araw na ito at bukas kay Ma'am Edith Rojales. San ba ito? Katrapang birthday. Sige, basta happy birthday sa kanila. Uy, happy birthday din pala sa ating pong gobernadora. Happy birthday! Sa gobernador ng Lalawigan ng Palawan, Governor Amy Roa Alvarez. Ma'am, happy birthday ha. Siyempre, ang pagbati mula po sa XFM family. Happy birthday po, Gov. Happy birthday! Samantala, mga kabayan, mga katropa. Okay, Joy Madarco, shoutout po. Watching from Barangay Mendoza, Rojas, Palawan. Joy Madarco, sa family mo. Ang gandang hapon at maraming salamat ha. At ganoon din kay F. Oidad Olinak. Katalinyo siguro ito. Good PM po, sir. Happy watching and listening. Thank you very much. F. Oidad Olintak. Olitnak. Hirap na sa'yo pagbalik na talaga, no? Basta F. Oidad Olintnak. Ayan. Kay Aileen Luding Lina ng Barangay Indalawan. Oy, Balabac! Ating po mga katropa dyan, mga kabayan natin sa Balabac. Magandang hapon po sa inyo, ha? Kamusta po ang panahon dyan sa Balabac? Layo pala nung ano, nung onok. Nakapasyal din, ha? Swerte ng mga taga-Balabac. Ang ganda nung kanilang isla ng onok. Narayo talaga, mga karamihan, mga turista. Pagkaling ka ng Bulilo yan, medyo malayo-layo. Di ba lila kung sasakay mo, speedboat, saglit lang. One hour. Para yung pong mga ordinaryong mga bangka. Two to three hour. Depende pa sa lagay ng ano yun, ng dagat. Pero sulit, mga kabayan, mga katropa, pag nandun na kayo, ha? Talaga naman gusto mong mag-stay na lang doon. Tanong ko lang po, polos t-shirt color white yung suot niyo po, bigyan nyo ako, ha? Anong kulay ka puti? Daryl Bird. Okay, dyan sa mga taga Barangay Indalawan, Balabac, Palawan, magandang hapon. Nasa pamilya ni Ma'am Aileen Luding Lina. Ma'am Diane Monggaya ng Mangingisda, magandang hapon. Okay, Kuya Noni Idusura. Magandang hapon. Babati rin si... kay Katropang Pong. At kay Papay. Magandang hapon muna sa Irawan. Yan, mga katropa natin. Ay, samantala, mga kabayan. Ay, bakit headlines pa rin yun? Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Biyernes. Sa ating pong balitang lokal, lalaking may kaso daw pong qualified theft sa bayan ng Quezon, Palawan. Arestado naman ng otoridad. Katrapan natin sa balitang yan, Ray Elgarana.
1: Report. Arestado kamakailan ng Quezon Municipal Police Station, Palawan Intelligence Unit, Palawan PPO at iba pa ang isang lalaking may kasong qualified theft sa Quezon, Palawan. Kinilala lamang itong sa Alas Daboy, 23 Anyos, isang magsasaka na pawang residente ng Barangay Panitian na Quezon, Palawan, kung saan sa pinagsasanay bursa ng iba't ibang tinatawa ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyan itong naaresto habang may piyansa namang inilaan na ang hukuman na nagkakahalagang nasa 72,000 para sa pansamantalang kalayaan. Samantala sa ngayon, ang naarestong individual ay nasa pangangalaga na ng Quezon MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
0: From salamat katropang Ray Elgarana. Samantala, kababaihang tupad beneficiary nagtapos na po sa Bayong Bag making training. Hindi na po sila nagwawalis-walis ngayon, kundi magtatanim ng bakaw, tanim ng puno. Ito, patraining para sa Bayong Bag making. Pero saan kaya itong Bayong Bag making training isinagawa, ha? Alaman nga po natin ang detalye kay katropang Belia Mucha.
2: Isang mahalagang agwang tungo sa women empowerment at sustainable livelihood ang matagumpay na pagtatapos ng mga tupad beneficiaries sa Bayong Bag making training na isinigawa kamakailan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Public Employment Service Office, El Nido, at Malampaya Foundation. Layunin ng pagsasanay na mabigyan lalo na ang mga kababaihan ng dagdag na kalaman at kasanayan sa paggawa ng Bayong Bags upang magkaroon sila ng alternatibong pagkakakitaan at makatulong sa kanilang pamilya. Sa isinigawang training, natutunan ng mga kalahok ang tamang paghahanda ng materyales, mga weaving techniques, product design, at kahalagahan ng dekalidad na paggawa ng mga locally made at eco-friendly na produkto. Naging simbolo rin ang programa ng patuloy na suporta ng PESO at Malampaya Foundation sa mga community-based livelihood initiatives na nagbibigay ng oportunidad para sa kabuhayan at pagpapalakas ng kakayahan ng mga mamamayan, particular na ang mga kababaihan. Bukod pa sa pagtatapos ng pagsasanay, naging pagdiriwang din ang aktibidad ng sipag, tiyaga at determinasyon ng bawat benepisyaryo na matagumpayang nagibahagi sa nasabing programa. Makikita ang saya at pag-asa sa mga nasipagtapos habang tinanggap nila ang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Inaasahan ding magsisilbing inspirasyon ang nasabing programa upang higit pang mahikayat ang mga kababaihan na paunlarin ang kanilang kakayahan, magkaroon ng sariling pagkakakitaan at maging aktibong katuwang sa pag-unlad ng komunidad. At yan ang balita natin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Tropang Belia!
2: Yes, katropang Ali, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Kamusta mo ng panahon dyan sa El Nido?
2: Ang panahon dito, katropang Ali, hati, paminsan-minsan ay parang gusto niyang umulan, ano? Malinsangan.
0: Malinsangan, oo.
2: Oo.
0: Parang gusto lang umulan, makulimlim.
2: Hindi naman makulimlim, pero parang ano lang talaga, maramdaman mo talaga yung parang in-between siya sa init at lamig, kumbaga.
0: Yun, oo. Pero mahangin ba?
2: Hindi, yun ang problema eh.
0: Oo. Oo. Nako, yung ano, yung bayong, ano ba yung mga materials nila dyan, Tropang Belia? Sila rin ang gumawa niyan, sila rin ang nagkulay. Makukulay, oh, ang gaganda.
2: Oo, tama, kakatropang Ali. Mm. Lahat na yan ginawa nila, ano. Nakakawaw din tingnan itong kanilang mga bayong bag, mm. ano. Actually, this is, ano siya, maganda siya kasi, ano siya, yung parang made of natural, yung mga, yung ginagawang bag sa, ano, sa bukid.
0: Mm.
2: Pero very, ano naman siya, very strong naman. In fact, we also have this kind of bag dito.
0: Mm.
2: At, gustong-gusto ng ating mga kababayan, ganito katropangali.
0: Oo, kasi ngayon, di ba, na meron na ng programa ang halos lahat ng mga LGU dito sa lawigan ng Palawan na yung sa plastic, di ba, ban na, oo, paggamit ng mga single-use plastic. Oh, ito ba yung, oh, hindi lang pang ano to, hindi lang to, pambalengke, pwede mo nang irampa ito eh, katropang Belia.
2: Oy, tama ka, katropang Ali. Mm. In fact, di ba sa Barangatan natin?
0: Yan!
2: Oo, dyan, ang daming, ang gaganda ng mga ano nila dyan, yung mga ginagawa, made of bayong, di ba?
0: Yeah, no, baka yung mga, gawa na nila yan, baka dali na rito yan sa Barangatan kasi meron
2: mga... Di-display nila. Mga... Ibala ko nga, katropang Ali, magbili eh, dyan sa Barangatan.
0: Bakit?
2: Super dami, ang ganda.
0: Bakit dito? Padyan ka na lang bumili.
2: Inang, dinadala nga nila dyan, hindi layo nila eh.
0: Ah, okay.
2: So, bali diretso nila binabagsak dyan. Sa Barangatan yata, magde-display din sila.
0: Oo, yun ang... sinabi noong mag-unveiling ng programa sa Barangatan, lahat ng mga munisipyo, 23 municipalities sa buong lalawigan ng Palawan ay lalahok. O doon nga sa mga booth, pavilion ang tawag nila eh. Hindi na booth, pavilion kasi medyo lalaki na raw yung area ng bawat munisipyo na lalahok para i-showcase yung kanilang bayan, magmula sa produkto hanggang sa turismo, pag-iisahin sa isang pabilyon. Medyo malaki-laki daw. Tropang Bela. So, yung mga bayong na yan, baka maaaring madala rito yan.
2: Makakatropang Ali, at yung nasaksiyan natin mga previous Barangatan, ano? Napakaganda ng mga display out of those mga native materials. Nakakawaw, kaya sabi ko next time mag-iipon talaga ako pagpunta ako ng Barangatan.
0: Mag-ano ka lang, mag-file ka lang ng leave. Walang problema yan, oo. Ngayon kasi, dati kasi diba, kung napansin mo, medyo maliliit lang yung space nila ng mga bawat munisipi, diba? Ngayon, sabi ng ating Barangatan in charge dyan, ang Palawan Tourism Council, Ma'am Kim, ngayon mas malaki na yung space nila.
2: Wow.
0: Diba? Para hindi lang magdikdikan doon kasi nga, magdadala ka ng produkto, makitid o limitado yung space mo. Diba? Ngayon hindi, palalakihan daw nila. Pati yung turismo, mga produkto, kultura. Baka meron sila mga pwedeng ibenta doon. Ayan, pwede. Katropang Belia.
2: In fairness, Katropang Ali, napakaganda talaga itong mga produkto ng ating mga Palawenyo made of mga native products. Ano? And in fact, kung makikita mo dito sa El Nido, Katropang Ali, hindi lahat dito ng puro simento lang.
0: Huh?
2: Dito talaga tayo, yung mga sa mga hotels, mga resorts, makikita mo talaga mga may combinations ng mga native. Mga architectural design.
0: Kasi dyan, yung ibang mga turista, lalo na foreign, sabi, sawa na kami sa mga ganitong concrete.
2: Gustong-gusto nila yan.
0: Kasi ngayon native, may experience sila. Nipahat ng Pilipino. Yung daan mo, iba naman, semi.
2: Yung mga bag nila, native talaga, yung mga gusto nila.
0: Yung mga pangrampa.
2: Kahit yung mga yung sa loob ng hotel, nakikita mo sa kwarto, di ba? May ilaw,
0: gamit.
2: Tapos may combination
0: ng
2: mga, yung parang sa native mga products.
0: Yan.
2: Di ba? Ang ganda, tingnan.
0: Sige, pag kaipong ka na, bili ka maraming bayong, katropang Belia, ha? Sige, maraming salamat, Katropang Belia.
2: Maraming salamat din sa iyo, Katropang Ali. Magandang hapon, balik sa iyo.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Mucha, nabibili raw po ng maraming bayong. Pero sa Barangatan, gusto niya talagang pa makita. Nalalapit na yan, June 5 ang simula, ha? 51 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Karagdagang balitang lokal pa rin. Motorista naman sugatan matapos namang mag-self-crush sa Barangay Ransang sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Live report. Sugatan ng isang motorista matapos mag-self-crash sa barangay Ransang sa bayan ng Rizal kahapon May 21, taong kasalukuyan ayon sa pamuluan ng barangay Ransang, nangyaring disgrasya tanghaling tapat pasado alas 11. May kabilisan naman ang takbo ng motorista habang binabaybay ang kabaan ng barangay Ransang na biglang mawala ng kontrol sa malibela. Agad namang rumispundi ang hanay ng barangay responder sa lugar. Nagtamo ng sugat sa ulo, kamay, tuhod at siko ang individual na agad na dinala sa ospital upang malapatan ng kukulang medikasyon. Samantala, paalala ng mga otoridad na maghinay-hinay sa pagpapatakbo ng motor upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat, katrapang nga, Dennis! Mahigit sa 17,000 kabataan sa Palawan nagparehistro po sa COMELEC, at ang lungsod ng Puerto Princesa ang may pinakamataas sa bilang na nakapagtala ng mga bagong butante. Katrapan natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Umaabot sa mahigit 17,000 kabataan na nag-iedad na 15 hanggang 17 years old ang nagparehistro sa Commission on Elections sa lalawigan ng Palawan mula sa buwan ng Oktubre taong 2025 hanggang May 18, 2026. Batay sa inilabas na datos ng Provincial COMELEC, nasa 65,560 ang kabuang voters registration turnout sa lalawigan ng Palawan, kung saan nasa 33,934 dito ay mga bagong butante. Nanguna naman ang lungsod ng Puerto Princesa sa may pinakamataas sa turnout na 20,095 na butante. Sinundan ng bayan ng Bataraza at bayan ng Curon. Nilinaw ng Provincial COMELEC na dadaan pa sa Election Registration Board hearing sa darating na June 1 ang mga aplikasyon bago tuluyang maaprobahan bilang rehistradong butante. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Salamat, katropang IZ. Samantala, oras po natin 6 na minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan, mga katropa, ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama. Fairness. Gusto mag-relax ang ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan. Sarap pag magpamasahe. Massage. Ito, mga kabayan, mga katropa, ang gawitin po ninyong pang-aplas sa ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po sa mga natural herbs, gaya po ng moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, at ng mineral oil. Meron din po itong menthol at vitamin E. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 5 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, alas 5 na. Sasaglit lang kami ni Engineer Moises. Konting mga paalala po. Pagbabalik ang iklawang bugso ng ating pong mga balita. Ito pa rin sa ating pong palatuntunan ng Asintado.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting! Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
7: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you,
20: Santon
21: Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline line na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa. Garap na po nga 3 minuto makalipas na ang ika-5 ng hapon. Samantala, ang oras naman na iyan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Cess the Pain. O, sa ating pong mga katropa dyan, mga manggagawang Palawenyo. Yung pong babad sa trabaho. Trabahong kayod kalabaw, ang tawag. Diba tayo ay malimit na nakakaranas ng matinding pananakit ng ating katawan? Ang kasasabayan pa ng matinding pananakit ng ulo, labas po niyan trangkaso. Mga kabayan, mga katropa, huwag ka mag-alala, katropa, dahil meron kang makakaagapan para yan ay pag-aangin. Tanggalin ang pananakit na iyong nararanasan. Narito ang ating pong Cess the Pain. Meron pong paracetamol na siyang tutulong para tanggalin, alisin ang pananakit na iyong nararanasan. Opo, mga kabayan, mga katropa, Cess the Pain. Available po ito. Maaari po ninyong bilhin ito sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Sa matinding pananakit, i-Cess the Pain muna yan, katropa! Samantala, ay magandang hapon muna kay Sir Esquirdo Ray Ann Mutas, na nanonood via XFM Radio App sa Riyadh, Kingdom Saudi of Arabia, KSA. Opo, ingat po kayo. Kamusta po kayo dyan, ha? At magandang hapon din kay Ma'am Maribel Gasita. Ay, Ate Bel! At kay Manong Galo, dyan sa Santa Monica. James Redon Rendon Dayap. Pa-shoutout naman po kami dito sa Rampas Toda. Siksikan. Ba talaga naman. Sir James Rendon Dayang. Isang biyahe. At ganoon din kay Adriana Jimentisa Emorica. Shout out po sa mga taga-bayan ng San Vicente, Palawan. Especially po sa Emorica family. Thank you very much. Salamat din po ang katropang Adrian, ha? Dyan sa bayan ng San Vicente, sa pamilya Emorica. Kay Norlaisa Baile Sinag. Shoutout din mo po kami dito sa Sitio Panas, Barangay Kulandanom, Batarasa, Palawan. Gandang hapon po sa inyo dyan sa mga taga-Barangay Kulandanom, Batarasa, Palawan. Ha? Kay Norlaisa Baile Sinag. Samantala, 6 na minuto makalipas po ang ika-5 ng hapon. Sa pagpapatuloy naman po ng ating pong mga balita. Balitang lokal pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. O ito, tree planting. Pagtatanim daw po ng mga punong kahoy. Ang isinagawa naman ng LGU sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Inilunsad kaninang umaga ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ang mangrove tree planting sa Sitio Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, Mayo 22, 2026, pasado 6:30 ng umaga, kung saan ang nasabing aktibidad ay may ugnayan sa pagdaraos ng karawan ng gobernadora sa lalawigan na si Gobernador Emmy Rua Alvarez. Samantala, sa repursa naman ang katawan ng Metro Quezon, Barangay Council ng Tabon at Alfonso 13, kasama ang iba't ibang ahensya ng mga otoridad. Ayon naman sa datos na nakuha ng news team mula kay Kapitan Blantina Apurot, tumatayang nasa 300 umanong mga bakaw ang naitanim sa labangan na habang sa inilabas naman na pahayag ng pamahalaan na kung bakit inilusada ang aktibidad ay para sa pangangalaga ng kalikasan at pagprotekta nito. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Shantun Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Shantun Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Bakaw tree pala. Hindi pala iba't ibang puno, kundi bakaw tree lang. Siyempre doon sila sa tabing dagat, tagtanim. Samantala, propeller ng bangka ninakaw. may-ari ng bangka abay nag-alok ng reward sa sino man daw po makapagbibigyan ng impormasyon sa sino mang nagnakaw nitong kanyang propeller. Ano kaya kalaki ito? Alamin nga natin sa balita, katropa natin, Belia Mucha.
2: Report. Humingi ngayon ng tulong ang may-ari ng Melo Yellow Boat matapos umanong manakaw ang propeller ng kanilang bangkang kamakailan. Ayon sa inlabas na payag, nakatago umano ang naturang propeller sa loob ng bangka at mahirap itong makita o mahanap habang may pinaghihinalaan di umano ang may-ari na may kinalaman sa insidente. Nanawagan din ang may-ari sa publiko na agad silang kontakin sakaling may magtangkang magbenta o magsangla ng naturang propeller. Naghahandog din sila ng reward para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon na makakatulong upang matukoy ang responsable sa pagnanakaw. Maring makipag-ugnayan sa numerong 0939-426275 para sa anumang impormasyon kaugnay ng insidente. Patuloy namang hinikayat ang publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga kainainalang transaksyon upang makatulong sa agarang paglutas ng kaso. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Elnito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Trapang Belia!
2: Yes, katropang Ali, magandang hapon.
0: Oh, dalawa yan, dalawang propeller niya ninakaw?
2: Yung dalawa ang nasa picture, katropang Ali. Mm. Malaki-laki itong boat na itong Melo Yellow, katropang Ali.
0: Ano to, yung
2: double-decker. Double-decker yan siya.
0: Tourist boat.
2: Tourist boat, double-decker siya.
0: Kaya pala malaki rin yung propeller niya.
2: Oo, katropang Ali. Mm. Siyempre, ang mga kabisado din talaga sa mga bagay na yan. Yan talagang parang maisip mo na may kumuha sa mga ganyan.
0: Oo, walang bantay paggabi yung bangka nila.
2: Hindi natin masabi kasi kadalasan dito sa mga bangka, katropang Ali, may mga tauhan man din sila, no? Meron silang. Pero may nabanggit yung may-ari na yung isang tauhan nila parang pinaalis or parang ganun.
0: Pinaghihinaan ngayon. Siya ang person of interest.
2: Kasi ito doon palang propeller, katropang Ali, doon daw yung nakalagay sa isang lugar na mahirap daw makita. Mahirap siyang makita, mahanap.
0: Ang namang halugugin pa, di ba?
2: Oo. Kung kabisado ka naman kung saan, madali lang din. Diba? Hindi naman natin pinaghusgahan kagad.
0: Yeah.
2: Pero siyempre, magbabase din tayo sa kung saan ang posibleng dahilan, kung mapamamaraan.
0: Tanso ito, no? Mga propeller na ito, tanso.
2: Mahal kaya ito, katropang Ali, itong mga propeller na ito.
0: Eh, tanso, pag tanso, mahal talaga yan.
2: Mahal. Pwede ibenta sa ibang mangka or ano. By number kasi din to eh. Malaki-laki din to.
0: Yung malaki na yan, kung solid brush yan, solid tanso.
2: Yung parang ganun. At saka ito, samantalay na lang din natin, katropang Ali, tulungan natin tong ating kaibigan dito na kagawad sa Barangay Masag Maligaya, Si kagawad Benlilim. Nakala ko isa uli nang nagkumuha ang kanyang mountain bike. Ngayon, nag-alok na siya ng 10,000 pesos kung sino yung makapagbigay ng lead sa kumuha ng kanya. Yan na, hindi ko napasok. Pasok ko lang. Hindi ko napasok eh. 10,000 reward ang bigay ni Kagawad Benlilim. Yung nakarang araw kasi, yung kanyang mountain bike ay kinuha doon sa kanyang bahay. Yun na nga. So, nakiusap siya para hindi na maglaki pa yung gulo or anuman, isauli na lang yung mountain bike. Kanina, nakita ko, nag-alok na lang siya ng 10,000 para...
0: Baka naman hiniram lang, hindi lang nakapagpaalam.
2: Yun na nga. Binigyan niya ng pagkakataon nga, ibalik lang para wala nang karagdagang mga kompromiso pa.
0: Basta ibalik na lang, di ba?
2: Tama.
0: Sino ka man ngayon kumuha ng mountain bike ni Kagawad Lim dyan sa Barangay Maligaya, El Nido, balik mo na lang para walang kaso. Kasi tama. Kung o, sa pag hindi mo binalagyan, ako, pag nakita sa'yo yan, kaso abutin mo. Para walang kaso, ibalik mo na lang. Oo, di ba?
2: O, ngayon. Oo, minsan kasi, ganda kasi, alam mo mga bike na original. O, maganda kasi talaga.
0: Oo. Baka nga nagandahan tapos siniram lang. Hindi lang nakapagpala.
2: Oo, yun na nga eh. Ibalik na lang. Huwag na lang magpaalam pagbalik.
0: Yeah. Oo. Sa ilagay lang dyan. Sa saan nga kinuha, balik niya doon.
2: Eh, ngayon, ang pinakalitest ko Tropang Ali ay magbigay na siya ng pabuya na 10,000 sa mga makapagbigay ng lead.
0: Yan.
2: Kung sino ang kumuha.
0: Oo. Eh, ano nga lang, ipahabol mo yung picture ng mountain bike ni Kagawad. Para
2: sige, pasok natin.
0: Para ma-aware yung mga nandyan. Baka bumiyahin na yan. Sige, Katropang Bella, maraming salamat.
2: Sige, maraming salamat kayo sa'yo, Katropang Ali. Magandang hapon, balik sa'yo.
0: Ayan. LEC propeller ng bank. Malaki naman kasi. Yung ganun kalaki na yun sa larawan. Kahit yung isa, balik mo lang muna, Engineer Moises. Balik mo yung larawan ng bangka na yan. Bangka! Yan! Yung LEC. Yung isa, yung medyo manipis. Malaki-laki pa rin yan. Mahal pa rin yan. Lalo na yung malaki, oh. Bigat yan. Yay, kung solid brush yan, solid tanso. Karamihan kasi sa mga LEC, tanso. O kung hindi stainless, tanso. Ayan ang ginagamit ng karamihan. Lalo na yan, double decker pala yung bangka na yan. Tourist boat. Di mo mapapasan kung isa ka lang yan. Ganyang kalaki. O kung mapasan mo, mahirap na hirap ka. Sigurado. O yung Ellison, may isa pa, kung dalawa yan. Doon sa kumuha niyan, di mo rin yan may babanda. Sigurado, mapaghahalata ka. Teka lang. Bakit may LEC ka? Asan ang bangka mo? Saan mo kinuha yan? Yan, maaaring ganyan ha. Tapos yung bike pa ni Kagawad. Mountain bike. O bayan ng El Nido. Bukod sa baka may mag-alok sa inyo dyan ng LEC, ng bangka, medyo may kalakihan. Pati mountain bike. Makita nyo dyan ha. Pagbigay alam nyo sa mga otoridad. O yan. Saan dyan? Dalawa? Tropang Bella, saan dito? Kulay itim yung kulay pula. Yung pinaghahanap ngayon ni Kagawad. Itim. Yan ang itim. Yan pala yan. Medyo may pressure rin po ang itsura ng mountain bike nito ni Kagawad. Kagawad Lim ng Barangay Maligaya, El Nido. Mapansin ninyo ito. Bisikleta na ito dyan sa area ninyo. El Nido. Sa dami po ng may mga mountain bike dyan, baka nagkakapare-pareho. Pag mapansin po ninyo yung kulay ganito, hindi pistang upuan nyo, urid na ugig. Sarap sa kanya, katropang nung. Kaya itay rohas. Uy, aabot ka. Nako, mga taga-bayan ng El Nido, mga kalapit munisipyo, mountain bike, yan, ni Kagawad Lim ng Barangay Maligaya. May alok siya, 10,000 raw sa anumang makapagtuturo kung saan ang kanyang mountain bike. At din doon sa may-ari din ng bangka na ninakawan ng propeller. Hindi po nakakabit yung propeller, ha? Nakatabi lang yun. Sa kanilang bangka, yan. May mga pabuyang nilaan, yung mga may-ari niyan, ha? Ipakipag-ugnayan kayo sa mga otoridad dyan. 17 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, sa karagdagang balita pa rin. Bayan naman ang Rizal at pitong iba pang bayan sa Palawan. Sumailalim po sa pagpipirma, lumagda, sa paglagda ng kasunduan kaugnay sa ENRIS program ng PCSD at COICA. Katra pa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Live report. Bandang pumasok sa kasunduan ng walong bayan sa Palawan kabilang ang bayan ng Rizal sa pagpapatupad ng Environment and Natural Resources and Permission System o ENRES sa lalawigan na sa isinagawang memorandum agreement signing noong May 19, lumagda ang bayan ng Rizal kasama ang bayan ng Amburlan, Nara, Quezon, Brooks Point, El Nido, Taytay Rojas at ang pamalang panlalawigan na ang ENRES ay joint program ng Palawan Council for Sustainable Development at Korea International Cooperative Agency Philippines na katunay ito sa pagtatayo ng weather station at water monitoring station sa mga piling bayan upang mas mapalakas ang food security at mas maging handa ang sa epekto ng climate change. Ayon sa PCSD, sa pamamagitan ng mga bagong pasilidad ay magiging mas maayos ang pagmumonitor ng lagay ng panahon at kalidad ng tubig sa bawat lugar. Ang pundo para sa proyektong ito ay sagot naman ng COICA. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
0: Salamat katropang Dennis. Samantala, huling bukso ng ating po mga balitang lokal, motorsiklong tinangay ng kawatan na recover na. Nasa 50,000 pesos na halaga ng pera na nasa loob ng U-Box. Hindi raw po napansin ang suspek, kaya naibalik rin sa may aray. Katraba natin sa balita, Girlie Calasio.
4: Report. Naibalik na sa may-ari ng motorsiklong tinangay at 50,000 pesos na halaga ng pera na nasa loob ng U-Box. Makikita sa CCTV na huminto si alias James para magpahinga dahil nakainom ito ng alak. Ngunit bigla na lamang itong nakatulog at nalaglag sa kanyang motor. Dito na nakikita ang pagdating ng suspect na tumangay ng motorsiklo. Kinuha umano ng suspect ang cellphone na nasa loob ng U-Box, ngunit hindi nito napansin ang perang nagkakalaga ng 50,000 pesos na nasa bandang ilalim. Sa pakikipagtulungan ng biktima sa PS1 ay nakakuha ito ng kopya na CCTV. Kaya naman nakilala ang suspect na tumangay ng motorsiklo at naibalik ito sa may-ari na si James. Nabatid na natagpuan ang motorsiklo sa inabandonang lugar sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, pinoproseso na ng kapulisan ang isa sa pangkaso laban sa nasabing suspect. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Calasio X sa Family.
0: Maraming salamat katropang girlie. Hindi lang, hindi kinalikot yung U-Box mo, hindi nagalong ka. At inabando na yung motor. Baka wala siguro masakyan yun, kaya iniram lang. Iniwan niya rin. Ngayon, mahirapan kayo mga kabayan, mga katropa, ha? Yung sinasagawang mga o plansita ng ating mga otoridad. Tumadalas, lalo na sa gabi. Nako, pag hindi inyong motorsiklo, huwag nyo na pong hiramin. Huwag nyo na pong kunin. Nako, delikado kayo. Laki maipakita ang dokumento yan. Nako. Subject for verification. Matagal kayo. Random pa naman yung sinasagawang o plansita ng ating mga otoridad dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sige. Nakaw pa motor. At siyempohan kayo dyan. Ewan ko lang. 21 minutos mga kababayan, mga katropa. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. At sa iba pang balita, sa balitang national mga katropa, nagsimula na daw itong House Prosecution Panel sa pagsasagawa ng mock trial, ha? Bilang bahagi daw po ng kanilang masinsinang preparasyon bago ang formal na pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mock trial. Sabihin, practice. Mga kunwari. Ando na sila sa Senado para sa sagawing trial. Ayon po kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Herbie Luistro, layunin daw po ng hakbang nito na muling sanayin yun daw po mga miyembro ng panel sa Rules on Evidence at Trial Techniques, lalo na at marami na raw sa kanila ang matagalang hindi sumasailalim sa actual practice sa loob ng korte. Wala nang pumasok sa serbisyo publiko. Kumpiyansa naman daw po ang panel na magiging ganap ang kanilang kahandaan bago pa man sumapit ang itinakdang pagsisimula sa o ng paglilitis sa darating na Hulyo 6. Ay, nako naman, o. Ay, samantala, mga kabay, mga katropa, yung sa panawagan pala ni Kagawad Lim ng Barangay Maligaya, bro, El Nido. Dalawang mountain bike, yung pula at itim. Oh, pakibalik muna, Engineer Moises. Oh, yung mga larawan na yan. Ha, mga kabay, mga katropa, yung ninakaw ng kawatan. Mula daw sa kanyang bahay. Yan, dalawang yan. Oh, yung dalawang mountain bike na yan ang hinahanap ngayon ni Kagawad Lim ng Barangay Maligaya, El Nido. Ha? Baka ho, namamataan nyo sa area nyo yan. Yan, dalawang mountain bike na yan. Agad po kayo makipag-ugnayan kay Kagawad Lim ng Barangay Maligaya. Ha? Mayroon po siyang nilabas na pabuya sa sino man pong makapagtuturo kung nasaan yung kanyang mga mountain bike na yan, ha? Ninakaw. Dalawa pula yan, pula at itim. Oh, magaganda naman talaga yung kanyang mountain bike. Oh. Ha? Oh. Kaya, dyan sa mga taga-bayan ng El Nido, oh, baka napapansin umiikot-ikot lang yan dyan. Yung kanyang bisikleta. Siyempre may sakayan, hindi naman mag-iikot pag-isa yan. Ha? Pwede naman yung pong picturean, videohan. Sir, dumaan dito sa ganitong lugar. Ayan po yung mukha nung may dala-dala. Nako. Ah, ayan po, oh.

0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa C

0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus, soft gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santo Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Mag-Santo Plus Gold!
0: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

na natili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

kung alam mo naging tapat siya sa buhay mo. Kung alam mo sa tuwing umiiyak ka, nandun siya palagi para sa'yo. Sa tuwing nalulungkot ka, palagi siyang nandyan, ang presensya niya na para sa, nandyan palagi para sa'yo. Mari ba? Gawin po natin yung pinaka-the best sa palakpak na may ibibigay mo sa Panginoon. Alam mo na naging tapat ang Panginoon.

ibinibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba

0: Makati ka. Makati ka.
1: Makati ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

Gospel Hour on XFM.

Pinupuksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas.